0: sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tunay, natural, at original.
3: Magandang araw mga suking tagapakinig! Kasama po natin ngayon si Tatay Antonio. Tay, paano po naapektuhan ng diabetes ang paningin ninyo?
4: Laging lumalabo ang paningin ko. Parang lagi ako nakatingin sa araw. Napakataas talaga ng sugar level ko. Minsan umahabot na talaga sa 320.
3: At anong solusyon po ang natuklasan ninyo?
4: May kaibigan na nagsuggest sa akin ng iBerry. Dahil natural ang ingredients nito, sinubukan ko. At maniwala ka, ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ngayon, wala na panlalabo at nakakabasa at nanonood na ako ng TV nung walang hirap kung isa kang diabetic. Nakakaranas ng problema sa mata. Highly recommended ko ang iBerry.
1: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Sis, ganda ng hair!
6: Naka-empress! Impressively smooth, shiny, and healthy with regular use.
5: Naka-empress! Nakaka-impress!
6: Try mo na, sis! Be an empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
7: Empress Shampoo for impressive hair.
8: Kapili nga ito!
9: Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
10: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa bawat pag-aalaga, sa bawat sakripisyo, at sa bawat pagmamahal, na walang kapalit. Si Nanay ang tunay na bida ng ating buhay. Kaya ngayong Mother's Day, inihahandog ng 104.7 IFM Dagupan at RMN Networks ang Idol ko si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo. Para sa lahat ng proud na anak na gustong ipagsigawan kung gaano nila kamahal at iniidolo ang kanilang mga nanay. Ganito lang kadaling sumali. Mag-post sa inyong sariling Facebook account ng larawan ni Nanay habang abala sa kanyang gawain. Lagyan ito ng maikling mensahe o dedication na sasagot sa tanong na, bakit idol ko si Nanay? Huwag kalimutang itag ang IFM Dagupan at gamitin ang official hashtag na hashtag idol ko si Nanay. Sa caption, ilagay ang pangalan ni Nanay, address at ang sagot kung bakit siya ang inyong idolo. Pagkatapos, i-comment ang link ng inyong entry sa comment section ng official digital poster ng promo. Ang mga mapipiling kalahok ay makatatanggap ng Mother's Day Surprise Gift Pack, munting regalo, handog para kay Nanay bilang pasasalamat sa kanyang walang kapantay na pagmamahal. Abangan ang anunsyo ng mga mananalo on-air at sa official Facebook page ng IFM Dagupan. Kaya sali na! Dahil kung usapang pagmamahal, sakripisyo at inspirasyon, walang tatalo kay Nanay. Idol ko si Nanay. Dito lang sa 104.7 IFM Dagupan, ang idol mong FM. Ang Idol ko si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo ay hatid sa inyo ng 104.7 IFM Dagupan RMN Networks kasama ang Highlands Flower Shop, Chan Aesthetic Salon and Spa, Jose Jacinta's Grill and Restaurant, Cuatro Diseños, Mommy's Kitchenette, at ng Good Potion Food Product.
13: Ang sexy at witty DJ na kasama mo tuwing umaga, Idol Maya!
14: Magandang umaga! Oras natin, 8:09.
15: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
16: ACS!
15: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
17: Walang BBTU, mag Ferrex B araw-araw.
15: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
18: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
19: Ito ang IFL, the Music and News FM station of RMN.
20: The Philippines' best.
19: Sa Dagupan.
20: Sa Dagupan.
19: 104.7.
21: Hit after hit, IFM Philippines.
22: Member KBB.

0: music and news.
1: Mga suki, agorder kayon. Kas may isang aglaklako, every peso counts. Awan sa deng na ti panaglutluto. Tap no extra tikita.
2: Anay, nasakit ti bagbagig. Agura ilaang.
3: Agura imanan, adda extra nga panglaban tita. Iamong nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na. You, alaksan extra.
1: Wow, mas pinalaing pa?
3: One, pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus alaksan FR.
4: Ang order na kapay man, apo?
1: Dahito yan, di pakbet. Doon nga order tinga
3: do. Extra nga kinalaing, tap no extra kamat. You, alaksan extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol and Ibuprofen is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
9: Mula noon hanggang ngayon.
11: All you need is Pride. All you need is Pride.
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
14: Short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
15: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
18: Nanay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B, sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle, para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw.
19: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Walang bibitil, mag Farex B araw-araw.

0: sa kamay mo, mabait. Tried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Beltline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
2: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
1: Mas malinaw na ba kahit gabi?
2: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
1: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: I have headache. I have body pain. Pag-flu. Pwedeng flu.
5: Mag-bio-flu.
6: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Para kang nanalo sa loto!
8: Sound trip na feel mo!
9: IFM sa umaga!
10: IFM sa umaga!
11: Ang sexy at witty DJ na kasama mo tuwing umaga! Idol Maya!
12: Idol, ang oras natin, 8:21.
13: This time check is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
14: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
13: This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult every day, okay. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
16: IFM.
12: I got it from my mama. Diba? Ganun pala yung mindset dapat, no? Kapag pinupuri ka, uy, ganda mo ah. Uy, maalindog. Sabihin mo, I got it from my mama. Grabe siya. Hello po sa inyo. Maganda umaga. Kasama niyo na inyong idol Maya ngayong May 7, 2026. Araw po ng Thursday. Kamusta naman yung mga magaganda at guwapo dyan? Hello? Nananatili pa rin bang fresh na fresh? Diba? Huwag sakay mo ng jeepney or ng bus, idol, dahil papasok ka na sa trabaho or sa school. Gaylata, nagangana, gagwapo ah. Pero pagbaba mo ng jeepney, para ka ng ano, nakipagdigmaan, idol. Sobrang init ba? Yung ba yun? Kahit umaga pa lang, ano ba yan? Oh, ingat kayo, ha? Dapat lagi may baong tubig. 8:22 ang oras natin. Dahil nandito na ang inyong idol Maya, sama-sama na tayo sa musikahan, kwentuhan, a little bit of chismisan. Konti lang talaga yon, promise. Because I got it from my mama. Grabe yun, no? Ay, nako, Osha, sige. Sa lahat po ng mga idols natin nakikinig na, good morning po sa inyo. Samahan nyo na Idol Maya, programang IFM sa umaga.
17: Thanks for keeping your radio station tuned right here.
18: This is IFM. Music and News.

0: tapag nila lagnat?
1: Dapat matik. Ibay, Jessic.
0: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
1: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik. Ibay, Jessic.
3: Alagang Unilab yan.
4: Paracetamol is a generic name of Ibay-Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
5: May budget.

0: sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: ACS. Mommy! Naalala mo ba last time na may kabag si baby? Yung hindi mo siya mapatahan. Yung kahit anong buhat, karga o hele, hindi natatapos iyak niya. Sobrang alala ka, di ba? At naku, gising ang buong bahay. Ang tawag sa nararamdaman natin, mommy, ay kabag stress. Hindi to imbento. Totoong nararanasan ito ayon sa mga studies. Buti na lang, may Simedicone Rest Time Drops. Rest Time ang most pedia prescribed brand for kabag ni baby. Base sa July 2024 to June 2025, IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflutelants among pediatricians. Bilis rescue in as fast as 15 minutes. Para rest from kabag si baby, iwas kabag stress din ang family. Basta kabag, most pedia prescribed Simedicone Rest Time to the rescue. Simedicone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumakses ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-25-2384 Series of 2026.
4: Ngayong tag-init, pinapaalalahanan ang lahat na mag-ingat laban sa matinding init ng panahon. Uminom ng maraming tubig upang maiwasan ang dehydration. Iwasan ang matagal na pagbibilad sa araw, lalo na mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kung kinakailangan lumabas, gumamit ng payong o magsuot ng sombrero o damit na presko at magaan. Huwag ding kalimutang magpahinga kung nakakaramdam ng pagkahilo o sobrang init ng katawan. Para sa mga bata at matatanda, mas doblehin ang pag-iingat dahil sila ang mas madaling tamaan ng heat-related illnesses. Sa mga motorista, siguraduhin nasa maayos na kondisyon ang sasakyan bago bumiyahe upang maiwasan ang abirya sa kalsada. Tandaan, ang kaligtasan ay nagsisimula sa simpleng pag-iingat. Isang paalala mula sa inyong number 1 Music and News FM sa Pangasinan, 104.7 IFM Dagupan.
5: Maraming salamat mga idol sa pagiging bahagi ng saya sa kakatapos lamang na RMN Fiesta Watch ng 104.7 IFM Dagupan bilang bahagi ng Bangus Festival 2026 na puno ng kulay at sigla ang Barangay Pantal sa ating kwentuhan, tawanan, palaro at solid na bonding kasama ang IFM Dagupan team. Mas naging special ang bawat sandali dahil sa inyong pakikiisa. Sa bawat ngiti, sigawan at panalo sa papremyo gaya ng 5 kilos of rice, Aces gift bag at cash prize. Kitang-kita ang tunay na diwa ng fiesta, ang pagkakaisa at saya ng komunidad. Hatid sa inyo ng DWON 104.7 IFM Dagupan, Radio Mindanao Network. Kasama ang Smart Dishwashing, bawat pahid, linis solid.
2: Idol, oras natin, 8:36.
6: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by iBerry. Cool.

0: music at news.
1: Mga suki, agorder kayon! Kas may sangaglaklako, every peso counts! Awan sa deng nati panaglutloto, tap no extra tikita!
2: Anay, nasakit ti bagbagik! Agura ilaang!
3: Agura imanan, at da extra nga pang laban dita! Iamong nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na! You, alaksan extra!
1: Wow, mas pinalaing pa'y?
3: One, pina-extra ti kinapaspas! Up to 3 times faster versus alaksan FR!
4: Ang order na kpay man apo?
1: Daito yan di pakbet! Doa nga order tinga
3: do! Extra nga kinalaing, tap no extra kamat! New, alaksan extra!
5: Unilab quality yan!
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Nalapo ang number 1 smart dishwashing base.

0: Dyan, Losay Dishwashing Base at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo, tanbakteriya.
1: Bahit para walang bahit, linis, fantastic sa metal and plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Base.
0: Heavy-duty linis, sukada pahit. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: I have headache. I have body pain.
4: Pag two, pwedeng flu.
5: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
6: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
7: 104.7
8: IFM. Sander Luis po, from Pangasinan, isang meter reading and billing officer. Sa trabaho, malaking tulong sa akin ang MX3 capsule. I choose it as my daily supplement kasi ito ay verified with alpha, beta, at gamma mangosteen, cholesterol, at fat free pa. 5 years na akong napapabilit ng MX3 capsule. Ito ay tunay, natural, at original. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, dito ako bilit.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Be MX-traordinary with MX3.
2: Idol Kong FM
7: 104.7
2: IFM.
11: Mommy, naalala mo ba last time na may kabag si baby? Yung hindi mo siya mapatahan, yung kahit anong buhat, karga o hele, hindi natatapos yung iyak niya. Sobrang alala ka, di ba? At nako, gising ang buong bahay. Ang tawag sa nararamdaman natin, Mommy, ay kabag stress. Hindi to imbento. Totoong nararanasan ito ayon sa mga studies. Buti na lang, may si Methicone Rest Time Drops. Ang Rest Time ang most pedia prescribed brand for kabag ni baby. Base sa July 2024 to June 2025, IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflutelants among pediatricians. Bilis rescue in as fast as 15 minutes para rest from kabag si baby. Iwas kabag stress din ng family. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticone Rest Time to the rescue. Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: 104.7
2: IFM.
12: IFM.
13: Protection.
12: Yaku.
13: With 8 billion live LCS.
12: Yaku.
13: That may reach the intestines alive.
12: Yaku.
13: Helps improve digestion and boost immunity.
12: Yaku.
13: With proper diet and exercise.
12: Yakult!
13: Kaya panalo ka dyan!
14: Yakult! Panalo ka dyan! Yakult every day, okay!
15: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
16: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 months, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
15: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong putika.
16: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulap.
17: Pabilingan ito.
18: Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
2: Rexidol Forte!
16: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
19: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Almusal na masarap at IFM na nakakaindak. IFM sa umaga! IFM sa umaga!
20: Ang sexy at witty DJ na kasama mo tuwing

0: Happy birthday sa mga idols, celebrants natin ngayong May 7. May 7. May 700 ka ba dyan? Sana all may 700 pa, no? Wala na. Aba, inti laba, last okay, na natira sa mga wallet. Tama ba? Grabe ha. Parang kulang pa yung pamasahe mo pa uwi. Ay, nako, grabe siya. O sige, sa lahat po ng mga nag-celebrate ng kanilang kaarawan ngayon or mag-celebrate pa lang mamaya, mga idol, maligayang kaarawan. Kay June Selmo, kay Rod Vesperas, kay Gia de Guzman, kay Marian Ramos at kay Jemuel Silokia. Ayun, happy birthday sa inyo. Maligayang bati, mga idol. At sana ay mag-enjoy talaga kayo, no? Ngayong araw na ito. It is always a happy birthday naman talaga, no? Lalo kung tinitignan natin ang mga silver lining ng mga ganap sa buhay, idol. Meron yan, di ba? Okay, eto naman po ang inyong mga kasabayan na may birthday ng May 7. Unahin ko na ang veteran Filipina actress, singer, and former beauty queen talaga naman. Until now, napaka classy and beautiful pa rin po ni Miss Helen Gamboa. May 7, 1948, ang kaarawan ni Miss Helen Gamboa. Ngayon ay kaarawan din po ng YouTuber or YouTube star na si Jimmy Donaldson or mas kilala bilang si Mr. Beast. Most followed, no, na YouTuber, mga idol. At syempre siya po talaga yung solo YouTuber na napakarami nga ng followers and most watch po ang kanyang mga videos, mga idol. Grabe, 13 years old lang siya nag-start gumamit ng YouTube. Tapos 2012 yun eh. Naka-focus yung mga content niya before sa mga gaming niya. Yung mga paglalaro niya, ganyan, pag-i-stream ng mga games. Hanggang sa nag-viral siya, 2017, no? 3 years after, tama ba ako? Mga roughly 4 years after, nag-viral siya. Nagbibilang siya ng ano? Nagbilang siya from 1 hanggang 100,000. O, diba? Carry mo yon. Kaya nag-viral yung kanyang video. Kasi it was not fake. Talagang binilang niya 1 hanggang 100,000. O, diba? Yung mga bata nga, pag pinagbilang mo ng 1 to 10, tinatamad na, we. 1, 2, 3, 4. O, ayaw na niya. Hindi na maabot ng 10. Pero yun nga, yun ang nag-viral na video niya. Kaya naman sumikat lalo sa YouTube itong si Jimmy Donaldson or si Mr. Beast. Alam mo na, ang nakakatuwa sa kanya ay ngayon na adult na siya, no? Ay, syempre, yung kanyang mga content ay nakakatulong na rin po, no? Sa mga nagiging beneficiaries. And syempre, meron din siyang mga ano eh. Ano tawag dito? Mga sinusuportahang environment, for the environment causes, mga idol. So, yun. And aside from being a YouTuber, entrepreneur na rin po siya ngayon because nag-venture siya, no, sa kanyang sariling chocolate brand and burger business, mga idol. Yan po si Mr. Beast. Malamang sa malamang, pinapanood yun ang mga anak ninyo. Oh, birthday niya ngayon, May 7, 1998. 28 years old na siya. Yan po ang inyong mga ka-birthday. Maligayang kaarawan, mga idol. Enjoy your day and always remember, God loves you. God bless.
1: Surprise! I am broadcasting on all frequencies. Every day. IFM. Music and News.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This song is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.
1: Everything you hear. IFM. Music and news.
2: Mga suki, agorder kayon. Kas may isang aglaklako, every peso counts. Awan sa deng na ti panagluto-luto. Tap no extra tikita. Anay, nasakit ti bagbagig. Agura ilaang.
3: Aguray manan, at the extra nga pang laban dita. Iamong nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na. You, alaksan extra.
2: Wow, mas pinalaing pa?
3: One, pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus alaksan FR.
4: Ang order na kay man apo?
2: Da ito yan, di pakbet. Doang nga order ti gado.
3: Extra nga kinalaing, tap no extra nga mat. New, alaksan extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Ano ba yan? Isa pa nga? Ayoko talaga. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang ba minsan ang confidence pag tinitingnan ang skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, ito na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS! Mommy! Naalala mo ba last time na may kabag si baby? Yung hindi mo siya mapatahan. Yung kahit anong buhat, karga o hele, hindi natatapos iyak niya. Sobrang alala ka, di ba? At naku, gising ang buong bahay. Ang tawag sa nararamdaman natin, mommy, ay kabag stress. Hindi to imbento. Totoong nararanasan ito ayon sa mga studies. Buti na lang, may Simedicone Rest Time Drops. Rest Time ang most pedia prescribed brand for kabag ni baby. Base sa July 2024 to June 2025, IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflutulants among pediatricians. Bilis rescue in as fast as 15 minutes. Para rest from kabag si baby, iwas kabag stress din ang family. Basta kabag, most pedia prescribed, Simedicone Rest Time to the rescue. Simedicone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Vincent Cordes po, isang school office staff sa Tarlac City. Habang tatrabaho ko, tuloy-tuloy pa rin ako sa pag-abot ng aking pangarap. Kasama ko ang MX3 capsule kasabay ng tamang pagkain at exercise. Ang saya na may kasama ang tunay, natural at original. Yan ang MX3. Ngayon, as I take a step closer to my dream, kasama ko pa rin ang MX3 capsule. Dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
12: Nalapo ang number one smart dishwasher base.

inyong morning sa musika at impormasyon na nakakagaan. May kasama pang pang out of this world na harutan at tawanan. May iiyak, may hahalakhak ng sobra. Basta't kasama ang IFM sa umaga.

0: Thursday. Excuse me lang, ha? Dadaan lang ako saglit, ha? Makikipag-chismisan lang. Hello po sa inyo. Ngayong araw ng Mayo 7, Idol. Kasama nyo, Idol Maya. At meron tayong import ngayon, ha? Para sa ating chismisan, kasama po ulit natin si Idol Intern Apple. Hi, Apple!
1: Hello, Idol Maya. Good morning!
0: Ayan, kamustahin mo yung mga idols natin.
1: Ayan, good morning sa ating mga idols, sa lahat ng ating mga listeners. Nag-breakfast na ba kayo?
0: Hindi pa. Hindi pa for the second time around. Ang dami naman breakfast niya, isa dalawa. O, sige. Idol Apple, meron akong nasabak na chika, ha? Nababasa ko to sa, ano, sa social media. Si AC Bonifacio binabatikos daw. Anong chika mo tungkol dyan?
1: Ito na nga, mga idol, mainit-init na balita ang usap-usapan ngayon sa mundo ng K-pop at showbiz matapos magsalita ang actress at dancer na si AC Bonifacio tungkol sa mga aligasyong gumamit daw siya ng connections para makakuha ng early access sa BTS Swimside Manila Experience. Matatanda ang naging maugong ang pambabatikos kay AC matapos siyang makita sa nasabing event sa Glorieta noong nakaraang linggo, May 1, 2026. At yun, maraming Pinoy armies ang question kung bakit ang bilis nakakuha ng slot ni AC habang ibang loyal fans ay hindi naman daw pinalad.
0: Limited lang yung access. Limited
1: lang yung makakapunta
0: doon sa event. Kaya naman binatikos si AC bakit siya ay nakapasok. Siguro ginamit daw yung kanyang connection bilang isang artista. O ano namang sabi ni AC tungkol doon?
1: Siyempre naman, Idol Maya, hindi na nahimik ang ating dance princess. Sa kanyang post noong May 3, 2026 sa X, yung dating Twitter, nilinaw ni AC na hired siya para magtrabaho sa nasabing event.
0: Yun.
1: Ang sabi niya, "I was hired for the event to work. I did not use any connections to get a pass." Dagdag pa niya, bilang isang breadwinner, trabaho lang ang ginagawa niya para makatulong sa kanyang pamilya at pambayad ng bills.
0: So, trabaho pala. It's an event. Maybe kinuha siya bilang dancer or
1: yes,
0: mag-perform.
1: Yes.
0: O, diba? Knowing that she is a good dancer, mga idol, siguro nag-perform din siya or whatsoever doon sa event na yun. Kaya talaga, lahat na lang iniintriga nila. O, diba? Any additional to that, Apple?
1: Ayun naman, Idol Maya, hinggil din naman sa mga bansag na fake fan. Siyempre, si AC Derechahan ding sumagot. Ayun sa kanya, naging army siya noon pang 2017. Nalinaw din niya ang issue tungkol sa pag-follow sa kanya ni na Jungkook at J-Hope sa TikTok. Ipinaliwanag niyang settings mismo ng BTS members na hindi sila pwedeng itag kung hindi sila nakafollow. Kaya patunay ito na matagal na siyang kinikilala ng kanyang mga idol.
0: Kasi naman eh, di ba siguro may mga dance, ang tawag dito, cover din siya, no? Doon sa kanilang mga sayaw and kanta. Kaya finalo siya ng ilan sa mga BTS members. Sana all!
1: Kaya nga, sana all talented.
0: Ayan na, malinaw ah. Trabaho ang pinunta niya doon, hindi connection.
1: Yes.
0: Ayan, sige, bati ka na, Apple, sa mga idols natin.
1: Ayun, bumabati ako sa ating mga idol, lalo na yung mga listeners ko dyan, sa mga kaibigan ko sa Manila at family ko sa Ordaneta. Hello, hello sa inyo.
0: Ayan, good morning po sa inyo. Kasama ko si Apple dito po sa programang IFM sa umaga. Ako po ang inyong lingkod, Idol Maya ng 104.7.
1: At ito ang inyong idol intern, Apple Rosario.
0: 104.7 IFM, The Gupan.
1: Ang Idol Kong FM.
2: Sa bawat pag-aalaga, sa bawat sakripisyo, at sa bawat pagmamahal na walang kapalit, si Nanay ang tunay na bida ng ating buhay. Mother's Day, inahahandog ng 104.7 IFM Dagupan at RMN Networks ang Idol ko si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo para sa lahat ng proud na anak na gustong ipagsigawan kung gaano nila kamahal at iniidolo ang kanilang mga nanay. Ganito lang kadaling sumali. Mag-post sa inyong sariling Facebook account ng larawan ni nanay habang abala sa kanyang gawain. Lagyan ito ng maikling mensahe o dedication na sasagot sa tanong na, bakit idol ko si nanay? Huwag kalimutang itag ang IFM Dagupan at gamitin ang official hashtag na hashtag idol ko si nanay. Sa caption, ilagay ang pangalan ni nanay, address at ang sagot kung bakit siya ang inyong idolo. Pagkatapos, i-comment ang link ng inyong entry sa comment section ng official digital poster ng promo. Ang mga mapipiling kalahok ay makatatanggap ng Mother's Day Surprise Gift Pack. Munting regalo, handog para kay nanay bilang pasasalamat sa kanyang walang kapantay na pagmamahal. Abangan ang anunsyo ng mga mananalo on-air at sa official Facebook page ng IFM Dagupan. Kaya sali na! Dahil kung usapang pagmamahal, sakripisyo at inspirasyon, walang tatalo kay nanay. Idol ko si nanay. Dito lang sa 104.7 IFM Dagupan, ang idol mong FM. Ang Idol ko si nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo ay hatid sa inyo ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks, kasama ang Highlands Flower Shop, Chan Aesthetic Salon and Spa, Jose Jacinta's Grill and Restaurant, Cuatro Diseños, Mommy's Kitchenette, at ng Good Potion Food Product.
3: Everything you hear is IFM. Music and News.

0: Lupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Malay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins, tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle, para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Walang bibitil, mag Farex B araw-araw.
3: Ihi ng ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, Magsantol Blast Gold ka. Ang kapsula na may extracted ampalaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang may tutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Magsantol Blast Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo, mabibili sa pinakamalapit na butika.
4: Pabili nga ito.
5: Balik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
6: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexil Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Hi, this is Danita Rose. Pag LPG ang kailangan, Axel Gas ang tawagan. Para saray kabaluyan kod Pangasinan, suportaan tayo'y Axel Gas. Switch now to experience the Axel Gas guarantee. Inquire about the products and their business opportunity. Call or text 0977-754-5374 and follow us at Axel Gas. Choose well, choose Axel.
9: Mga idol, matagumpay na nais sa gawa ang Maria Corina Cane Feeding Program sa Bangus Festival 2026. Maraming pamilya sa Barangay Pantal, Dagupan City ang napasaya at nakatanggap ng 100 boneless bangus at mainit na pagkain mula sa IFM Dagupan Team. Kitang-kita ang saya sa mga ngiti at pasasalamat ng ating mga kababayan. Isang simpleng tulong pero malaking bagay para sa mga pamilyang nakinabang. Ang programang ito ay dahil sa katuparan sa panguna ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks at RMN Foundation. Maraming maraming salamat din po sa ating mga sponsors, MJ Dagupan Boneless Bangus, Chill and Grind Cafe at Queen's Water Filling Station Dagupan City. Dahil sa inyong suporta, mas naging makabuluhan ang selebrasyon ng Bangus Festival. Abangan ang mas maraming programang may saya at malasakit mula sa 104.7 IFM Dagupan.
10: Idol Maya.
11: Oras 9:41.
12: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.

0: mga suki, agorder kayon. Kas may isang aglaklako, every peso counts. Awan sardeng na ti panaglutluto. Tap no extra tikita. Anay, nasakit ti bagbagig. Agura ilaang.
1: Aguray manan, adda extra nga panglaban dita. Iamong nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na. You, alaksan extra.
0: Wow, mas kinalaing pa?
1: One, pina extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus alaksan FR.
2: Ang order na kpay man apo?
0: Da ito yan di pakbet. Doang nga order ti gato.
1: Extra nga kinalaing, tap no extra kamat. New, alaksan extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol and Ibuprofen is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bakterya and virus tested. Bilip iray eksperto at Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS.
3: I have headache. I have body pain.
4: Pag two, pwedeng flu.
5: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
6: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection?
8: Yaku!
7: With 8 billion live LCS?
8: Yaku!
7: That may reach the intestines alive!
8: Yaku!
7: Helps improve digestion and boost immunity!
8: Yaku!
7: With proper diet and exercise?
8: Yaku!
7: Kaya panalo ka dyan!
9: Yaku! Panalo ka dyan! Yaku! Every day, okay!
10: Basta pag nilalagnat,
11: dapat matik! Ibay Jessic!
10: Lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
11: Dapat matik. Ibay Jessic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
10: Dapat matik. Ibay Jessic.
6: Alagang Unilab yan.
12: Paracetamol is a generic name of Ibay Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Swak sa lutuan? Palaging maaasahan. Yan ang Axel Gas. Ang LPG para sa inyong tahanan. Hi, this is Danita Rose. Sa mga kabalilian ko dyan Pangasinan, mana Axel Kila. Sulit yatan, dugay timbang. Sa Axel Gas, safety ang priority. Malinis ang tangke, maayos ang serbisyo. Talagang quality. Choose well, choose Axel.
14: Nanay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Walang bibitil. Mag Farex B araw-araw.
15: Idol Kong F.
16: 104.7
15: IFM.
17: Pabili nga nito.
18: Talagang mahal naman ang 20 na lang.
19: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
20: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
21: Unilab quality yan.
20: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ipakita ang masayahin mong mukha. Ngayong araw, makakabawi ka. IFM sa umaga!

0: Lupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Idol Maya.
2: Oras 10:19.
3: This time check is brought to you by Empress Shampoo for impressive hair.
4: That time check was brought to you by Windsor. Win from within. Visit windsor.ph. Windsor. Win from within. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Sa bawat pag-aalaga, sa bawat sakripisyo, at sa bawat pagmamahal na walang kapalit, si Nanay ang tunay na bida ng ating buhay. Kaya ngayong Mother's Day, inihahandog ng 104.7 IFM Dagupan at RMN Networks ang Idol ko si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo para sa lahat ng proud na anak na gustong ipagsigawan kung gaano nila kamahal at iniidolo ang kanilang mga nanay. Ganito lang kadaling sumali. Mag-post sa inyong sariling Facebook account ng larawan ni Nanay habang abala sa kanyang gawain. Lagyan ito ng maikling mensahe o dedication na sasagot sa tanong na, bakit idol ko si Nanay? Huwag kalimutang itag ang IFM Dagupan at gamitin ang official hashtag na hashtag idol ko si Nanay. Sa caption, ilagay ang pangalan ni Nanay, address at ang sagot kung bakit siya ang inyong idolo. Pagkatapos, i-comment ang link ng inyong entry sa comment section ng official digital poster ng promo. Ang mga mapipiling kalahok ay makatatanggap ng Mother's Day Surprise Gift Pack, munting regalo, handog para kay Nanay bilang pasasalamat sa kanyang walang kapantay na pagmamahal. Abangan ang anunsyo ng mga mananalo on-air at sa official Facebook page ng IFM Dagupan. Kaya sali na! Dahil kung usapang pagmamahal, sakripisyo at inspirasyon, walang tatalo kay Nanay. Idol ko si Nanay. Dito lang sa 104.7 IFM Dagupan, ang idol mong FM. Ang Idol ko si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo ay hatid sa inyo ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks, kasama ang Highlands Flower Shop, Chan Aesthetic Salon and Spa, Jose Jacinta's Grill and Restaurant, Cuatro Diseños, Mommy's Kitchenette, at ng Good Potion Food Product.
6: All right, folks.
7: All right. More music.
8: No. IFM. Music.

0: Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi nyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
1: Ako Plus Alco Plus.
2: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easing-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS! Swak sa lutuan, palaging maaasahan. Yan ang Axel Gas, ang LPG para sa inyong tahanan. Hi, this is Danita Rose. Sa mga kabalian ko dyan Pangasinan, mana Axel Kila. Sulit yatan, dugay timbang. Sa Axel Gas, safety ang priority. Malinis ang tangke, maayos ang serbisyo. Talagang quality. Choose well, choose Axel.
8: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
10: May

0: sulit ang glue.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World-Class Quality.
2: ACS. Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
3: Ang keratin na may plus.
4: Keratin plus.
5: Ang keratin na may plus.
6: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit dala ng fungi, virus, at bacteria. Santon Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santon Plus Gold.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Maraming salamat mga idol sa pagiging bahagi ng saya sa kakatapos lamang na Ironman Fiesta Watch ng 104.7 IFM Dagupan bilang bahagi ng Bangusa Festival 2026 na puno ng kulay at sigla ang Barangay Pantal sa ating kwentuhan, tawanan, palaro at solid na bonding kasama ang IFM Dagupan team. Mas naging special ang bawat sandali dahil sa inyong pakikiisip. Sa bawat ngiti, sigawan at panalo sa papremyo gaya ng 5 kilos of rice, ACES gift bag at cash prize. Kitang-kita ang tunay na diwa ng fiesta, ang pagkakaisa at saya ng komunidad. Hatid sa inyo ng DWON 104.7 IFM Dagupan, Radio Mindanao Network. Kasama ang Smart Dishwashing, bawat bahid, linis solid.
9: Ang sexy at witty DJ na kasama mo tuwing umaga, Idol Maya!
10: Idol, oras, alas G's, 37.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS. That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
11: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
10: Webes, mga idol, May 7, 2026. Kasama niyo po, Idol Maya. Welcome back sa programa ng IFM sa umaga. Ano mga ganap sa buhay niyo ngayon? Naalala mo na naman yung araw na ikaw ay brinake niya? Is it today? Merong tawag doon eh, heartbreak anniversary. Para hindi mo makalimutan na sinaktan ka niyo. Hay nako. O sige, eto na, dako na tayo sa ating daily observances. Alam niyo ba na ang May 7, today ay World Password Day. Oo, password. Yung nilalagay mo sa ano, mga accounts mo sa social media, sa bangko mo, or sa kung ano pa ba, mga idol. World Password Day. Dahil ngayong araw, binibigyang diin, no? Na sana bawat isa ay magkaroon ng strong na password. Or alam mo yon, yung secured talaga yung account mo kasi palaban yung password mo. Opo. Ito po ay ginawa ng mga Intel, no? Ang World Password Day na inoobserbahan tuwing first Thursday ng Mayo. So, ang first Thursday po ng May ay nagkataon na 7. Kaya ngayong araw po talaga ang ano niyan, kung kailan ginugunita nga po ang World Password Day. Talagang very critical for us to have a solid passwords, mga idol, sa mga operating systems na meron tayo, di ba? Kasi hindi na pwede na yung birthday ng anak mo, anniversary niyo mag-asawa, birthday mo, nickname ng pusa mo or ng aso mo, ang password mo, mahirap na. Madali na yung ano, yun, ma-hack ka ng mga hacker, mga idol. Kaya dapat, palaban na, strong password, diba? Kaya sabi nga dito, no, mas maganda na meron kang uppercase, lowercase, tapos mga characters, asterisk, mga ganyan, at iba pa, diba? Dapat ganun yung mga content ng passwords mo. Hindi yung kung kailan kanya sinagot, Tapos nakalagay dun sa social media mo, anniversary today. April 2, April 3, mga ganyan. O, hinulaan na ng hacker. Sige, tingnan natin. April 3, 2024. O, diba? Na-access na niya yung account mo. So, you should have strong passwords to protect, no? Ang inyong mga operating systems or social media accounts, mga bank accounts na online, ganyan. Okay? Ingatan ninyo mga accounts ninyo. 10:41 ang oras natin. Today ay World Password Day. Kasama niyo pa rin na Idol Maya dito lamang sa programang IFM So Maga. Here's Survivor with the song Ever Since the World Began.

0: inyong morning sa musika at impormasyon na nakakagaan. May kasama pang pang out of this world na harutan at tawanan. May iiyak, may hahalakhak ng sobra. Basta't kasama ang IFM sa umaga.
1: Idol, ihahain na ang mga pagkain bilang for your eyes only. Dahil bibigyan ka namin ng mga recipes na di lang swak sa bulsa, kundi pang post sa social media pa. Ihahain na

0: sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Swak sa lutuan, palaging maaasahan. Yan ang Axel Gas, ang LPG para sa inyong tahanan. Hi, this is Danita Rose. Sa mga kabalilian ko dyan Pangasinan, mana Axel Kila. Sulit yatan, dugod timbang. Sa Axel Gas, safety ang priority. Malinis ang tangke, maayos ang serbisyo. Talagang quality. Choose well, choose Axel.
2: Sa bahay ni girlfriend, sa bus, sa karinderya, na may masarap na ulam. IFM sa umaga. IFM sa umaga.
3: Ang sexy at witty DJ na kasama mo tuwing umaga. Idol Maya.
4: Oras, alas 11:17.
5: This time check is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
6: This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
7: Idol, ihahain na ang mga pagkaing bilang for your eyes only. Dahil bibigyan ka namin ng mga recipes na di lang swak sa bulsa, kundi pang post sa social media pa. Ihahain na ang iFoodstagram!
1: This segment is brought to you by Axel Gas. Next Gen LPG. Better, safer, choose well, choose Axel.
4: Sa mga idol. Nako, gutom na ba? Pero di ba pwedeng makakain? Ano ba yan? Bakit? Dapat eksakto alas 12 daw. Dahil yun ang sinabi ni doktor. Hindi, charot lang. Hindi. Di ba kasi talagang ano siya, stricto sa ano, ang tawag doon, interval ng kanyang mga meals. Dapat eksakto 3 hours in between. Ganyan. 2 hours. Di ba? May mga ganun eh, very strict sa kanila mga diet. Pero si Idol Maya, ande. O diba? Kaya naman sa lahat ng mga idols natin, getting ready na for their lunch. Ano pong baon ninyo? What's your baon? Ano yung niluto ni Mrs. or ni Mister para sa'yo? Or ni Mama? O diba? Alam mo, blessing sa mga buhay niyo yung mga yan, yung mga prepare ng mga pagkain ninyo, di ba? From breakfast to lunch, may baon ka. Tapos pag-uwi mo ng bahay, ang sarap pa ng dinner. Alam mo yun, it takes time and effort and a lot of love. Wow. Para, ano, no? For someone to pull off something special para sa mga loved ones nila. Lalo na sa mga pagkain. Kala nyo, basta-basta luto lang, basta nag-gisa lang. Pinakamahirap kaya doon yung magbalat ng sibuyas, magdikdik ng bawang, ganon. The preparation itself, yun ang mahirap. Kaya magpasalamat kayo sa mga tagaluto ninyo. O bakit tayo nag-aano ngayon? Bakit biglang galit na agad? Kakain lang, napagalitan pa. Ano ba yan? Nabiro lang. Kasi ito na nga, no, para sa ating iFoodstagram, napakasarap po ng ating dish for today. Ito, hindi masyadong, aminado ako ha, sa household namin, hindi siya masyadong niluluto. Pero gusto ko ding matry ito. Alam mo, una ko na-try ito sa ospital. Oo, nakatikim ako ng ganito sa ospital, pagkain sa ospital, and then I realize ang sarap pala. Oo, eto na nga, ang ating masarap na iFoodstagram, ang sinampal. Hindi sinampal, sinampalukang manok.
8: iFoodstagram!
4: Alam mo ha, ayaw natin ng violence here. Sinampalukang manok, idol, para sa iFoodstagram natin. Para lang siyang ano eh, sinigang na manok. Pero, syempre dapat ang gamit mo dito yung natural na sampalok. Inakyat pa ng tatay mo o ng asawa mo sa puno ng sampalok, idol. Pero ako, I don't need to climb a tall tree ng sampalok para magkaroon ng sampalok. As long as may bunga. Kasi meron kaming ano, tawag doon, bonsai na sampalok. Uy, maniwala ka sa akin. within ano, within reach ang mga sampalok dun sa puno namin na yon ng ano, ng sampalok. Grabe ah, promise, mabibilib ka. Kasi when we say sampalok tree, mataas talaga yan. Meron kami yung maliit lang. Maliit-liitness, nagbubunga pa siya. O, diba? Sinampalukang manok, ladies and gentlemen, para po sa ating iFoodstagram. Hatid sa atin ng Axel Gas, Next Gen LPG, Better, Safer, Choose Well, Choose Axel. Kaya po sa mga idols natin na mananangalian or nagluluto na sa mga oras na ito, hello po sa inyo. Ma-share ko lang, no? Oo, dahil bukas, May 8, ay magaganap na yung rakrakan, kumbaga. Oo, emo concert ng Dashboard Confessional and Red Jumpsuit Apparatus. Apparatus? Red Jumpsuit Apparatus dito po sa Manila, mga idol. Kaya naman yung mga auntie at uncle ninyo na emo noong 2000s. Excited. Dali na syempre yung makakanood ng live, diba? Talagang sila yung mga ano eh, pinapakinggan namin during high school and the college, mga idol. Oo, kasi nung mga emo era yon eh. Kaya naman, noong nag-video, etong frontman ng Red Jumpsuit Apparatus, kumain siya kagabi sa ano, sa sikat na fast food dito sa Pilipinas. Grabe, walang kaalam-alam yung mga kasama niya dun sa fast food na siya pala si Red Jumpsuit Apparatus. Nung na-realize nila na siya pala yun, signature, selfie. Bagamat hindi tayo makakanood, malayo tayo, tsaka wala tayong pambili ng ticket. Pakinggan na lang natin po sila, no, dito sa ating programa. Isusunod natin back-to-back, Red Jumpsuit Apparatus and Dashboard Confessional para sa ma-emo na pananghalian dito po sa programang IFM sa umaga. Again, ang ating iFoodstagram ay hatid sa atin.
9: That segment was brought to you by Axel Gas, Next Gen LPG. Better, safer. Choose well, choose Axel.

0: Magandang araw mga suking tagapakinig. Kasama po natin ngayon si Tatay Antonio. Tay, paano po naapektuhan ng diabetes ang paningin ninyo?
1: Laging lumalabo ang paningin ko. Parang lagi ako nakatingin sa araw. Napakataas talaga ng sugar level ko. Minsan umahabot na talaga sa 320.
0: At anong solusyon po ang natuklasan ninyo?
1: May kaibigan na nagsuggest sa akin ng iBerry. Dahil natural ang ingredients nito, sinubukan ko. At maniwala ka, ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ngayon, wala na ang panlalabo at nakakabasa at nalunod na ako ng TV nang walang hirap kung isa kang diabetic. Nakakaranas ng problema sa mata. Highly recommended ko ang iBerry.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan. Ako Plus Alco Plus.
4: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
8: May budget.

0: with News. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
1: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
0: Mas malinaw na ba kahit gabi?
1: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
0: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
4: Ang keratin na may plus.
5: Keratin Plus.
6: Ang keratin na may plus.
7: Nalapo ang number one smart dishwashing base. Tanggal

0: Idol, ang oras natin, 11:47.
1: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: Idol! Oy! Excited na yan siya na kumain, ha? Sige, sa lahat po, mag-enjoy kayo ng lunch nyo, ha? Pero eto na muna, mga idol, susunod ang isang oras na balitaan. RMN Network News at IFM News Express sa Balitang Metro. Kasama po si Idol Jam Victorio. Kaya po, mga idol, stay tuned para sa ating balitaan. Eto na, bago ako tuluyang magpaalam, iniimbitahan ko pa rin ang mga idols natin. Cut off natin until tomorrow para sa ating Mother's Day special, Idol ko si Nanay. Para makasali dyan, mga idol, pakinggan ang plug na ito. Sa bawat pag-aalaga, sa bawat sakripisyo, at sa bawat pagmamahal na walang kapalit, si Nanay ang tunay na bida ng ating buhay. Kaya ngayong Mother's Day, inahahandog ng 104.7 IFM Dagupan at RMN Networks ang Idol ko si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo. Para sa lahat ng proud na anak na gustong ipagsigawan kung gaano nila kamahal at iniidolo ang kanilang mga nanay. Ganito lang kadaling sumali. Mag-post sa inyong sariling Facebook account ng larawan ni Nanay habang abala sa kanyang gawain. Lagyan ito ng maikling mensahe o dedication na sasagot sa tanong na, bakit idol ko si Nanay? Huwag kalimutang itag ang IFM Dagupan at gamitin ang official hashtag na #IdolKoSiNanay. Sa caption, ilagay ang pangalan ni Nanay, address at ang sagot kung bakit siya ang inyong idolo. Pagkatapos, i-comment ang link ng inyong entry sa comment section ng official digital poster ng promo. Ang mga mapipiling kalahok ay makatatanggap ng Mother's Day Surprise Gift Pack, munting regalo, handog para kay Nanay bilang pasasalamat sa kanyang walang kapantay na pagmamahal. Abangan ang anunsyo ng mga mananalo on-air at sa official Facebook page ng IFM Dagupan. Kaya sali na! Dahil kung usapang pagmamahal, sakripisyo at inspirasyon, walang tatalo kay Nanay. Idol ko si Nanay. Dito lang sa 104.7 IFM Dagupan, ang idol mong FM. Ang Idol ko si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo ay hatid sa inyo ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks, kasama ang Highlands Flower Shop, Chan Aesthetic Salon and Spa, Jose Jacinta's Grill and Restaurant, Cuatro Diseños, Mommy's Kitchenette, at ng Good Potion Food Product.

0: Dito mo malalaman ang mga kaganapan sa buong bansa.
1: Radyoman, come in.
0: RMN News. Nationwide.
2: Luzon, Visayas, Mindanao.
3: Napapakinggan sa buong bansa ang
0: ang pagsasanib puwersa ng mga radyoman ng RMN sa buong bansa.
4: Unang-una mong narinig yan. Dito.
0: Kahit saan.
5: Radyoman, live ba dito?
0: Nandun si Radyoman.
6: Wala pang ibang reporter dito.
7: Medyo malayo na nga lugar, pero
8: ano kaya nagaganap ang
0: pamamaril? RMN News. Nationwide. Naririnig tuwing alas 7 ng umaga, alas 12 ng tanghali, at alas 5:30 ng hapon, Lunes hanggang Sabado, sa 104.7 IFM Dagupan. RMN.
9: Idol, ang oras natin, 12:02.
0: This time check is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
10: Stations nationwide.
11: Nandito tayo ngayon sa ilagang
10: Signal TV, Channel 309.
11: Aris Gapon kita trip.
10: Sa WRMN, New York, USA.
6: Wala pang ibang reporter dito.
10: Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita.
12: Network News. Magandang tanghali mga kasama. Ngayon po ay 7 ng Mayo, araw ng Huwebes taong 2026. Kasama niyo na po si Radyoman Drew San Fernando.
13: At ako po si Radyoman Angel Garcia.
12: At narito na ang ulo ng mga maiinit na balita. Mataas na presyo ng bigas, isinisi sa mga negosyante. Grupo na magsasaka nananawagan na higpitan ang pagbabantay sa bentahan ng bigas.
14: Useless ng MSRP. Kung nakatingin ka lang sa retailer at doon sa producer, kawawa sila pareho eh. Yung nasa gitna talaga ang namamayagpag.
13: Ekonomiya ng bansa bumagal sa 2.8% sa unang quarter ng taon. Pinakamabagal na paglugo matapos ang COVID-19 pandemic.
15: Ang gross domestic product o GDP ng Pilipinas ay nagtala ng pagtaas na 2.8% sa unang quarter ng taong 2026.
12: Economic and Security Council meeting sa pangunguna ng Pilipinas at ASEAN ministers para sa 48th ASEAN Summit, umaranggada na sa Cebu.
13: 38 Filipino crew na isang cruise ship na may outbreak ng hantavirus ligtas sa sakit ayon sa DMW. Eksperto, pinayuhan ng publiko na maging malinis at gumamit ng proteksyon.
16: They are safe on board and they have not been afflicted by the antivirus.
12: Most complained government agency tanggap ng Land Transportation Office pero naglinaw na inaaksyonan ang mga reklamo.
13: Bagyo sa labas ng par, posibleng pumasok ng bansa ngayong weekend.
12: Balyena, natagpo ang patay sa dalampasigan ng Lianga, Surigao del Sur.
1: RMN Network News.
17: Dagga Pilipinas, ito po
18: si mga foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
17: Commission on Elections, nangangampan. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
19: Ako po si Drew San Fernando at magbabalik ang RMN Network News.
20: Noong July 12, 2016, isang ruling ang lumabas na nagsasabing Pilipinas ang may exclusive sovereign rights sa West Philippine Sea base sa Permanent Court of Arbitration na nakabase sa The Hague sa Netherlands. At ayon pa rito, walang visa ang tinatawag na 9-dash line ng China. Wala ring legal na batayan para ang kininila ang mga parte ng dagat na sakop ng ating karapatan. Ibig sabihin, may karapatan tayong mangisda, maghanap, makinabang sa likas na yaman gaya ng langis at natural gas sa loob ng ating 200 nautical mile Exclusive Economic Zone o EEZ. Pero sa kabila ng desisyon, patuloy pa rin ang aktibidad ng China sa ating teritoryo. Patuloy nating inilalaban ang sovereign rights sa West Philippine Sea. Sa ikasyam na taon ng ating arbitral victory sa West Philippine Sea, mag-isa at tumindig para sa karagatan ang ating buhay, kabuhayan at kasarinlan.
5: RMN Network News.
12: Sa detalye ng mga balita, agarang pinasilip sa pamahalaan ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG ang patuloy na pamamayagpag ng mga middleman o traders sa bansa. Sa gitna na rin ito ng hakbang ng Department of Agriculture na mas maghigpit sa implementasyon ng MSRP at magpatupad ng price cap sa imported na bigas dahil sa mataas na presyo. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, binigyang diin ni SINAG Executive Director Jason Caingleta na kung maghihigpit ng MSRP ay dapat munang ayusin ang patuloy na pananamantala ng mga trader. Ayon kay Caingleta, useless ang MSRP dahil wala naman sa mga producer at retailer ang problema. Ang problema niya ay nasa gitna dahil walang polisiya, walang regulasyon at monitoring sa kanila.
14: Useless ng MSRP. Kung nakatingin ka lang sa retailer at doon sa producer, kawawa sila pareho eh. Yung nasa gitna talaga ang namamayagpag. And sila yung unseen eh. Dahil unang-una, wala nga isang national policy sa mga yan. Hindi mo alam kung nasa ng permit, hindi mo alam nasa regulation at registration ng mga yan. Kumbaga po, they operate in a vacuum. Kaya talagang namamayagpag sila for the longest time. Ano? Yun po ang dapat muna ayusin ng DA. When they say that they implement daw yung MSRP na mas mahigpit, kailangan malinaw. Kawawa rin naman yung retailer kung doon lang sila tatanungin bakit mahal ka, dapat mag-backtrack sila.
12: Batay sa monitoring ng grupo, pumapalo lang sa 32 pesos hanggang 35 pesos ang landed cost ng imported rice, habang nasa 16 pesos hanggang 17 pesos naman ang farm gate price ng palay, kaya walang rason para tumaas ang presyo ng bigas sa ngayon. Pero nagbabala si Caingleta, posibleng tumaas ang presyo ng bigas sa Oktubre dahil sa pagtaas ng production cost sa pagtatanim tulad ng langis at abono na epektado ng krisis sa Middle East.
14: Ang problema nga natin si Ricky in the coming weeks, ang magiging gastos ng farmer dumoble, no? From 60,000 per hectare siya sa palay. Ngayon, minimum 90,000 to 100,000 dahil tumaas yung urea, tumaas yung diesel. So, we're looking at an additional almost 18-19 pesos production cost pa lang ng palay. So, pag ganyan pong sitwasyon, dapat mabili sa kanila between 25 to 26.
12: Yan po ang tinig ni SINAG Executive Director Jason Caingleta sa panayam ng DZXL RMN Manila.
13: Mga kasama, tutol ang grupo ng mga magsasaka sa plano ng Department of Agriculture na mag-import ng carrots sa bansa ngayong buwan hanggang sa Hulyo. Aabot sa 6,000 na metriko tonelada ng carrots ang target na i-import ng DA para mapatatag ang presyo nito kasunod ang pagtaas ng presyo ng lokal na carrots sa merkado. Sa monitoring ng DA, naglalaro na kasi ngayon sa 80 pesos hanggang 190 pesos ang kada kilo ng carrots, kaya pinag-aaralan na rin ang kagawaran na magpatupad ng price cap. Pero sa panayam ng DZXL RMN Manila, pinigandiin ni SINAG Executive Director Jason Caingleta, magdudulot lamang ito ng pagkalugi sa mga magsasaka dahil sasabay ang importasyon sa harvest season.
14: Ang nakakatawa yung sitwasyon, a few weeks back lang tinatapos ng carrots dahil sa sobrang dami, walang maibiyahe. Itingin ko dapat regulated dahil nag-check tayo sa baba, marami pa rin namang umaani ng carrots at sana wag mag-resort sa imports dahil pag nag-import ka, pag dumating yan, sasabay na naman sa bago aanihin sa mga carrots. Yung pang problema yung timing lagi, sasabay na naman siya sa next harvest ng mga farmers natin. Kaya doon talaga nagkakaproblema na sumabagsak yung farm gate dahil nga marami produkto sa pamilihan.
13: Una nang nagpahayag ng pagkabahala ang mga magsasaka sa Benguet, lalo na't nasa 25 pesos lamang binibili sa kanila ang kada kilo ng karot.
12: Samantala, bumagal ang paglago ng ekonomiya sa unang quarter ng taon. Ayon sa Philippine Statistics Authority, naitala ang 2.8% GDP o Gross Domestic Product mula Enero hanggang Marso. Mas mababa ito kumpara sa 5.4% na naitala sa parehong panahon noong 2025. Ito ang pinakamabagal na paglago ng ekonomiya matapos ang COVID-19 pandemic noong taong 2021. Kabilang sa mga nakikitang dahilan ng mabagal na pag-unlad ng ekonomiya ng bansa ay ang kontrobersiya sa flood control at epekto ng gulo sa Middle East.
7: Lingering effects of the flood control corruption controversy. weighed on consumer sentiment and business and investment confidence. Second, delays in the passage and subsequent release of the 2026 national budget slowed the rollout of critical government programs and infrastructure projects, particularly in public construction. Third and foremost, the conflict in the Middle East, which escalated toward the end of February, triggered higher global oil prices and renewed supply chain pressures.
12: Ang dinig ni Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan.
13: Samantala, Economic at Security Council meetings kasama ang mga ASEAN ministers para po sa 48th ASEAN Summit o Marangkadana sa Cebu. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajuman Aida Tampus ng RMN Cebu.
5: RMN Live Reports.
21: Matapos sa mga business at preparatory meetings kahapon, ngayon ay ginanap ang iba't ibang mga related meetings para sa 48th ASEAN Summit. Nakatutok ang mga diplomatikong aktibidad sa dalawang pangunahing hotel sa Mactan para sa pagtatapos ng mga preparatory meetings bago pa ang formal na pagbubukas ng summit bukas Mayo 8. Ang mga preparatory meetings na mahalagang tinalakay sa Dusitani Mactan at Shangri-La Hotel highlight ang pagpupulong ng mga leader mula sa Brunei, Indonesia, Malaysia at Pilipinas or BIMP IAGA. Ang sub-regional development nakapokus sa pagpapalakas ng kalakalan at konektibidad sa growth area sa apat na bansa. Tinalakay din ang maritime routes, pagbubukas na mas maraming rota sa dagat para mas murang transportasyon ng mga produkto sa pagitan ng Mindanao, Palawan at mga karatig bansa. Sa Shangri-La, tinalakay ang mga foreign ministers sa Cebu Protocol at ang pinal na borador ng Code of Conduct sa South China Sea. Habang sa 31st ASEAN Political Security Community Council meeting naman sa Dusitani, nirepaso ang mga strategies para sa regional na seguridad, lalo na ang proteksyon ng mga ASEAN nationals na apektado sa krisis sa Middle East, habang inaasahan din na magaganap ang 38th ASEAN Coordinating Council or ACC kung saan tatalakayin ang preparasyon para sa pagpasok ng Timor-Leste bilang full member ng ASEAN. Mula dito sa RMN Cebu para sa 48th ASEAN Summit coverage, Radyoman Aida Tampos, Tatak Arimen.
12: Sa ibang balita, VP Sara Duterte kinumpirma ang tuluyang pagbagsak ng foreign investor interest sa Pilipinas. Kasama mo sa balita si Radyoman Joyce Adra.
5: RMN Live Reports.
22: Kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na bumagsak na sa zero ang foreign investor interest sa Pilipinas dahil sa mga katiwalian. Sa ambush interview sa The Netherlands, tinukoy ni VP Sara ang levels ng corruption ngayon sa Pilipinas ay mula sa Office of the President hanggang sa barangay. Sinabi ni VP Sara na nakaakit din sa mga dayong investors ang pagiging competitive ng mga karating na bansa sa Asia bukod sa business-friendly ang mga batas sa ilang bansa sa Asia tulad ng Thailand at Vietnam.
23: Dati pa naman yan na walang investor confidence sa Pilipinas kasi unang-una hindi tayo competitive tulad ng mga kapitbahay natin sa region. So kung makikita nyo yung mga nag-i-invest sa atin sa Pilipinas, kung ikumpara mo siya sa mga kapitbahay natin at parang kapareho natin ang standing na bansa tulad ng Thailand, tulad ng Indonesia, makikita mo na Vietnam, makikita mo na they would prefer dito dahil napaka-competitive nitong mga countries na to and very business-friendly yung kanilang mga batas and yung kanilang governance as compared to sa Pilipinas na ang levels ng corruption is from the Office of the President hanggang doon sa barangay. So, hindi lang siya ngayon, I think nag-worsen lang siya ngayon na zero na talaga foreign investor interest sa Pilipinas dahil sa mga corruption.
22: Wala nang napaulat na maraming dayong investors ang umatras sa paglagak ng negosyo sa Pilipinas dahil sa matinding corruption. Habang may ilan namang mga negosyanteng Pilipino naman ang lumipat na ng kanilang investment sa Vietnam. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyoman Joyce Collantas Adra, Tatak RMN.
5: Network News.
13: Sa iba pang balita, anti-political dynasty bill inaasahang maipapasa na ng Kamara ngayong Mayo. Ang kasama natin sa balitang yan live mura sa Kamara, si Rajuman Grace Mariano.
5: RNN Live Reports.
2: Target ng Kamara na maipasa ang anti-political dynasty bill ngayong Mayo o bago magsara ang unang regular session ng 20th Congress. Inihayag ito ni House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur 1st District Representative Z. Alonto Adjun na siya ring chairman ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms na dumidinig sa panukala. Binanggit ni Adjun na nagkausap sila ni na House Speaker Faustino Bogi, hindi the third at House Majority Leader Sandro Marcos, hinggil sa pagnanais nila maipasa na ang panukala. Noong Abril, sinimulan na ang debate sa plenaryo ng Kamara patungkol sa anti-political dynasty bill at ang kay Adjun magpapatuloy ito sa susunod na linggo kung saan anim na kongresista pa ang nakalinyang mag-interpolate.
3: I have spoken with the Speaker and the Majority Leader and we wanted the anti-political dynasty be done

0: Magpapasa
1: natin ito before the CND. Ibig sabihin, before the end of this month, we will pass our own version here in the House, yung anti-political guidance. There are six other members who are enlisted to be interpolators. Congresswoman Dilima will be the first one to interpolate.
2: Si Representative Zia Alonto Adjong. Una rito, muling nanawagan si Speaker D para sa pagpasa ng anti-political dynasty bill na anya'y makakatulong para palakasin ang tiwala ng taong bayan sa ating institusyon. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyo Man Grace Payano, Tatak RMN.
3: Samantala, hindi na bago ang hantavirus na unang na-detect noong dekada 50. Bagamat hanggang ngayon ay wala pang nadidiskubring gamot laban dito. Gaya ng leptospirosis, nagmumula rin ito sa mga ihi at dumi ng daga na naisasalin sa tao. Ayon sa isang infectious disease specialist na si Dr. Ray Salinel Jr., chairman ng Public Health Unit ng Ospital ng Maynila, kapareho nagkaraniwang trangkaso ang sintomas na mga tinatamaan nito. Kabilang dito ang mataas na lagnat, pananakit ng katawan, masakit ang ulo at pananakit ng tiyan. Babala ni Dr. Salinel na dahil na pagkakamalan itong trangkaso, hindi agad na agapan at nagiging delikado ang lagay ng isang pasyente.
4: Itong hantavirus po, itong pinakamahirap kasing hanapan ng gamot eh, no? At wala pang gamot for hantavirus. Isa lang po yung parang namamahay sila sa mga daga nga lang. Dito po sa hantavirus, galing po ito sa laway, droppings, dito pong mga dagang ito. Para po ito lumipad sa hangin, kailangan i-disturb mo. I-disturb mo yung kanila pong community. Paano? Awalis, guluhin mo yung kanilang mga surroundings, no? At dahil doon, nagliliparan sa hangin yung virus, nakuha na lang hap ng tao.
3: Bagamat wala pang kumpirmadong kaso sa Pilipinas, payo ni Dr. Salinel na dapat ngayon pa lang ay maghigpit na sa pagbabantay sa mga paliparan at pier. Sa pagdaya ng World Health Organization, mayroong 1-8 incubation period kapag tinamaan ng naturang sakit kaya hindi agad na nadedetect.
4: Zoonotic itong hantavirus from rodents to human. Pero kasi ang pagkakaiba nun sa COVID talaga may human to human transmission. Kaya pa ang bilis kumalat globally.
5: Yes, tama.
4: Yan ang iniiwasan nating mangyari. Pag once and for all nag-announce, wag naman sana. Okay, ang WHO na mayroong human to human transmission, talagang parang mala COVID ang babantay natin dito ngayon. Kasi nga, hindi mo alam katabi mo pala sa airplane. So, importante po, talagang nakamask tayo. Lagi pong malinis yung kamay natin dapat din. Tapos yun nga po, din, dahil nga po mababait po ang pinanggagalingan po dito, aba dapat maging malinis tayo sa kapaligiran.
3: Sa pagdaya pa ng eksperto, hindi pa naman tuluyang nasusugpo ang COVID-19 kaya mahalaga pa rin ang iba yung pag-iingat at proteksyon.
5: 38 na Filipino crew ng MV Honduras nasa maayos na kalagayan at hindi nahawaan ang hantavirus ayon sa DMW. Samantala, 7 Pinoy seafarers naman sugatan habang naglalayag sa Strait of Hormuz. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Gerald Ulev. RMN Live
6: Reports! Pinumpirma ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kasdak na hindi tinamaan ng hantavirus ang 38 Pilipino crew ng MV Honduras ayon kay Kasdak na sa maayos ng kalagay ng mga crew ng barko. Sa ngayon ay nasabaybay na ng West Africa ang MV Honduras habang inaasikat ang pagpapauwi sa bansa ng Filipino crew. Anya, nais na rin ng mga Pilipino na makalabas ng barko at makauwi sa bansa. Pero ayon kay Kasdak, medyo komplikado ang sitwasyon sa ngayon. Pero patuloy na silang nagpag-ugnayan sa mga agency ng mga Pinoy crew para sa kanilang repatriation. Ang hantavirus anya na isang uri ng malubang sakit na nakukuha mula sa mga virus na dala ng daga at iba pang rodents ay isang global concern kahit maraming dapat isaalang-alang sa pagpapauwi sa mga seafarers.
7: They are safe on board and they have not been afflicted by the antivirus. We know work out naman din ang kanilang safe repatriation, but we just need to be a little more patient as this is a global concern and therefore we need to abide by global medical authorities and global medical clearances, processes for medical clearances and protocols.
6: Samantala, nasa 7 seafarer muna sa CGM San Antonio ang nakaligtas sa hinihinala ng pagtama ng cruise missile sa Strait of Hormuz ayon kay Saksak at sa mga Pinoy ang nagtamo ng minor injury habang ang tatlo naman ay seryosong nasugatan. Patuloy ay sila nakikipag-ugnayan sa mga Pinoy at bibisitahin ng mga labor attaché sa mga susunod na araw.
7: It was an Iranian drone attack that hit the ship. There are several crew on board. Seven of them are Filipino crew, Filipino seafarers. All seafarers are okay. They are alive. They survived the attack. However, they suffered injuries one way or another.
6: Sa Dizex and RMN Manila, Radyo Man Gerald Di Ulet, Tataka, RMN.
3: Mga balitang dapat pang abangan, bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility, posibleng pumasok ng bansa sa weekend.
5: At most complained government agency tanggap ng Land Transportation Office pero naglinaw na inaaksyonan daw ang mga reklamo.
3: Dagga Pilipinas sa ito po.
0: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
3: Commission on Elections nangangamba. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
8: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
9: Noong July 12, 2016, isang ruling ang lumabas na nagsasabing Pilipinas ang may exclusive sovereign rights sa West Philippine Sea base sa Permanent Court of Arbitration na nakabase sa The Hague sa Netherlands. At ayon pa rito, walang visa ang tinatawag na 9-dash line ng China. Wala ring legal na batayan para ang kininila ang mga parte ng dagat na sakop ng ating karapatan. Ibig sabihin, may karapatan tayong mangisda, maghanap, makinabang sa likas na yaman gaya ng langis at natural gas sa loob ng ating 200 nautical mile Exclusive Economic Zone o EEZ. Pero sa kabila ng desisyon, patuloy pa rin ang aktibidad ng China sa ating teritoryo. Patuloy nating inilalaban ang sovereign rights sa West Philippine Sea. Sa ikasyam na taon ng ating arbitral victory sa West Philippine Sea, mag-isa at tumindig para sa karagatan ang ating buhay, kabuhayan at kasarinlan.
3: RMN Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balita, big whale natagpo ang patay sa dalampasigan ng Lianga, Surigao del Sur. Kasama mo mula sa RMN Butuan si Rajuman Prince de las Marias.
10: Patay na natagpuan ang isang lalaking big whale o balyena na may habang 3.86 metros matapos na mataan ang isang mangingisda na palutang lutang sa dalampasigan ng Lianga, Surigao del Sur. Habang agad namang rumisponde ang mga otoridad at mga opisyal ng barangay upang alamin ang insidente. Batay sa investigasyon na pag-alaman na nasa stage of decomposition ang balyena matapos suriin ng Municipal Agriculturist Office kasama ang mga mag-aaral mula sa Northeastern Mindanao State University, Lianga Campus at Provincial Fisheries and Aquatic Resources at Philippine Coast Guard. Ayon sa mga otoridad, ito na ang ikalawang nawataang patay na balyena sa naturang lugar matapos noong Abril 21, 2026 habang patuloy namang minomonitor ng mga otoridad ang karagatan ng Lianga, Surigao del Sur. Kasama mo sa DXBC Armin Butuan, Radyo Man Prince Des Marias, Tatak, RMN!
5: DPWH Secretary Vince Dizon bibisitahin bukas ang bumagsak na Dieter Bridge sa Santo Domingo, Ilocos Sur. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa IFM Vegan, si Idol Mike Layante.
11: RMN Live Reports!
12: Ilang araw matapos ang pagbagsak ng Dieter Bridge sa Barangay Dalasin, Santo Domingo, Ilocos Sur, ay nakatakdang bibisita bukas si DPWH Secretary Vince Dizon kasama ang ilang mga opisyales ng Department of Public Works and Highways Region 1 at mga kawani ng First Engineering District ng Ilocos Sur. Pangunahing pakay ng nasabing opisyal ang pagsasagawa ng inspeksyon sa bumagsak na Kaliwet Baile Bridge sa nasabing bayan. Maaalala na bumagsak ang Dieter Bridge sa Barangay Dalasin, Santo Domingo, Ilocosor matapos tangkain ng isang 10-wheeler truck na may bigat na 20 tons na dumaan sa nasabing tulay kahit hanggang 5 tons lang ang pwedeng dumaan dito. Damay din sa pagbagsak ng tulay ang isang single motor at tatlo dito ang sukatan kasama ang driver at helper ng truck. Kasama mo sa IFM Bigan, Idol Mike Layante. Tatak RMN.
3: Posibleng pumasok sa bansa sa weekend ang bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa pag-asa, huling namataan ang Tropical Storm Hagupit sa layong 1,930 kilometers east ng northeastern Mindanao. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot ng 65 kilometers per hour at pagbugso na 80 kilometers per hour habang kumikilos pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Mababa naman ang tsansa ng bagyo na direktang makaapekto sa bansa sa susunod na tatlong araw. Samantala, 6 na lugar sa bansa ang inaasahang makakaranas ng delikadong antas ng heat index ngayong araw. Batay sa heat index forecast ng PAGASA, posibleng pumalo sa 43 degrees Celsius ang damang init sa San Jose Occidental, Mindoro at Borongan Eastern Samar. Nasa 42 degrees Celsius naman ang inaasahang heat index sa Lawag City, Ilocos Norte, Dagupan City, Pangasinan, Sangli Point, Cavite City at Cuyo, Palawan.
5: May kasama nakikipag-ugnayan na ang Department of Environment and Natural Resources, Office of Civil or Office of Solicitors General o OCG para po sa posibleng mga legal na aksyon sa nagpapatuloy na sanitary landfill fire sa Navotas. Layo ito na matiyak na may legal na batayan ang pagpapanagot sa mga may pagkukulang, lalo pat ang patuloy na pagsama ng kalidad ng hangin sa o pagsama ng kalidad ng hangin sa kalapit na mga bayan. Una na nagpalabas ang DNR ng Notice of Violation sa landfill operator upang magpaliwanag kung bakit hindi ito maaring papanagutin sa paglabag sa pinirmahang sworn statement of accountability sa inisyo sa kanilang ECC o yung Environmental Compliance Certificate. Sa ilalim nito, itinatakda na dapat yakin ang ECC holder na ligtas at sumusunod sa regulasyon ng operasyon ng kanilang landfill site. Ayon pa sa DNR, pinagpapaliwanag nila ang landfill operator kung bakit hindi ito nagsumite ng safe closure and rehabilitation plan at abandonment plan na nagdedetalye ng kanilang gagawing paghahanda sa site habang papatapos ang kanilang operasyon.
3: Lumang dump site naman sa Ocampo, Camarines Sur na sunog. Kasama mo mula sa RMN Naga, si Radyoman Manny Basa. RMN
13: Live Reports. Nagliyab ang lumang dump site sa bayan ng Ocampo, Camarines Sur na agadamang nirespondihan ng Bureau of Fire Protection. Ayon kay SFO4 Melchor Villanueva, ang officer in charge ng BFP sa bayan ng Ocampo, malayo sa kabahayan ang naturang lumang basurahan na naisara na dahil sa compliance sa direktiba ng DENR. Inapula ang apoy ng mga bumbero ng BFP Ocampo dahil sa posibleng paglaganap ng usok na makakasira sa kalusugan ng mga mamamayan. Dalawang araw na tinutukan ng mga otoridad ang sunog at patuloy ang pagsumpit para maapula ang apoy. Bagamat konsideradong fire out na ito sa kasalukuyan, ang sunog sa lumang basurahan sa bayan ng Ocampo ay di nawawala ang pangamba na ito'y sumiklab pa rin dahil sa flammable gases o methane na nagmumula sa tambak na basura. Kasama mo sa DWNX, RMN Naga, Radyoman, Manny Basa, Tatak, RMN! RMN,
5: tutok bulkan! Mga residenteng apektado ng pag-alboroto ng bulkang Mayon, nadagdagan pa. Pumalo sa halos 300,000 ayon sa DSWD. Ang kasama natin sa balitang yan si Radyoman Chelsea Arcilia. RMN Live
14: Reports! Umabot na sa 70,150 ang kabuuang bilang ng pamilya o 286,939 individual ang apektado ng pag-aalboroto ng bulkang Mayon. Sa datos na inilabas ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, 12 evacuation centers na ang pansamantalang tinutuluyan ng 1,132 pamilya o 4,106 individual na apektado ng nasabing sakuna, habang 26 pamilya o 85 individual naman ang pansamantalang nanunuluyan sa mga kakilala o kaanak na hindi naapektuhan ng pag-aalboroto ng bulkan. Nakapaghatid na rin umano ang DSWD ng 100,257 family food packs 1,402 ready-to-eat food at 7,634 non-food items sa nasabing mga biktima, habang umabot na rin sa mahigit 56 million pesos ang kabuuang financial assistance na naibahagi ng DSWD sa ilalim ng mga programang assistance to individual in crisis situation, emergency cash transfer at cash for work. Sa ngayon, may naka-standby na mahigit 1 billion pesos na pondo ang DSWD sa buong bansa sakaling magpatuloy ang nasabing sakuna. Dagdag pa rito, marinding iginiit ni DSWD Assistant Secretary and Spokesperson Irene Dunlao na handa ang DSWD na tugunan ang pangangailangan ng mga apektadong residente sakaling tumagal ang nasabing sakuna, katuwang ang mga LGU, lalo sa 4.6 million family food box pa na nakapreposisyon ng DSWD sa iba't ibang lugar sa bansa. Kasama mo sa DZXLRMN Manila, Chelsea Arcilla, Patak RMN.
3: Samantala, pamumulitika at diskriminasyon sa pamamahagi ng ayuda at subsidiya ipinasisiyasat ng isang senador. Kasama mo live via Zoom si Radyo Madcon de Batak. RMN Live
15: Reports. Pinaimbestigahan ni Senator Loren Legarda ang umano'y pamumulitika at diskriminasyon sa pamimigay ng mga ayuda at subsidiya ng gobyerno. Ito'y matapos na hindi isama sa bawat barangay makikinabang program ang nasa 84 na barangay sa Taalam na sulu sa Batangas. Layo ng Senate Resolution No. 381 na iniyain ni Legarda na matiyak ang ligtas, non-partisan, transparent, digital at rules-based na pamamahagi ng tulong sa mga kababayan. Itinutulak sa resolusyon na hilingi ng Senado sa Office of the President na magsagawa ng patas at independent na investigasyon. Inaatasan din ang kaukulang komite ng Senado na si Yasami na pagpapatupad ang alokasyon at delivery sa lahat ng mga government cash assistance at subsidy programs. Pinatitiyak pa ng senadora na napapanahon ang bigayan ng ayuda digta sa mga beneficyaryo mula sa panganib at hirap ng pagpila para sa ayuda at pasiguro na hindi ito mapapasukan ng politika at palakasan gayon din para maiwasan ang duplikasyon ng mga programa. Kasama mo sa DZXLRMN Manila, Radyo Mancon de Batak, Tatak, RMN
5: Network News. Maraming reklamo pero marami rin ang naaksyonan. Yan po ang depensa ng Land Transportation Office kasunod ang report ng Anti-Red Tape Authority o ARTA na sila ang number one most complained government agency sa unang bahagi pa lamang ng 2026. Sa panayam ng DZXLRMN Manila kay LTO Chief Assistant Secretary Marcus Lacanilaw, tinatanggap naman daw nila ang ganitong report pero kailangan na mas tuunan ng pansin ang pagtugon sa problema. Malaking hamon din ani ito sa kanilang tanggapan para pagbutihin pa ang trabaho. Sa datos ng ARTA, mula Enero hanggang Marso, 152 na ang natanggap nilang reklamo laban sa LTO.
16: Tinatanggap namin lahat ng mga ganyan. Bagkos kailangan namin mas doblehin pa yung effort namin para mas ma-reform ang ahensya. Pero kung mapapansin nyo yung sa amin sa LTO, pinakamataas nga kami pero pinakamataas din ang resolution namin. So ang ibig sabihin, yun pong serbisyo publiko para aksyonan ang mga reklamo, naaksyonan po. Hindi natin maiwasan, sir, kung parahat sa lahat ng ahensyang yan, may enforcement po kami. Kaya hindi natin maiwasan, marami tayong nasasagasaan. Maraming
5: nagre-reklamo. Katwiran pa ni Kanilaw na ito rin ang dahilan kung bakit binuo niya ang i-report mo kay LTO Portal para mabilis na matugunan ang mga reklamo. Tiniyak pa ng opisyal na maliit man o malaking problema na idudulog sa kanila ay binibigyan nila ng pansin.
16: Ang LTO po kasi pinagsisilbihan natin yung pinakakababayan natin na nasa laylayan at saka pinakamataas na antas ng buhay. So minsan yung pagbibigay ng information, sir, medyo hirap sila. For example, nagkaroon ho ng reklamo, yung tao kumuha po siya ng student permit. Na ang normally ho, ang student permit natin, ang kailangan ho ay valid ID or kung wala namang valid ID, at least kopya ng birth certificate. Yun kasi yung magbabalid doon ng kanyang pagkatao. Eh ang daladala po niya ay barangay clearance. Ini-insist po niya yung barangay clearance. So, syempre, hindi huuubra yon. Kasi sa ang ARTA, sir, lahat ng reklamo tinatanggap. Kahit na yung mga bagay na hindi ka-reklamo. Pero syempre, hindi namin pwedeng baliwalain yun.
5: May ilang opisyal na rin ng LTO ang inalis sa pwesto sanhi naman ang katiwalian at pagsasamantala sa ahensya. Samantala, nagpapatuloy din ang reforma sa ahensya upang mapabilis ang sistema gaya ng digitalization sa pagre-renew ng lisensya at plaka ng mga sasakyan. RMN
11: Network News.
3: Sa patuloy na balita, mahigpit ang babala ng Land Transportation Office sa Peking Satellite Office. Kasunod dito ng pagkakahuli sa fake satellite office sa Malasiki, Pangasinan kamakailan. Sinabi ni LTO Chief Assistant Secretary Marcus Lacanilaw, walang kinalaman ang kanilang ahensya sa naturang operasyon. Sa entrapment operation, katuwang ang National Bureau of Investigation o NBI, arestado ang nasa likod ng Peking LTO Office na asawa ng barangay chairman sa lugar. Nakumpiska rin sa operasyon ng mga Peking LTO form, Peking registration at driver's license at mga Peking pera.
17: Ang ginawaan lang po niya, bumili siya ng printer, nagpa-print lang ng tarpaulin at nilagay niya yun na district office daw. Kasi alam naman niya na mga kababayan natin, yung mga nasa liblib na lugar, nasa bukid. Iisipin nun, legit to, asawa ng kapitan eh.
3: So walang sabuatan ito sa medyo higher authorities?
17: Wala po. Kasi kaya po, makikita ninyo, pati nga po pera eh, pinipeke niya.
3: Dahil dito, pinaalala nila Kanilaw na maaaring maharap sa reklamo at kaso ang mga motorista na may hawak ng Peking dokumento ng LTO.
5: Mga naaresto ang suspect sa viral video na nanugod at nagbanta sa isang bahay dyan po sa North Sagaray, Bulacan, kinasuhan na. Isa pang suspect patuloy na pinagahanap. Ang kasama natin sa balitang yan live mula sa Campo Crame, si Rajuman Marjo Domingo.
11: RNN Live Reports.
18: Nasampahan na ng kasong trespass to dwelling, grave threat at malicious mischief ang dalawa sa tatlong suspect sa viral video na nanugod na may kasamang pagbabanta sa isang bahay sa North Sagaray, Bulacan noong May 3. Ayon sa pulisya, nag-ugatan na sabing insidente matapos nagkagitgitan ang isang SUV na sinasakyan ng dalawang biktima at ng isang motor lula ng mga suspect. Ayon sa officer in charge ng Bulacan Provincial Police Office at sa Police Colonel J. Baybayan, sinundan umano ng dalawang nahuling suspect ang mga biktima sa bahay nito at nang kinausap ng isa sa mga biktima para mag-ayos ay lalo nagkaroon ng tensyon at beef na romesbak ang isa pang suspect na may hawak na baril.
19: Hindi po umayon itong dalawang suspect, umalis po sila at akala po naman itong mga biktima ay okay na po yung insidente. Ngayon, after few minutes po, bumalik po itong dalawang suspect. Kasama na po itong may baril na katropa rin po nila.
18: At large naman ngayon ang isa pang suspect na may hawak na baril na pag-alaman din na may rehistro ang caliber 45 na baril nito, ngunit wala naman ito license to own and possess firearms o LTOP, kung saan karagdagang reklamo na paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang kakaharapin na sabing at large na suspect. Nililaw naman ni Baybayan na bago mag-viral ang nasabing video noong May 4, kinabukasan ang nasabing insidente ay nahuli na at nasampahan ng reklamo ang dalawa sa mga akusado.
19: Actually po, nakasuhan na natin yung mga suspects, nahuli na natin, naresto na natin bago po lumabas tong viral video.
18: At yan ang tinig ni Baybayan. Kasama mo sa BZEC Cell Arlman Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatok Arlman.
3: Samantala, babaeng papunta sa bahay ng kalaguyo, patay matapos pagsasaksaki ng sariling asawa sa Palompon, Leyte. Kasama mo mula sa Arlman Tacloban, si Rajuman Chester Sanita.
20: Hindi na umabot ng buhay sa ospital ang isang babae matapos itong ilang beses na pagsasaksakin ng kanyang sariling asawa dahil umano sa selos na naganap sa Sitio Kangapak, Barangay Parilla, Palompon, Leyte. Itinago ang biktima sa pangalang Petcher, 36 anyos, may asawa at residente ng Palompon, Leyte. Ang suspect naman ay ang 45 anyos na asawa ng biktima. Batay sa investigasyon ng Palompon Municipal Police Station, pinaniniwala ang may kinalaman sa insidente ang isang lalaking tinago sa pangalang Kawing na itinuturong karelasyon umano ng biktima. Bago ang insidente, sakay ng motorsiklo ang biktima at ang kanyang anak papunta sa bahay ng umano'y kanyang kalaguyo nang makasalubong nila ang sospek na hinihinalang lasing. Kalaunan ay sinundan sila ng sospek hanggang sa nauwi sa mainit na komprontasyon. Sa gitna ng pagtatalo, bumulot umano ng patalim ang sospek mula sa kanyang baywang at pinagsasaksak ang biktima sa iba't ibang bahagi ng katawan. Dinala pa ang biktima sa Isabel Emergency Hospital ngunit idineklara nga dead on arrival ng attending physician. Voluntaryong sumuko ang suspect sa barangay chairman ng Barangay Cruz bago i-turn over sa mga pulis kasama ang na-recover na armas. Kasama mo sa RMN Tacloban, Rajuman Chester Senita, Tatak, RMN.
3: At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Ako po si Rajuman Drew San Fernando.
5: At ako po si Rajuman Angel Garcia.
3: Mula po rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Maganda pong hapon at marami pong salamat.
1: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years.

kalsada ng mga balita. Walang tigil na maghahatid ng napapanahon at nagbabagang mga balita ang buong pwersa ng IFM News Dagupan. Ihahatid namin ang mga balitang metro, balita mula sa iba't ibang syudad sa lalawigang Pangasinan. Mga komprehensibong police reports sa buong Rehiyon 1, sasa inyo din araw-araw. Lahat ng yan sa IFM News Express. Mabilis, malinaw, napapanahon at makatotohanang mga balita. IFM News Express. Araw-araw, tuwing alas 12 ng tanghali at alas 5 ng hapon sa number 1 music and news FM 104.7 IFM Dagupan. Alamin na ang mga pinakamaiinit na mga balita sa iba't ibang syudad sa lalawigang Pangasinan. IFM News Express. Narito na ang inyong tagapagbalita, Idol Jam Victorio. Headlines.

0: News Express, Balitang Metro.
1: Mga idol, magandang hari ng Webes, May 7, 2026. Tuloy-tuloy pa rin ang ating balitaan, aarangkada ng mabilisan ang programa.
0: IFM News Express, Balitang Metro.
1: At sa ulo po ng mga nakalap na Balitang Metro.
0: IFM News Express.
1: MRF sa ilang barangay sa Dagupan City, binisita. Bagong ICU at NICU ng Urdaneta District Hospital, pinasinayaan. At 50 PDL sa Urdaneta City District Jail, sumabak sa Road Safety Seminar ng LTO Region 1. Detalye ng mga balitang metro na iyan at iba pa pagkatutukan sa aking pagbabalik makalipas ang ilang paalala. Kasama niyo ng tagapagbalita Idol Jam, Victorio, para po sa programang IFM News Express, Balitang Metro.
0: IFM News Express, Balitang Metro.
2: Information, music, entertainment. IFM,
3: Music and News.

0: section. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS.
2: I have headache.
3: I have body pain.
4: Pag two, pwedeng flu.
5: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
6: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Maraming salamat mga idol sa pagiging bahagi ng saya sa kakatapos lamang na RMN Fiesta Watch ng 104.7 IFM Dagupan bilang bahagi ng Bangusa Festival 2026 na puno ng kulay at sigla ang Barangay Pantal sa ating kwentuhan, tawanan, palaro at solid na bonding kasama ang IFM Dagupan team. Mas naging special ang bawat sandali dahil sa inyong pakikiisa. Sa bawat ngiti, sigawan at panalo sa papremyo gaya ng 5 kilos of rice, Aces gift bag at cash prize, kitang-kita ang tunay na diwa ng fiesta, ang pagkakaisa at saya ng komunidad. Hatid sa inyo ng DWON 104.7 IFM Dagupan, Radio Mindanao Network, kasama ang Smart Dishwashing, bawat bahid, linis solid.
8: Mas pinalakas na paghahatid ng mga balita sa loob at labas ng Pangasinan. Mas komprehensibong pagtalakay sa mga napapanahong usapin sa lalawigan. Kasama si Idol Mark Espinosa.
9: Yung pong long-term solution po dapat po na ginagawa ng gobyerno pagdating dito sa pag-stabilize ng mga bayarin.
8: At ang iba pang mga idol mo sa balita at impormasyon. IFM News. Mapapakinggan araw-araw, alas 5 hanggang alas 8 ng umaga, alas 12:30 hanggang alas 1 ng hapon, at alas 5 hanggang alas 5:30 ng hapon. Dito lang sa number 1 Music and News FM 104.7 IFM Dagupan, ang Idol Kong FM.
10: Idol, alas 12:49 na.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS.
12: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
8: IFM News Express.
12: Balitang Metro.
8: Alamin na ang mga pinakamaiinit na mga balita sa iba't ibang syudad sa lalawigang Pangasinan. IFM News Express.
12: Narito na ang inyong tagapagbalita, Idol Jam Victorio.

0: Express, Balitang Metro.
1: Mga idol, sa detalye po ng mga nakalap na Balitang Metro. Ilang material recovery facility sa mga barangay sa Dagupan City ang sorpresang binisita ng pamahalang panglungsod upang busisiin ang maayos na pamamahala sa basura mula sa mga kabahayan kahapon ika-6 ng Mayo. Sa pag-iikot ng alkalde, kabilang sa mga sinuri ang kaayusan sa segregation ng mga basura mula sa mga nabubulok, hindi nabubulok at recyclables o wholesimables. Kabilang sa mga binisita ang material recovery facility sa barangay Lukaw at Maluwad na isa sa mga beneficyaryo ng kabuang 11 mula sa pamahalaan. Siniyasat din ang kalagay ng mga basag na kagamitan o plastic na maaaring irisiklo at maaaring ipadala sa partner agency upang galawing hollow blocks na ipapamahagi sa mga nangangailangan ng materyales sa bahay. Kaugnay nito, muling iginitatanggapan ang seryosong paninindigan sa wasto at sa sanableng pamamahalin ng basura sa mga barangay upang tuluyang wakasan ang matagal ng problema sa basura matapos ang malaking hakbang sa pagsasara ng dump site sa lungsod. Kamakailan isang mini dump site naman sa barangay Bunuan Binlok ang binakura ng pamahalaan matapos ang nakatiwangwang at peligrosong tambak ng basura para sa kalusugan at kaligtasan ng mga residente.
0: IFM News Express, Balitang Metro.
1: Samantala, dumako po tayo sa lungsod ng San Carlos. Seminar ukol sa anti-bastos law inilunsad sa San Carlos City. Para po sa detalye ng balita, alamin mula kay idol intern JC Lacunsay.
0: 104.7 IFM Report.
2: Nagsagawa ng information and awareness lecture ang San Carlos City Police Station kaugnay ng Republic Act 11313 o mas kilala bilang anti-bastos law sa mga opisyal sa barangay Palospos, EC.

0: nagawa ang aktibidad noong Mayo 6 para sa mga membro ng Barangay Peacekeeping Action Team o BPAT at mga barangay health worker ng Barangay Paluspos bilang bahagi ng kanilang training program. Tinalakay rin sa seminar ang direktiba ng DILG ukol sa mahigpit na pagpapatupad ng curfew para sa mga menor de edad. Limitadong paggamit ng video okay hanggang alas 10 lamang ng gabi. Pagbabawal ng paglalakad ng walang damit pang itaas sa pampublikong lugar at pag-inom ng alak sa gilid ng kalsada. Layunin ng aktibidad na mapalawak ang kaalaman ng mga kalahok tungkol sa pagpapanatili ng kaayusan at disiplina sa komunidad. Patuloy namang hinihikayat ng kapulisan ang pakikiisa ng publiko upang mapanatili ang kaligtasan at kaayusan sa lungsod. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako si Idol Intern JC Laconsay, Tatak IFM
1: 104.7 IFM.
2: Samantala, dumako po tayo sa lungsod ng Urdaneta. Isang mahalagang yugto ang naitala sa Urdaneta City District Hospital matapos formal na basbasan ang bagong tatag nitong Intensive Care Unit o ICU at Neonatal Intensive Care Unit o NICU. Ang pasilidad na bahagi ng pagpapalaka sa serbisyong pangkalusugan ng ospital bilang isang Level 2 facility ay inaasahang magbibigay ng mas mataas na antas ng pangangalaga sa mga pasyenteng nangangailangan ng critical at special na atensyon kabilang ang mga bagong silang. Isinagawa ang proyekto sa tulong ng provincial government ng Pangasinan bilang bahagi ng patuloy na pagpapabuti ng mga serbisyong medical sa lalawigan. Sa pamamagitan ng bagong ICU at NICU, layunin ng ospital na mapalawak ang kapasidad nito sa pagtugon sa mga emergency at mapataas ang kalidad ng serbisyong pangkalusugan para sa mga residente ng Urdaneta City at mga karatig lugar. Ayon sa pamuna ng ospital, inaasahang magsisilbing mahalagang pasilidad ang mga bagong unit na sa pagbibigay ng mga epesyente at maagap na pangangalaga sa mga pasyente, lalo na sa mga nasa kritikal na kondisyon.
1: IFM News Express, Balitang Metro.
2: Samantala, sa Alamino City naman, inaanyayahan ang publiko na makilahok sa libreng bone screening na gaganapin sa sangguniang panglungsod ng Alaminos Building ngayong araw, Mayo 7 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ang aktibidad ay inayahan doon ng isang pribadong ahensya at ng sangguniang panglungsod ng Alaminos. Layo ng programa na mabigyan ang mga kalahok ng libreng bone density screening upang matukoy ang panganib sa osteoporosis, gayon din ang pagbibigay ng kaalaman kung paano mapapanatiling malusog at matibay ang mga buto. Bukas ang aktibidad para sa mga edad 20 taong gulang pataas at limitado na lamang sa 30 slots ang maaring makapagparehistro. Hinihikayat ang mga interesadong kalahok na samantalahin ang pagkakataong ito para sa maagang pagsusuri na mahalaga sa pag-iwas sa fracture at iba pang komplikasyon sa kalusugan ng buto.
1: IFM News Express, Balitang Metro.
2: Mabalik po tayo sa Urdaneta City, mga idol. Nasa kabuuang 50 persons deprived of liberty o PDLs ang nanakibahagi sa Road Safety Awareness Seminar na isinagawa ng Land Transportation Office Region 1 sa Urdaneta City District Jail kahapon. Ayon sa ulat, tinalakay ang ilang road safety topics kabilang ang defensive driving, traffic signs at signals at mga umiiral na batas sa mga regulasyon sa trapiko. Binigyan din ng ahensya ang disiplina at pagsunod sa batas para sa kaligtasan sa kalsada. Ayon sa LTO Region 1, bahagi ang naturang seminar ng Information and Education Campaign sa iba't ibang sektor sa rehiyon kabilang ang mga institutional at correctional facilities. Matatandaang noong 2024, nagsagawa rin ng LTO Region 1 ng mga defensive driving at road safety seminars para sa BJMP personnels at iba pang sektor sa Ilocos Region na bahagi pa rin ng kampanya ng ahensya para sa road safety education.
1: IFM News Express, Balitang Metro. IFM News Express.
2: Alas 12:57 ng ating oras, mga idol, dito po nagtatapos ang ating mabilisang balitaan ngayong tanghali ng Webes, May 7, 2026. Sa mga idol po natin, sobrang init. Actually, for the past days, abay pasok po no sa caution category ang ating heat index. Lalo pa po ngayon na tanghaling tapat, mga idol. Kaya ito po no, dapat talaga seryosohin po natin ang paalala ng mga otoridad, particular sa pag-inom po ng tubig, pagdadala ng mga pananggalang sa init ng araw. Usang-usang ngayon mga idol yung mga portable fans, 'di ba? Might as well bumili ka nun, mag-invest ka para ngayong mainit na panahon. Inaasahan po, pasok sa danger category ang ating heat index ngayong araw. Nasa 42 degrees Celsius. Sabi po ng Pangasinan ng PDRRMO, mas mataas po ang chance ng heat cramps at heat exhaustion. Posible rin po ang heat stroke. Kaya atin pong pangalagaan ang ating sarili ngayong mainit ang panahon.
1: IFM News Express, Balitang Metro.
2: Ako po muna yung magpapaalam mga idol. Maraming salamat sa mga idol po nating nakisama sa ating balitaan. Susunod na po ang programang Dear IFM. Makakasama niyo po si Idol Ruru Hogotero. At iba pang mga programang hatid sa inyo ng inyong number one news and music station sa Pangasinan. Ito pong 104.7 IFM Degupan. Nakasama po ninyo Idol Jam Victorio Tatak IFM.
1: At yan ang kabuuan ng mga balita sa oras na ito. IFM News Express. IFM News Express. Balitang Metro.
3: Everything you hear is IFM Music News.
4: Mga idol, the future of our network is here. Live na at viewable na ang bago nating digital home, the RMN Networks Channel, the RMN Networks.ph. Isang powerful platform where you can discover all RMN stations, hyper-local stories, live feeds, programs, news, entertainment, and everything that makes RMN the country's trusted network. All in one sleek and interactive channel, high-tech, human, at higit sa lahat, hyper-local. That's the RMN experience. Now, just one click away. Kaya explore na mga idol. The RMN Networks.ph.

0: water conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Sa init ng panahon at dami ng gawain, isang bagay ang dapat laging siguraduhin malinis. Ang iniinom mong tubig. Dito sa Queen's Water Refilling Station, kumpleto ka. May bottled water, round gallons, at faucet gallons. Lahat purified at di kalidad. Para sa bahay, opisina, o negosyo, makakasigurado kang laging handang maghatid ng malinis na tubig. Matatagpuan sila sa Barangay Salisay, Dagupan City. Tawag na sa 075-649-2613 o sa 0969-045-1254. Queen's Water Refilling Station. Tubig na malinis, kalidad na sulit. Queen's Water Refilling Station.

0: Real bath soap. Inatay sa 99.9% sa bacteria and virus tested. Bilip Iray Experto and Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield bath soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS.
3: Sa bawat pag-aalaga, sa bawat sakripisyo, at sa bawat pagmamahal, na walang kapalit. Si Nanay ang tunay na bida ng ating buhay. Kaya ngayong Mother's Day, inahahandog ng 104.7 IFM Dagupan at RMN Networks ang Idol Ko Si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo. Para sa lahat ng proud na anak na gustong ipagsigawan kung gaano nila kamahal at iniidolo ang kanilang mga nanay. Ganito lang kadaling sumali. Mag-post sa inyong sariling Facebook account ng larawan ni Nanay habang abala sa kanyang gawain. Lagyan ito ng maikling mensahe o dedication na sasagot sa tanong na, bakit idol ko si Nanay? Huwag kalimutang itag ang IFM Dagupan at gamitin ang official hashtag na #IdolKoSiNanay. Sa caption, ilagay ang pangalan ni Nanay, address at ang sagot kung bakit siya ang inyong idolo. Pagkatapos, i-comment ang link ng inyong entry sa comment section ng official digital poster ng promo. Ang mga mapipiling kalahok ay makatatanggap ng Mother's Day Surprise Gift Pack. Munting regalo, handog para kay Nanay bilang pasasalamat sa kanyang walang kapantay na pagmamahal. Abangan ang anunsyo ng mga mananalo on-air at sa official Facebook page ng IFM Dagupan. Kaya sali na! Dahil kung usapang pagmamahal, sakripisyo at inspirasyon, walang tatalo kay Nanay. Idol Ko Si Nanay, dito lang sa 104.7 IFM Dagupan, ang idol mong FM. Ang Idol Ko Si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo ay hatid sa inyo ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks, kasama ang Highlands Flower Shop, Chan Aesthetic Salon and Spa, Jose Jacinta's Grill and Restaurant, Cuatro Diseños, Mommy's Kitchenette, at ng Good Potion Food Product.
4: Hindi pwede to!
5: Yayay!
6: Ang gusto ko lang laman o Marte!
4: Pero bakit natawin pa rin sa may baki?
7: Oh, why? Please tell me why.
5: Ang drama mo naman?
8: Idol, na-miss mo ang magandang drama sa radyo, no? Pero hindi lang basta drama to.
9: Tawanan, iyakan at kalokohan. Lahat yan, meron dito.
5: Lahat ng drama mo, nasa Dear IFM.
8: Dagdagan mo pa ng kanta at tula ang iyong kwento.
9: FM drama has never sounded better. Dear IFM.
5: Kapag sinabing drama, i-Dear IFM mo na yan.
10: Ang DJ kung humugot ay... Hugot na hugot!
11: Idol! Roro Hugotero!
10: Roro Hugotero!
12: Idol, magandang hapon. Ang oras ay 104.
13: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
15: This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
16: This program is rated SPG. It contains scenes with themes, language, violence, sex, horror, or drugs, which may not be suitable for children. Strong parental guidance is advised.
17: Ito ang IFM. IFM. The Music and News FM station of RMN.
18: The Philippines' best.

0: ang DJ kung humugot ay hugot na hugot.
1: Idol Roro Hugotero.
0: Roro Hugotero.
2: Tunghaya na ang mga tunay na kwento mula sa mga tunay na tao. Heto na ang programang handang makinig at dadamay sa'yo. Dear IFM.
3: Kapag sinabing drama, Dear IFM na.
4: Dear IFM lang ang sakalam.

0: IFM drama has never sounded better. Dear IFM.
1: Dear IFM.
0: Dear IFM.
1: Dear IFM na.
2: Wantan ang ating oras. Araw po ngayon ng Webes, May 7, 2026. Ikaw ay nakatutok na sa 104.7 IFM, ang Idol Kong FM. Live na live po tayong napapanood at napapakinggan sa aming official Facebook fanpage ng IFM Dagupan. Sa mga gusto pong magpabati dyan, pwedeng-pwede na po kayong mag-comment down below. Throwback Thursday, mga idol. Nako, may mga alaala bang bumabalik sa'yo tuwing Webes? May mga pagkakataon ba, idol, na ginugulo ka ng nakaraan? May mga panahon ba na minsan ang nakaraan ang humuhusga sa'yo ngayon? Ay, nako. Alam mo, history is has an important rule sa atin, idol. Pero dapat hindi yun makaapekto sa'yo habang buhay. Sa larangan man yan ng pag-ibig, sa pagkakaibigan, o sa buhay, ang mga past ay nagsisilbing lesson na magagamit natin in the future. Kaya kung ano man ang mga unforgettable experiences, memories mo, it's either good or bad, tragic, meron itong naidudulot pa rin na maganda sa atin, mga idol. Hello, hello sa mga nakatutok na sa ating programa. Panibagong araw, panibagong kwento na naman ang inyong mapapakinggan sa Dear IFM.
1: Dear IFM.
2: Hello kay Idol Rosanda Hicayo, pagbati dyan sa may Herrero Perez. Hello din kay Idol Salve Jimenez, Idol Eloisa Aurora Kernel sa may Bunuan Sabangan, Idol Dina Avelino sa may Barangay Karanglaan. Pagbati din kay Idol Perlita Ventigan sa may Dinalawan Kalasyaw, and Idol Beverly Season Mercado sa may Ambunaw, Kalasyaw. Nako mga idol, papalapit ng papalapit ang Mother's Day. At malapit na rin kaming pumili ng mga idol natin na mabibigyan ng Mother's Day Surprise Gift Pack. Hatid po sa inyo ng 104.7 IFM Dagupan. Kaya sa mga hindi pa po nakakapag-entry, magsipag-entry na kayo mga idol, dahil marami-rami ang inyong matatanggap sa aming Idol Ko Si Nanay promo. Dahil nga naman Mother's Day na sa May 10, inihahandog ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks, ang Idol Ko Si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo. Para po yan sa lahat ng mga proud na anak na gustong ipagsigawan kung gaano nila kamahal at iniidolo ang kanilang mga nanay. Paano nga ba sumali? Mag-post lamang ng inyong sariling Facebook account ng larawan ni nanay habang abala sa kanyang gawain. Lagyan ng maikling message o dedication na sasagot sa tanong na, "Bakit idol ko si nanay?" Sa caption, ilagay po ang pangalan ni nanay, address, at ang sagot kung bakit siya ang inyong idol. Huwag kakalimutang itag ang IFM Dagupan at gamitin ang official hashtag na #IdolKoSiNanay2026. Pagkatapos, i-comment ang link ng inyong entry sa post idol na naka-pin sa aming Facebook page. Dahil may pagkakataon kayong mapili at manalo ng Mother's Day Surprise Gift Pack mula sa IFM Dagupan at sa aming mga sponsors. Ang promo po na yan ay hatid sa inyo ng IFM Dagupan, RMN Networks, kasama ang Mami's Kitchenette, Cuatro's Diseños, Highlands Flower Shop Dagupan, Turmeric Drinks by Good Potion Food Products, Chan Static Salon and Spa, at Jose Jacinta's Grill and Restaurant. Kaya naman, habol-habol na sa pag-post ng inyong mga entries at baka kayo na ang isa sa ating mabigyan ang inyong mga nanay ng Mother's Day Surprise Gift Pack. 1:15 ang ating oras. Ngayong araw, panibagong kwento ang inyong mapapakinggan sa ating Dear IFM. Ang ating letter sender ay Easy Go Lucky. Ganun ka ba sa buhay mo, idol? You are easy go lucky? Yung tipo ba na ayaw masyadong nahihirapan? Kaya gusto lagi madali ang lahat. Kumbaga, laging nag-i-stay sa comfort zone. Ayaw nila na napapagalitan, napagsasabihan, at napupunta sa isang mahirap na sitwasyon. Nako, kung katulad ka ng ating letter sender, sigurado akong makaka-relate ka sa ating kwento this afternoon. Kaya naman, hindi ko na patatagalin pa. Sumahan ako para sa panibagong kwento ng ating letter sender. Manatiling naka-tune in lamang ang inyong radyo dito sa 104.7 IFM, ang Idol Kong FM.
1: Dear IFM.
3: Information, music, entertainment, IFM. Music and news.
4: Lahat tayo may iba't ibang kwento ng buhay. Nakaka-inspire, nakaka-inlove, nakakaiyak, nakakatawa, nakakatakot, at meron din namang nakakaumaling. Ano mang kwento ang meron ka, idol, relate ka sa programang Dear IFM. Dito, ang mga kwento ay mula sa totoong mga tao. Dear IFM. Mula alauna hanggang alas 3 ng hapon.

0: minsan, ang pagsisisi hindi na sapat para maibalik ang taong nasaktan mo. Pero sapat itong dahilan para hindi mo na ulitin ang iyong pagkakamali. Tunghayan po natin ang pinadalang sulat ni Idol Caleb sa hapon na ito. Sa hashtag Dear IFM, Bawi. Dito lamang yan sa damang-damang drama sa hapon kung saan una palagi ang iyong kwento.
1: Dear IFM, FM drama has never sounded better. Dear IFM,
2: ang programang ito ay naglalaman ng maselang mga salita at eksena na hindi angkop sa mga batang tagapakinig. Patnubay ng magulang ay kailangan.

IFM. Parati dating sinasabi na lahat ng tao ay may karapatang bigyan ng pangalawang pagkakataon. May iba na nagbabago upang mas maging mabuti. Pero may iba naman na sinasayang ang chance ang binibigay sa kanila. Hanggang sa paulit-ulit pa rin nilang ginagawa ito na dumarating na sa puntong hindi na talaga sila nabibigyan ng pagkakataong magbago. Mga idol, tawagin nyo na lang ako sa pangalang Caleb. Ngayon pa lang, aaminin ko na may pagka-easy-go-lucky akong tao. Ayoko ng masyadong nahihirapan. Kaya kung may paraan para maging madali ang lahat para sa akin, iyon ang ginagawa ko. Pagdating naman sa pakikipagrelasyon, inaamin ko rin na lapitin talaga ako ng mga babae. May pagka-friendly kasi ako, kaya yung iba, nami-misinterpret nila yun. At kahit alam ko na ganun na ang nangyayari, hindi pa rin ako umiiwas kahit iyon na madalas ang pag-awayan ng girlfriend kong si Apple.

0: Bakit mo pa kasing ginagawang big deal yan? Eh, wala naman talaga eh.
1: Sigurado ka bang wala? Tignan mo nga yung palitan ninyo ng chat. Yan ba yung wala lang?
0: Wala naman talaga eh. Basahin mo kasi na mabuti yung sinasabi niya sa akin. Nagpapasalamat siya dahil sa ginawa kong pagtulong sa kanya sa isang lesson niya. Yun lang! Anong masama dun?
1: Lahat! Kasi yung babaeng yan, may gusto yan sa'yo eh. If I know, gusto kanyang agawin sa akin. Yun. Malandi kasi yan eh. Ilang boyfriend na yung inagaw niyan?
0: Eh sino ba kasi yung nagsabi sa'yo magpapaagaw ako ha?
1: Ay.
0: Apple naman! 1 year na tayong dalawa oh. Ngayon mo pa ba ako pagdududahan ha?
1: Eh may tiwala ako sa'yo. Pero sa babaeng yan, wala. Kaya iwasan mo na yan kung ayaw mong tayong dalawa yung magkaproblema.
0: Ah, alam mo no, hindi ko talaga magets yung... Alam mo kasi minsan ang babaw ng mga pinagsisilosan mo eh. Hindi ka naman ganyan dati ah. Napag-uusapan naman natin lahat dati na maayos, tapos ngayon biglang nakataas na agad yung boses mo.
1: Ewan ko, hindi ko alam. Basta naiinis ako, nagsiselos ako.
0: Ay, nako. Babe, wala ka nga kasing dapat ikaselos kay Kay. Maniwala ka naman sa akin, oh. Bakit naman kita ipagpapalit doon?
1: Ewan ko. Siguro kasi, mas maganda siya sa akin. Mas sexy. Mas... Seryoso ako, Caleb. Kaya huwag mo akong pagtawanan, pwede ba? Stress na nga ako sa lahat ng bagay, sumasabay ka pa. Ang dami-dami kong iniisip ngayon, kaya please lang, Caleb. Huwag mo nang dagdagan dahil konting-konti na lang, mababaliw na ako dito.
2: Sige na. Sorry na, okay? Wala lang kasi talaga yun.
0: Saka hindi kita ipagpapalit kay Kay. Mas maganda ka kaya dun.
2: Kaya huwag ka na magselos, okay?
1: Ewan ko sa'yo.
2: Uy, sige na. Bati na tayo. Gina, babe. Bahala ka. Ikaw din ang may stress kapag hindi ka nakikipag-ayos sa akin.
1: Hindi mo na siya kakausapin kahit kailan, ha? Ni chat, ni ngiti, o kahit tango. Wala, ha?
2: Okay, masusunod po, ma'am. So, ano? Ayos na ba tayo? Bati na tayo?
1: Ay, okay. Basta wag mo lang uulitin yun.
2: Opo, ma'am. Basta wag mo rin kakalimutan na ikaw lang mahal ko. Wala nang iba, hindi tayo mag-aaway.

Alam ko na parang inuuto ko lang si Apple kapag sinabi ko sa kanya na mahal ko siya. Pero mga idol, totoong mahal ko ang girlfriend ko. Patunay yon sa halos ilang taon naming pagsasama. Hindi kasi ako yung tipo ng lalaking nananatili ng matagal sa isang relasyon at nagawa ko lang yon kay Apple. Hanggang isang araw, may ibinalita siya sa akin na biglang nagpahinto sa pag-ikot ng mundo ko. Buntis si Apple. Noong mga panahon na yon, hindi pa ako handang maging ama. Gusto ko pang enjoyin sana ang buhay binata ko. Marami pa akong gustong gawin sa buhay ko. Kaya naman sa sobrang takot, nagpanik ako bigla at umalis sa bahay namin. Ilang araw kong hindi kinausap nun si Apple dahil sa tuwing tatanungin niya ako kung ano ang plano ko, wala akong nasasagot.

0: 그러니까 난 사비잖니.
1: 아, 뭘요? 혹시나 가와 뭐 디또? 내가 아무 말 없었나 봐.
0: At talagang tinanong mo kung anong oras na at anong ginagawa ko dito? Malamang para kausapin ka. Umangin ka na nga dyan. Dani, mag-uusap tayo.
1: Paano mo nalaman kung nasan ako?
0: Sa mama mo. At sinabi niyang nandito ka raw natutulog sa bahay ng pinsan mo. Ilang araw ako chat ng chat sa'yo. Nakailang missed calls na ako sa'yo. Pero ni isang beses ni hi, ni hello, wala akong natatanggap.
1: Sorry ah. Naging busy lang ah.
0: Busy? Tapos sorry? Eh bakit ano bang ginagawa mo dito? Wala naman, di ba? Ano yung busy ka lang at nakahilata dyan sa kama mo at natutulog habang ako hindi mapakali dahil sa sitwasyon ko? Caleb, ano ba nangyayari sa'yo?
1: Wala nga.
0: Anong wala? Pwede ba? Hindi ko nga alam kung anong gagawin ko dito sa pagbubuntis ko tapos nagkakaganyan ka?
1: Ay, nasabi mo na ba sa mga magulang mo na buntis ka?
0: Malamang, hindi pa. Ilang araw na kitang hindi makontak, paano ko naman gagawin yun?
1: Eh bakit kailangan mo pa akong kontakin para lang magsabi sa mga magulang mo?
0: Ano ba pinagsasasabi mo? Eh di ba nga, ang usapan nating dalawa, magkasama tayong magsasabi. Bakit kailangan mo pa akong tanungin ng mga ganyang bagay? Eh saka, sandali nga, iniiwasan mo ba ako?
1: Hindi.
0: Hindi daw. Kung hindi pa ako magtatanong sa mama mo kung nasan ka, hindi ko malalaman na nandito ka sa pinsan mo. Doon palang malinaw na iniiwasan mo ko, Caleb. Sabihin mo nga sa akin kung ano yung nangyayari sa'yo. Bakit ka ba nagkakaganyan?
1: Hindi ko kaya, Apple.
0: Ano? Anong hindi mo kaya?
1: Apple, hindi ko pa kaya maging ama sa edad kong to.
0: Oh, ganun na lang yun? Kapag ayaw mo, aalis ka na lang? Hayaan mo na lang na ako'y humarap sa responsibilidad na parehas nating ginagawa dapat. Ang dahilan mo sa akin, dahil hindi mo pa kaya.
1: I'm sorry.
0: Ano? Anong sorry? Huwag ko sasabihin ng ganyan dahil alam mong hindi ko tatanggapin yan eh. Hindi ka man lang naaawa. Buntis ako, Caleb, at ikaw ang ama.
1: Akala ko kaya ko na panindigan ka. Akala ko kaya ko na maging responsable, pero na-realize ko kasi masyadong mabigat to para sa akin. Matatali ako sa isang sitwasyon na hindi ko naman sinasadyang gawin. Hindi ko na magagawa lahat ng gusto ko sa buhay. Yung pangarap ko, pati yung kalayaan ko, mawawala rin. Ang dami ko pang gustong gawin, Apple. Ang dami ko pang hindi nagagawa.
0: Ano ba yung mga sinasabi mo?
1: Apple, hindi ko pa kaya. Hindi pa ako handa. Halos mabaliw na nga ako sa kakaisip kung paano ko gagawin ng paraan yung pagbubuntis mo na yan eh. Pero wala akong magagawa. Wala rin akong maisip eh.
0: Kala mo ikaw lang. Ikaw lang ang halos mabaliw sa kakaisip kung paano ito lulusutan. Ako rin naman ah. Sa ating dalawa, ako yung mas maraming masasakripisyo. Yung pag-aaral ko, yung mga pangarap ko, yung reputasyon ko bilang babae.
1: Please, Apple. Intindihin mo naman ako.
0: Intindihin? Ilip na rinig mo ba yung mga sinasabi mo sa akin? Gusto mong intindihin ko yung kagustuhan mong takbuhan ko tong pagbubuntis ko. Kahit sinong babaeng nabuntis, hindi maiintindihan niya ang buwisit mong dahilan eh. Nangako kang hindi mo ko iiwan, eh nasan na yon?
1: Tawarin mo ako, Apple. Kasi hindi ko pa talaga kaya eh. Alam ko malaki ang kasalanan ko sa'yo ngayon, pero gusto ko pang ituloy lahat ng mga pangarap ko.
0: Huwag mo nang idahilan sa akin yung mga pangarap mo. Dahil wala kang pangarap, Caleb. At mas lalo mong pinatunayan sa akin na wala kang kwentang lalaki dahil makasarili ka. Wala kang paninindigan at hindi mo ako minahal.
1: Apple,
0: Hindi! Wala kang paninindigan at wala kang kwentang

Mga idol, yun ang unang pagkakataon na nakita kong galit na galit si Apple sa akin. Pagkaalis niya noon, hindi na ako nakapagsalita agad. Hindi ko alam kung paano ko babawiin ang lahat ng sinabi ko o kung gusto ko pa bang bawiin. Ilang araw kong pinag-isipan ang lahat. Ilang araw akong natahimik ang mundo ko. Kung sa ibang lalaki yon, siguradong matutuwa sila. Pero ako, nakaramdam ako ng pagkukulang sa puso ko. Hindi ako mapakali at hindi makapag-focus ng mabuti sa ginagawa ko. Hanggang sa na-realize ko na mahal ko nga si Apple at hindi ko kayang mawala siya sa buhay ko.

0: Apol!
1: Ano ba? Ano naman ang kailangan mo?
0: Mag-usap naman tayo. Pauwi ka na ba? Ihatid na kita sa inyo. Akin na yung mga dala mo.
1: Ano ba? Ayoko. Kaya kong sarili ko. Kaya kung pwede lang umalis ka na sa harapan ko dahil gusto ko nang umalis.
0: Apol, kausapin mo naman ako. Ilang araw na kitang tinetext at tinatawagan pero hindi mo naman ako pinapansin.
1: O at least, alam mo na ngayon yung pakiramdam na binabaliwala. Masakit, di ba? Pero huwag kang mag-alala. Wala yan dun sa sakit na binigay mo sa akin nung iniwan mo ko.
0: Kaya nga, nandito na ako eh. Gusto kong pag-usapan ulit natin ang lahat. Apol, handa na ako ngayon.
1: Pwede ba, Caleb? Huwag mo nang mas lalo pa sa aking patunayan na napakasinungaling mong tao.
0: Ano bang gusto mong gawin ko para lang kausapin mo ko, ha? Gusto mo ba lumuhod ako sa harapan mo? Sabihin mo lang, gagawin ko.
1: O sige, gawin mo yan. Baka tadyakan kita.
0: Eh ano? Gusto ko lang naman na mag-usap tayong dalaw eh. Apol naman no. Pagbigyan mo naman ako.
1: Bakit kita pagbibigyan, ha? Para saan? Para paasahin ulit ako? Saktan? Iwan? Ay, wag na lang, Caleb. Hindi na kita kailangan sa buhay ko.
0: Pero kailangan kita. Kayo ng anak natin.
1: Anak ko lang to. Hindi mo to anak. Tinalikuran mo siya, di ba? Kaya anak ko lang to at wag na wag mong aangkinin ang hindi sa'yo. Lalo na't binitawan mo na.
0: Mahal pa rin kita.
1: Mahal? Sa tingin mo, maniniwala ba ako dyan sa sinasabi mo? Kapag mahal mo, hindi mo dapat iniiwan. Hindi mo sinasaktan. Hindi mo dapat pinabaliwala. Lahat ng yun ginawa mo, ibig sabihin, hindi mo ako mahal.
0: Apple, please. Mag-usap tayo.
1: Ayoko nga sabi. Ano bang hindi malinaw doon? Saka kung talagang seryoso ka, bakit dito mo ako sa kalsada sinusuyo? Bakit hindi sa bahay? Ah, alam ko na. Natatakot ka sa papa ko, di ba? Kasi alam mo, kapag nakita ka niya, bugbog ang abot mo. Hanggang ngayon, no, duwag ka pa rin pala. Abe, aalis ako.
0: Please.
1: Ano ba? Bitiwan mo nga ako. Bitiwan mo ako. Ayoko. Ayoko mag-iskandalo dito. Madali ka naman pala kausap eh. Huwag ka na magpapakita sa akin kahit kailan ha. Dahil ayaw na kitang makita.

0: Mga idol, nasaktan man ako sa lahat ng mga narinig ko kay Apple, pero tinanggap ko iyon ang buong buo. Kasalanan ko eh. Nasaktan ko siya ng sobra. Naiparamdam ko sa kanya na baliwala lang siya sa buhay ko. Naramdaman niya na hindi ko siya kayang panindigan, lalo na sa panahong kailangan na kailangan niya ako. Kaya noong sinisigawan niya ako at paulit-ulit pinagtatabuyan, hindi na ako lumaban. Dahil alam ko na nararapat lamang iyon sa mga katulad kong mahina ang loob at walang paninindigan.
1: Magbabalik ang Dear IFM.
2: Dear IFM.

0: pwedeng flu! Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
1: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga idol, matagumpay na nais sa gawa ang Maria Corina Cane Feeding Program sa Bangus Festival 2026. Maraming pamilya sa Barangay Pantal, Dagupan City ang napasaya at nakatanggap ng 100 boneless bangus at mainit na pagkain mula sa IFM Dagupan Team. Kitang-kita ang saya sa mga ngiti at pasasalamat ng ating mga kababayan. Isang simpleng tulong pero malaking bagay para sa mga pamilyang nakinabang. Ang programang ito ay dahil sa katuparan sa panguna ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks at RMN Foundation. Maraming maraming salamat din po sa ating mga sponsors, MJ Dagupan Boneless Bangus, Chill and Grind Cafe at Queen's Water Filling Station Dagupan City. Dahil sa inyong suporta, mas naging makabuluhan ang selebrasyon ng Bangus Festival. Abangan ang mas maraming programang may saya at malasakit mula sa 104.7 IFM Dagupan.
3: Dear IFM,
4: ang karugtog ng mga kwento sa Dear IFM.

Mga idol, panay pa rin ang pagsuyo ko kay Apple kahit wala siyang ibang ginawa kundi ang ipagtabuyan ako. Chinachat at tinatawagan ko pa rin siya kahit ni isa doon ay wala siyang sinasagot. Matagal ko na rin namang tinanggap sa sarili ko na hindi na magiging madali na suyuin siya. Kailangan kong sumuot muna sa maliit na butas ng karayom at hindi pa sigurado kung makukuha ko ang gusto ko.

0: Magandang gabi po.
1: Anong ginagawa mo dito? Ang kapal din ang mukha mo magpakita pa dito ah. Umalis ka na!
0: Nakikiusap po ako sa inyo. Gusto ko pong makausap si Apple.
1: Lumayas ka na bago pa kita masaktan. Matagal na ako nagtitimbi sa'yo, Caleb, kaya umalis ka na!
0: Hindi po ako aalis dito hanggat hindi ko nakakausap si Apple.
1: Hindi ka aalis!
0: Kahit saktan niyo pa po ako.
1: Sira ulo ka pala eh. Sa tingin mo, gusto ka pang makausap ng anak ko? Pagkatapos mong buntisin at iwan, babalik ka na parang walang nangyari.
0: Pasensya na po.
1: Pasensya. Ipinagkatiwala ko sa iyong anak ko. Tapos kento lang yung gagawin mo. Sisirain mo yung tiwala ko sa iyo.
2: Ay, ano yung kausap niya? Ang galit na galit. Ay, Papa! Tama na po yan! Bitawan niyo po siya!
1: Pasalamat ka dumating si Apple. Dahil kung hindi...
2: Pa, tama na po. Ano ba kasing ginagawa mo dito?
0: Sabi mo kasi, kung talagang seryoso ako sa pakikipagbalikan ko sa'yo, sa bahay mo kita suyuin. Kaya eto, nandito ako para humingi ng tawad sa'yo at sa papa mo.
2: Umalis ka na. Ayaw kitang makausap.
0: Apple, please! Usapin mo ako. Hanggan mo naman yung mga sasabihin ko. Kung hindi mo pa rin kayang tanggapin, sige, hindi na kita pipilitin sa gusto ko. Basta mag-usap lang tayo, please.
2: Sige na po pa. Ako na po ang bahala dito.
1: Apple! Sigurado kang gusto mong kausapin yung lalaking yan. Baka nakalimutan mo kung anong ginawa niyan sa'yo.
2: Pa, hindi ko po makakalimutan yun. Mas mabuti na rin po itong makapag-usap kami para matapos na po ang...
1: Hindi. Ayoko. Hindi ka makikipag-usap sa lalaking yan.
2: Pa, please
1: hindi,
2: naman.
1: Hindi. Ako yung masusunod ngayon. At sinasabi ko, hindi.
2: Please pa. Hayaan niyo po akong... Ako naman yung mag-ayos nito. Sige na po, mag-uusap lang po kami. Hindi naman po kami magbabalikan.
1: Ay, 10 minuto lang yung binibigay ko sa inyong dalawa. Dapat pagkatapos nun, hindi ko na makikita yung lalaki na yan. Nagkakaintindihan ba tayo?
2: Opo pa, salamat po. Sa tingin mo ba, sa ginawa mong to, basta na lang mawawala yung galit ko sa'yo?
0: Kahit ibuntong mo pa sa akin lahat ng galit mo, saktan mo man ako, sampalin o kahit na ano pa, tatanggapin ko yun. Aminado naman ako na tinalikuran kita eh, na wala akong kwentang lalaki. Pero pinagsisisihan ko na lahat ng yun, Apple. Handa na akong panindigan ka.

0: un globero. Di ko sa nasadyo saan ka. Alam mo kung gaano kita kamahal. Duwag lang talaga ako noon.
1: Wala na akong tiwala sa lahat ng mga naririnig ko sa'yo, Caleb. Gustuin ko man, pero wala na talaga.
0: Apol, hihintay ako hanggang sa kaya mo na akong pagkatiwalaan ulit. At sana hayaan mo akong bumawi sa'yo at iparamdam kung gaano kita kamahal. Lahat gagawin ko para lang bumalik ka sa akin eh.

Mga idol, ginawa ko pa rin ang lahat para mapatawad ako ni Apple. Araw-araw ko pa rin siyang dinadalaw sa bahay nila, lalo na nung lumalaki na ang tiyan niya. Hindi ako natitinag kahit sigaw at galit ang binibigay sa akin ng pamilya niya. Kahit hindi naman niya tinatanggap, panay pa rin ang pagbibigay ko ng pera para sa mga check-up niya. Hanggang sa unti-unti, nagagawa ko ng kausapin ng mahinahon si Apple. Nasasabi ko na sa kanya ang mga plano ko na hindi na niya ako binabara o sinusungitan. At hindi rin nagtagal, nagkabalikan kaming dalawa. Hindi ko sinayang ang pangalawang pagkakataon na binigay sa akin ni Apple. Parehong pumayag ang mga magulang namin na magsama kami sa iisang bubong para mas mabantayan at maalagaan ko siya. Nagtrabaho ako ng mas mabuti para makapag-ipon sa panganganak niya at sa magiging kinabukasan ng pamilya namin.

0: sakit pang ulo ko.
1: Eto, uminom ka muna ng gamot tapos magpahinga ka na. Sabi ko naman kasi sa'yo, umalis ka na dyan sa trabaho mo. Parang hindi mo na yata kinakaya yung pagod, parati ka pang kulang sa tulog.
0: Babe, ayos lang ako. Saka halos 6 na buwan na rin ako nagtatrabaho dun, no?
1: Pero parati ka namang pagod kung umuwi.
0: Ayaan mo na. Wala namang trabaho na madali, di ba? Saka ayos lang din, malaki naman ang sahod namin eh. Marami rin akong benefits na nakukuha.
1: Day off mo bukas, baka pwede namang magpahinga ka, di ba?
0: Hindi rin pwede eh. Di ba may check-up ka bukas? Di sa pa, bibili tayo ng mga kailangan natin dito sa bahay.
1: Ay, oo nga pala, no. Eh, sakto rin kasi wala na tayong gagamitin sa paglaba. Baka mamaho yung damit mo kapag iba na yung binili ko. Gusto ko yung Charm Fabric Conditioner. Damit ay may bangong kabloom.
0: Sa pag-uwi na lang natin ako magpapahinga.
1: Babe, malapit nang magpasukan. Hindi ka pa bababalik sa pag-aaral?
0: Hindi na natin kakayanin yun eh. Gusto kong mag-focus muna sa anak natin. Siyempre, ako yung tatay kaya responsibilidad ko muna sa kanya ang uunahin ko.
1: Wow naman. Masarap naman pakinggan nun.
0: Di pa nga siya lumalabas. Ang dami ko ng pangarap para sa kanya eh. Una, pag-iipunan ko yung kinabukasan niya. Dapat hindi niya maranasan yung patigil-tigil sa pag-aaral. Tapos, sa isang magandang eskwelahan siya mag-aaral. Lahat ng kailangan niya, ibibigay ko.
1: Eh, teka lang. Bakit puro ko ang naririnig ko sa'yo? Di ba pwedeng tayo?
0: Ang gusto ko kasi, ako magpo-provide sa pamilya natin. Kaya, ang balak ko, pagkapanganak mo, gusto kong bumalik ka sa pag-aaral. Tapusin mo yung course mo.
1: Eh, sino namang mag-aalaga sa bata?
0: Si Ate Ella. Isang taon na lang din naman ang kulang bago ka makagraduate, di ba? Ayos na yun. Basta ang mahalaga, matupad mo ang pangarap mo. Tapos kapag naging maayos na ang lahat, parehas na tayong may ipon, saka naman

0: tayo magpapakasal, yun ay kung sigurado ka pa sa akin.
1: Ano ka ba? Kahit minsan mo na akong sinaktan, mahal na mahal pa rin kita. Nakakainis na nga minsan eh. Pero baka ikaw ang hindi na sa akin sigurado kapag nangyari na yun.
0: Ako? Malabo yan. Hindi. Hindi mangyayari yan, Apple.
1: Oos, talaga lang ha.
0: Ba't ayaw mo maniwala? Bakit sa tingin mo ba babalikan kita kung hindi kita mahal?
1: Pwede naman ang habol mo lang eh yung karapatan mo sa bata, di ba?
0: Apple, pareho ko kayong binalikan ng anak natin kasi parehas ko kayong mahal. Lagi mong tatandaan yan, hmm? Kahit anong mangyari, hinding-hindi ko na kayo iiwan. Halos mabaliw din ako dahil sa pagkakamaling ginawa ko nun eh.
1: Totoo ba yung mga sinasabi mo?
0: Oo naman. Na-realize ko kasi na wala na akong, alam mo yun, mahanap pa na katulad mo.

mga idol. Kahit hindi pa namin nakakasama ni Apple ang anak namin, marami na kaming nabuong pangarap para sa kanya. At pareho kaming determinado na matupad ang lahat ng mga iyon. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong sumasaya ang pagsasama namin at nagiging sabik kaming makapiling na ang aming munting anghel. Hindi na ako noon makapaghintay na maging isang ama. Kaya lang, biglang may dumating na pagsubok sa amin ni Apple. Napaaga ang panganganak niya noon, kaya agad ko siyang sinugod sa ospital. Magkahalong takot at pagkasabik ang naramdaman ko ng mga oras na yun. Wala akong ibang pinagdarasal noon, kundi sana'y maging ligtas ang panganganak ko. Pero mga idol, hindi yon binigay sa akin ng Panginoon. Ligtas ang anak ko, pero hindi si Apple.

0: Caleb, kanina ka pa nakabantay dito. Hindi naman mawawala ang anak mo. Aalagaan naman nila yan na mabuti. Halika na muna dun sa baba dahil hindi ka pa kumakain.
1: Ayos lang ako, ma. Hindi ako nagugutom.
0: Ay, ilang araw ka nang hindi kumakain o maayos. Hindi ka na nga nakakapagpahinga na mabuti. Pati na nga si Apple, hindi mo pa nadadalaw. Isang beses ka lang pumunta sa burol niya. Bukas na ang libing niya.
1: Hindi ko kayang makita siya ng ganun eh.
0: Pero kailangan mo. Ito na yung huling pagkakataon para makita mo siya.
1: Ayoko ba? Hindi ko kaya. Hindi ko pa nga matanggap na wala na siya eh. Na kahit anong gawin ko, hindi na siya mabalik.
0: Anak, alam ko na mahirap, pero sigurado naman ako na makakayanan mo lahat ng to.
1: Bakit ba ganun, ma? Bakit si Apple pa? Bakit kung kailan nahanda na ako sa lahat? Kung kailan masaya na kami ng mga anak namin? Saka pa bigla ito nangyari? Ito na ba yung karma ko dahil sa nagawa ko sa kanila noon? Hindi ko pa ba nababayaran yun?
0: Anak, lahat ng bagay may rason. May rason kung bakit nangyayari yun. Pero di ba ang mahalaga? Nabigyan kayo ni Apple ng pagkakataon na magkasama. Naging masaya kayo.
1: Pero bakit hanggang dun lang? Di ko alam kung kakayanin ko pa ito nang hindi kasama si Apple eh. Saan kailan naman ako humuhugot ang lakas ng loob, ma?
0: Ay, kaya mo yan, anak. Kaya mo yan. Alam ng Diyos na kakayanin mo kahit wala si Apple. Kasi nagtiwala siya sa'yo.
1: Hindi, ma. Hindi ko kumaya. Hindi ko kumaya.
0: Naku, huwag mong sabihin yan. Okay? Naiintindihan kong nararamdaman mo. Ganyan na ganyan din ako nung namatay ang papa mo. Pero alam mo ba kung ano ang ginawa ko? Nagpakatatag ako kasi kailangan mo ng magulang. Ganyan ako noon, anak. Umugot ka ng lakas ng loob sa inyong dalawa ni Apple.
1: Pero paano na kami ngayon? Now, nung nagkaiwalay nga kami dalawa, halos hindi ako mapakali tapos. Hindi ko na kaya to kasi hindi ko na kaya na hindi siya makikita. Hindi ko na makakasama. Ano na ngayon, ma? At kahit anong gawin ko ngayon, hindi ko na siya pwede makasama, ho? Bakit po kasi taya ng Diyos na yan, eh?
0: Tahan na.
1: Lahat naman ginawa ko. Pumawi ako sa kasalanan na ginawa ko. Dami ko pang pangarap para sa pamilya ko. Tapos isang gabi lang mawawala na yung lahat ng yun.
0: Naiintindihan ko, anak. Alam ko na masama ang loob mo ngayon. Pero kapag nawala na yung sakit, kapag natanggap mo, maiintindihan mo rin kung bakit nangyayari to.
1: Pero hindi naman yata mangyayari yan, ma. Kahit kailan, hindi ko maiintindihan kung bakit bigla na lang nawala sa buhay ko si Apple. Kahit kailan, hindi mo wala itong nararamdaman ko. Mahal na mahal ko yun eh.
0: Anak, mahal na mahal ka rin ni Apple. Sigurado ako na hindi niya rin gusto ang nangyari. Ayan mo na, anak. Ang mahalaga, buhay ang anak ninyong dalawa. Sa kanya mo ngayon ibuhos ang lahat ng pagmamahal mo.

mahal. Hindi na ako nagkaroon ng panahon upang maging mahina dahil sa pagkamatay ni Apple. Kailangan kong maging matatag para sa anak namin. Mabuti na lang at tinulungan ako ng mga magulang namin na alagaan ang munting anghel ng pamilya namin. Si Sophia, ang pangarap na pangalan ni Apple kapag nagkaroon siya ng anak na babae. Kinaya ko kahit na hindi ko nakasama si Apple. Meron akong pangako sa kanya na dapat kong tuparin. At iyon ay hinding-hindi ko pababayaan si Sophia. Tuwing gabi, kinakausap ko siya sa mga dasal ko. Humihingi ng gabay at sana'y parati niyang ibulong sa akin kung ano ba ang mga dapat kong gawin. Maglilimang taon na ngayon ang anak kong si Sophia. Isang taon na lang, may elementary na ako. Kaya dapat lang na mas lalo ko pang galingan sa buhay dahil meron akong mabait at mapagmahal na anak. Nang dahil kay Sophia, naging tama ang landas na tinatahak ko. Mga idol, maraming salamat sa pagbibigay ng pagkakataong makapagbahagi ako ng kwento sa inyo. Hanggang dito na lamang, kay Liv.

0: mga dramatista na nagbigay buhay sa storya natin ngayon sa Dear IFM.
1: The Caleb Story. Kyle Punay bilang Caleb, Saika Hiroshi bilang Apple, Don Reyes bilang Renato, at Cassidy Ray Connolly bilang Josefa.
2: Sound technician and drama editor Martin D. Sa panulat ni Arlene Bellarmino. Directed by Rendel Castro.
3: FM drama has never sounded better. Dear IFM.
4: We got the news.
5: Marami po sa ating mga kababayan na hindi po nabibigyan ng tamang orientasyon.
6: Kung gusto talaga natin kumolekta ng malaking revenue, siguro po unahin natin yung mga oil smugglers.

0: ang DJ kung humugot ay hugot na hugot.
1: Idol Roro Hugotero.
0: Roro Hugotero.
2: Ano ang drama mo? Ako, Dear IFL.

0: Music and News.
1: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
2: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang...
1: In ang iBerry sa paborito ninyong putika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulap.
4: Prosek Chan?
3: Yakult!
4: With 8 billion live LCS?
3: Yakult!
4: That may reach the intestines alive.
3: Yakult
4: helps improve digestion and boost immunity.
3: Yakult
4: with proper diet and exercise.
3: Yakult
4: kaya panalo ka dyan.
5: Yakult panalo ka dyan. Yakult every day, okay.
6: Sis, ganda ng hair.
7: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy with regular use.
6: Naka-empress. Nakaka-impress.
7: Try mo na, sis. Be an empress for impressive hair. Empress shampoo with regular use.
8: Empress Shampoo for impressive hair.
9: Maraming salamat mga idol sa pagiging bahagi ng saya sa kakatapos lamang na RMN Fiesta Watch ng 104.7 IFM Dagupan bilang bahagi ng Bangus Festival 2026 na puno ng kulay at sigla ang Barangay Pantal sa ating kwentuhan, tawanan, palaro at solid na bonding kasama ang IFM Dagupan team. Mas naging special ang bawat sandali dahil sa inyong pakikiisa. Sa bawat ngiti, sigawan at panalo sa papremyo gaya ng 5 kilos of rice, Aces gift bag at cash prize, kitang-kita ang tunay na diwa ng fiesta, ang pagkakaisa at saya ng komunidad. Hatid sa inyo ng DWON 104.7 IFM Dagupan, Radio Mindanao Network, kasama ang Smart Dishwashing, bawat pahid, linis solid.
10: Idol Ruro Hugot.

0: Idolang oras ay 2:23.
1: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: That time check was brought to you by Windsor. Win from within. Visit windsor.ph. Windsor. Win from within. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
3: This time check is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
4: Ang DJ kung humugot ay hugot na hugot.
5: Idol! Roro Hugotero!
4: Roro Hugotero!
6: FM drama has never sounded better. Dear IFM.
0: Dear IFM. 2:24 ang ating oras. Araw po ngayon ng Webes, May 7, 2026. Napakinggan na po natin ang kwento ni Idol Caleb sa hashtag Dear IFM. Bawi! Nakakalungkot ang ending ng ating story. At sa kwento natin ngayong hapon, nagkakaroon tayo ng realization na habang nandyan pang isang tao sa buhay natin, pahalagahan natin sila at mamahalin. Minsan kasi, Idol, ang pagsisisi hindi na sapat para maibalik ang taong nasaktan mo. Pero sapat na itong dahilan para hindi mo na ulitin ang iyong pagkakamali. Ang sakit sa pag-ibig, mga idol, hindi lang yung iniwan ka. Mas masakit yung ikaw yung nang iwan. Tapos, sa huli, doon mo marirealize na sayang. Sayang dahil hindi mo ginawa lahat ng mga dapat mong gawin para maiparamdam sa kanya yung pagmamahal. Pero buti na lamang dito sa kwento natin ay nagkaroon ng pagbabalik itong si Caleb kay Apple. At pinanindigan niya ito, mga idol. Yung kwento ni Idol Caleb, napakabigat, mga idol. Hindi lang yung pagkawala ni Apple, kundi yung pagsisisi na lagi mong dadalhin. Dahil minsan mo siyang iniwan, di ba, sa panahong kinakailangan ka niya. Pero idol, lagi nating tatandaan, yung tunay na pagbawi, hindi lang ginagawa para mapatawad ka ng taong nasaktan mo. Ginagawa mo ito para patunayan na natuto ka na. At sa huli, napatunayan mong kaya mo talagang magbago, manindigan, at syempre, magmahal ng tama. Kaya naman kung nasaan man ngayon si Apple, sigurado akong panatag na siya. Dahil nga naman, nagpapaka-ama ka sa anak niya. Nagiging mabuti kang magulang para sa kaniyang anak. Yung mga nangyari, idol, na iniwan mo siya, alam mo, understandable naman yun eh, kahit papaado. Kasi naiintindihan ka rin namin, kaming mga listeners, naiintindihan namin na natakot ka sa bigat ng responsibilidad na daladala mo, idol. Dahil nga naman magiging ama ka na, diba? Sa napakabata mo pang edad. Kaya may mga times na hindi mo alam kung ano nga ba yung tama mong gagawin. Di mo alam kung ready ka na nga ba talaga sa pagiging isang magulang. Pero ang pinaka-importante naman sa lahat ay yung nagkakaroon ka ng realization na dapat mong panindigan ang isang bagay na nagawa mo na. At dito sa kwento, bagamat tumalikod ka minsan sa iyong responsibilidad, gumawa ka naman ng paraan para ito ay bawiin, idol. Gumawa ka ng paraan para mapabalik sa iyo si Apple at makuha ang loob niya. At the same time, maging o magpakaama sa inyong magiging anak. Kaso nga lang sa kasamaang palad, nawala si Apple. Diba? Namatay po siya, mga idol. At nakakalungkot man. At masakit yon sa part ni Caleb. Kasi, alam mo yon, minahal mo. Tapos bigla na lang mawawala sa'yo. Diba? At the same time, nandoon ka sa part na may mga pagsisisi ka dahil minsan mong nagawang saktan siya. Pero wag mo nang isipin yon, Idol Caleb, dahil nakabawi ka na. At ngayon, patuloy mong pinapatunayan sa sarili mo at kay Apple, kahit wala na siya, na handa kang magpakaama at maging mabuting magulang para sa inyong anak kahit mag-isa mo na lang. Kaya naman huwag ka nang malungkot, Idol Caleb. Dahil kung nasaan man ngayon si Apple, siguradong masayang masaya siya, Idol. Masayang masaya siya dahil mabuti kang ama para sa inyong anak na si Sophia. At kapag dumating sa punto na si Sophia hanapin niya ang kanyang nanay, lagi mo lang sasabihin sa kanya na nandyan lang palagi si Apple. Gagabayan ka, gagabayan ang kanyang anak, diba? At mananatili siya sa inyong mga puso at isipan. 2:29 ng ating oras. Nako, Idol. Malungkot ang kwento, pero marami tayong napulot na aral dito, mga Idol. Kaya sana, kapag nandyan pa ang isang tao sa buhay ninyo, may mga tao na nakapaligid sa inyo, huwag nyo silang sasaktan, huwag nyo silang iiwanan. Hanggat maaari, iparamdam sa kanila ang inyong wagas na pagmamahal. Dahil hindi natin kontrolado ang panahon, hindi natin alam ang mangyayari bukas. Kaya hanggat maaari, ibigay mo na ang the best na pagmamahal na dapat niyang matanggap. Oras po natin, 2:30. Ako po ay magbabalik sa programang Dear IFM. At sa aking pagbabalik, mga komento at pagbati nyo naman ang aking babasahin. Manatiling naka-tune in ang inyong radyo dito sa 104.7 IFM, ang Idol Kong FM.
3: Dear IFM.
7: You are listening to IFM. Music and News.

0: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Manong, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratso to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
1: Ako Plus, Alco Plus.
2: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
3: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
4: Ang keratin na may plus.
5: Keratin Plus.
6: Ang keratin na may plus.
7: Ngayong tag-init, pinapaalalahanan ang lahat na mag-ingat laban sa matinding init ng panahon. Uminom ng maraming tubig upang maiwasan ang dehydration. Iwasan ang matagal na pagbibilad sa araw, lalo na mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kung kinakailangan lumabas, gumamit ng payong o magsuot ng sombrero o damit na presko at magaan. Huwag ding kalimutang magpahinga kung nakakaramdam ng pagkahilo o sobrang init ng katawan. Para sa mga bata at matatanda, mas doblehin ang pag-iingat dahil sila ang mas madaling tamaan ng heat-related illnesses. Sa mga motorista, siguraduhin na sa maayos na kondisyon ang sasakyan bago bumiyahe upang maiwasan ang abirya sa kalsada. Tandaan, ang kaligtasan ay nagsisimula sa simpleng pag-iingat. Isang paalala mula sa inyong number one music and news FM sa Pangasinan, 104.7 IFM Dagupan.
8: Idol, Ruro Bugutero!
9: Idol ang oras ay 2:42.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
11: ACS.
8: Ang DJ kung humugot ay hugot na hugot.
12: Idol, Ruro Bugutero!
8: Ruro Bugutero!
13: Kinig-kinig sa Dear IFM.

0: 2:42 ang ating oras. Araw po ngayon ang Thursday, May 7, 2026. Tayo ay nagbabalik sa programang
1: Dear IFM.
0: Sa kwento po ni Idol Caleb sa hashtag Dear IFM, bawi. Alam mo, Caleb, bawing-bawi ka talaga. Siguradong proud na proud ngayon si Apple sa'yo dahil sa pagiging mabuting ama mo kay Sophia. But anyways, batiin ko lang muna yung mga nakatutok sa ating programa. Hello kay Idol Marisa Rosuelo dyan sa may barangay Teresa, San Carlos City. Pagbati din kay Idol Salve Jimenez, Idol Lojima Saringan. Advance Happy Mother's Day daw sa mga nanay na katulad niya. Nako, sa mga idol natin, sali po kayo sa ating Idol Ko Si Nanay promo ng IFM Dagupan, mga idol. May chance po kayong manalo ng Mother's Day Surprise Gift Pack. Opo, ang gaganda ng mga bulaklak. Nandito, nakapaligid na sa akin. Hello, hello kay Idol Edward Fernandez. Pagbati daw sa mga driver ng Santa Barbara, sina Parang Jack. Ayan, nakatutok sila ngayon dyan sa kanilang bayan ng Santa Barbara. 2:44 ang ating oras. Magbasa naman tayo ng mga komento sa ating dramahan. Sabi dito ni Idol Jessa, grabe to. Minsan talaga kailangan mo munang may mawala bago maintindihan kung gaano kahalaga ang meron tayo. Si Idol Ronald naman, para sa lahat ng lalaki, huwag niyong hintayin na magsisi kayo. Kapag kayo ang dahilan, kayo rin ang dapat unang manindigan. Si Idol Mika, masakit yung part na bumawi siya pero kinuha pa rin sa kanya si Apple. Pero siguro si Sophia na ang dahilan para ipagpatuloy niya ang buhay. Eto si Alan naman, hindi porke nagkamali ka, wala ka ng karapatang magbago. Pero tandaan natin, hindi lahat ng nasaktan mo ay kaya ka pang hintayin. Kaya sa mga idol natin dyan, dapat magkaroon kayo ng maagang realization. Para nang sa ganoon, hindi tayo mapunta na nasa huli na lahat ang pagsisisi bago tayo magkaroon ng mabuting hakbang. Si Idol Christine, ang aral dito idol, kapag mahal mo, huwag mong takbuhan. Kasi baka pagbalik mo, alaala na lang ang iyong maabutan. Grabe yun. Pero totoo, kapag may nagmamahal sa atin, huwag natin sasayangin yung pagmamahal na binibigay nila sa atin. Suklian din natin yun ng pagmamahal, idol. At kung sakali mang dumating tayo sa punto na tayo ay natatakot, naguguluhan at hindi alam ang gagawin, tandaan mo, ang iyong partner ay iyong best friend, 'di ba? Kaya mapagsasabihan mo siya ng mga bagay na gumugulo sa isip mo. Isang bagay na kung saan ay mapagkakatiwalaan mo na yung partner mo na yon is talagang mabibigyan kanya ng advices na talagang dapat mong gawin o dapat ninyong gawin sa inyong pagsasama, idol. Kaya kung may part sa inyo na natakot kayo at napagod kayo sa inyong relationship, dapat masabi mo yan sa iyong partner. Dahil kawawa naman siya na bigla-bigla mo na lang siyang iiwan nang hindi nalalaman ang dahilan. Kaya as much as possible, kapag aalis po kayo, sabihin ninyo. Kapag meron kayong magiging hakbang na walang kasiguraduhan, magkaroon kayo ng consultation, 'di ba, with your partner, idol. Baka kasi alam mo 'yon, sa at least na malay mo, 'di ba? Kapag nakausap mo yung partner mo, is magkaroon ka ng realization. At the same time, hindi ka na matakot pa doon sa iniisip mo, idol. 2:47 ng ating oras. Nalulungkot ako kasi nawala na si Apple. Oo, ang partner ni Caleb. Pero okay lang yan. Kasi nandiyan naman si Sophia na as a remembrance, as a memory, 'di ba, ni Idol Apple. At At hindi naman mawawala si Apple sa inyo, Caleb. Dahil sabi ko nga kanina, nasa puso't isipan nyo siya. Hello, hello sa mga idol po natin. Na kung saan ay nakatutok this afternoon. Meron po akong i-recommend sa mga artists.

0: ang Angel's Pizza Lucao, mga idol. Yes po, sa Lucao, Dagupan City, ang Angel's Pizza ay naka-birthday package promo ngayon sa halagang 2,499. Meron ka ng 2 big family pizza, 2 chicken wings, 2 pasta platter, 2 1 liter lemonade, free Angel's Pizza card, at free family size pepperoni. Sa package B naman, nagkakalaga po yun ng 1,999. Meron ka ng 2 family pizza, 2 chicken wings, 1 pasta platter, 2 1 liter lemonade, free Angel's Pizza card, at free medium size pepperoni. Kaya naman, sa mga nagbo-birthday ngayon, pa-birthday na po kayo. Ayan, open po sila for pick-up or delivery. Ayan, hello-hello po sa napakaganda. Oo, cute. Ni manager po dyan sa may Angel's Pizza Lucao, si Ma'am Kay. Good afternoon po sa inyo. Hello din kay Sir Raul and Sir Marlo. Isang magandang hapon po sa inyo na laging nakatutok dito sa IFM Dagupan. Idol, ako po ay magpapaalam na sa ating dramahan sa hapon sa Dear IFM.
1: Dear IFM.
0: At sana ay naibigan po ninyo ang pinadalang kwento ng ating letter sender at marami kayong natutunang aral para dito, idol. Bukas po ulit, magbabalik ang Dear IFM. Ako po ang inyong nakasama, Idol Rurho Gutaro, at matatiling na-tune in pa rin ang inyong radyo dito sa 104.7 IFM, ang Idol Kung FM.
1: Dear IFM.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Manong, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
2: Ako Plus Alco Plus.
3: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
4: Sa bawat pag-aalaga, sa bawat sakripisyo, at sa bawat pagmamahal na walang kapalit, si Nanay ang tunay na bida ng ating buhay. Kaya ngayong Mother's Day, inahahandog ng 104.7 IFM Dagupan at RMN Networks ang Idol ko si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo para sa lahat ng proud na anak na gustong ipagsigawan kung gaano nila kamahal at iniidolo ang kanilang mga nanay. Ganito lang kadaling sumali. Mag-post sa inyong sariling Facebook account ng larawan ni Nanay habang abala sa kanyang gawain. Lagyan ito ng maikling mensahe o dedication na sasagot sa tanong na, bakit idol ko si Nanay? Huwag kalimutang itag ang IFM Dagupan at gamitin ang official hashtag na hashtag idol ko si Nanay. Sa caption, ilagay ang pangalan ni Nanay, address at ang sagot kung bakit siya ang inyong idolo. Pagkatapos, i-comment ang link ng inyong entry sa comment section ng official digital poster ng promo. Ang mga mapipiling kalahok ay makatatanggap ng Mother's Day Surprise Gift Pack, munting regalo, handog para kay Nanay bilang pasasalamat sa kanyang walang kapantay na pagmamahal. Abangan ang anunsyo ng mga mananalo on-air at sa official Facebook page ng IFM Dagupan. Kaya sali na! Dahil kung usapang pagmamahal, sakripisyo at inspirasyon, walang tatalo kay Nanay. Idol ko si Nanay. Dito lang sa 104.7 IFM Dagupan, ang idol mong FM. Ang Idol ko si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo ay hatid sa inyo ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks, kasama ang Highlands Flower Shop, Chan Aesthetic Salon and Spa, Jose Jacinta's Grill and Restaurant, Cuatro Diseños, Mommy's Kitchenette, at ng Good Potion Food Product.
5: Your merienda time.

0: Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bakterya and virus tested. Bilip Iray Experto at Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS. Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
3: Mabibili sa
4: Idol sa Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube at website. Online na kami! Para sa news and information, mag-log on sa facebook.com/IFM News Tagupan at rmn.ph. Para sa entertainment, mag-log on sa facebook.com/IFM Tagupan. IFM Tagupan Official para sa TikTok at IFM Tagupan sa Instagram. Maging updated sa mga latest happenings, events, promos. Make sure na naka-like, follow at subscribe ka na sa aming mga social media accounts. O diba, Idol? Mapa Radyo o online, present ang 104.7 IFM, ang Idol kong FM.
5: Marami kang matututunan, marami kang mapapakinggan. IFM sa hapon! IFM sa hapon!
6: Idol, Roro Hugotero!
7: Idol, ang oras ay 3:20.
8: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
11: Ang DJ kung humugot ay hugot na hugot.
6: Idol Ruru Hugotero.

0: 3:21 ng ating oras. Araw po ngayon ng Thursday, May 7, 2026. Welcome na sa programang IFM sa Hapon. Ako po ang inyong makakasama alas 3 hanggang alas 5 para sa ating mga musikahan, merienda, at syempre ang ating Ay Dugdungan.
1: Ay Dugdungan!
0: Grabe, Idol! Napakainit sa labas! Kaya naman, Idol, magdala ka ng maraming tubig kung sakali mang ikaw ay lalabas ng inyong bahay. Pero kung wala namang pupuntahan, manatili na lamang sa loob. At uminom pa rin ng 8 glasses of water a day, Idol, para hindi ka ma-dehydrate. Grabe, sa sobrang init ng panahon, parang gusto nating magbakasyon. Diba? Sakto, Idol, nalalapit na ang Mother's Day. Kung gusto mong i-treat si Mother, nako, Idol, meron po kaming pa-promo. Pero wala po kami yung pa-out of the country, ha? Oo. O di kaya yung pupunta kayo sa ibang lugar. Meron lang po kaming regalo para sa inyong mga nanay kung kayo po ang mapipili para sa aming Idol ko si Nanay Promo. Alam nyo naman, pag IFM ang nagpapapromo, galante po kami. Maramihan po kaming magbigay, mga Idol. Subok na po yan ng ating mga listeners out there. Kapag IFM, maraming matatanggap pag nanalo. Diba? Ngayon pong Mother's Day, iniyahandog po ng 104.7 IFM Dagupan at RMN Networks ang Idol ko si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo para sa lahat po yan ng mga proud na anak na gustong ipagsigawan kung gaano nila kamahal at iniidolo ang kanilang nanay. Madali lang sumali, Idol. Mag-post lamang sa iyong sariling Facebook account ng larawan ni Nanay habang abala sa kanyang gawain. Lagyan po yan ng maikling mensahe o di kaya dedication na sasagot sa tanong na, bakit Idol ko si Nanay? Sa caption po, ilagay ang pangalan ni Nanay, address at ang sagot kung bakit siya ang inyong Idol. Huwag kalimutang itag ang IFM Dagupan at gamitin ang official hashtag na #IdolKoSiNanay2026. Pagkatapos, i-comment ang link ng inyong entry sa post na ito sa comment section. May pagkakataon po kayong mapili at manalo ng Mother's Day Surprise Gift Pack mula sa IFM Dagupan at sa aming mga sponsors. Ang Idol ko si Nanay promo ay hatid po sa inyo ng IFM Dagupan, RMN Networks, kasama ang Mami's Kitchenette, Cuatro's Diseños, Highland Flower Shop Dagupan, Turmeric Drinks by Good Potion Food Products, Chan Aesthetic Salon and Spa, at Jose Jacinta's Grill and Restaurant. Kaya naman, Idol, kung gusto mo na meron kang ibibigay sa iyong nanay, sali ka na sa ating Idol ko si Nanay. Grabe no, ang mga nanay talaga mapagmahal yung mga yan. At lagi natin silang hinahanap kapag wala sila sa bahay. Yung tipo ba, Idol, na asan si Nanay? Oo, yun lagi ang bungad mo pagka-uwi mo ng bahay. Nasaan si Mama, di ba? Most of the time sila talaga ang hinahanap natin kasi sila ang may tuturing natin na ilaw ng tahanan. Kapag nawala sila, madilim ang paligid. Oo, kaya habang nandiyan si Nanay, iparamdam natin sa kanila kung gaano natin sila kamahal. 3:25 ang ating oras. Ay. Sobrang init ng panahon. Tara na't magpalamig. Kasama, syempre, ang mga malalamig ninyong merienda at kaalinsabay nito ang ating mga musikahan na magpapasarap ng inyong hapon dito lamang sa 104.7 IFM, ang Idol Kung FM.
1: IFM sa hapon.
2: Back to the music.
3: IFM. Music and news.

0: Magandang araw mga suking tagapakinig. Kasama po natin ngayon si Tatay Antonio. Tay, paano po naapektuhan ng diabetes ang paningin ninyo?
1: Laging lumalabo ang paningin ko. Parang lagi ako nakatingin sa araw. Napakataas talaga ng sugar level ko. Minsan umahabot na talaga sa 320.
0: At anong solusyon po ang natuklasan ninyo?
1: May kaibigan na nag-suggest sa akin ng iBerry. Dahil natural ang ingredients nito, sinubukan ko at maniwala ka, ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ngayon, wala na ang panlalabo at nakakabasa at nanonood na ako ng TV nang walang hirap kung isa kang diabetic. Nakakaranas ng problema sa mata. Highly recommended ko ang iBerry.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
4: Ako Plus Alco Plus.
5: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
7: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
10: I have headache, I have body pain, pag two, pwedeng flu.
11: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
12: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Nasaan ka man naroon, sasabay ang programa naming puno ng infotainment. Siguradong informed ka na, entertained ka pa sa mga hatid naming chika at musikang kay sarap sa tenga. Kinig na idol sa programang Swak na Swak Pakinggan araw-araw mula alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. IFM sa umaga. Dito lang sa number 1 Music and News FM 104.7 IFM Dagupan.
14: Ang idol kong FM.
15: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
16: Ang keratin na may plus.
17: Keratin Plus.
18: Ang keratin na may plus.
19: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
20: Hello, Washi.
21: Hello, Mommy.
20: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
21: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
20: Mula noon hanggang ngayon.
22: All you need is Pride. All you need is Pride.
23: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
24: ACS.
25: Idol, matagumpay na nais sa gawa ang Maria Corina Cane Feeding Program sa Bangus Festival 2026. Maraming pamilya sa Barangay Pantal, Dagupan City ang napasaya at nakatanggap ng 100 boneless bangus at mainit na pagkain mula sa IFM Dagupan Team. Kitang-kita ang saya sa mga ngiti at pasasalamat ng ating mga kababayan. Isang simpleng tulong pero malaking bagay para sa mga pamilyang nakinabang. Ang programang ito ay dahil sa katuparan sa panguna ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks at RMN Foundation. Maraming maraming salamat din po sa ating mga sponsors, MJ Dagupan Boneless Bangus, Chill and Grind Cafe at Queens Water Filling Station Dagupan City. Dahil sa inyong suporta, mas naging makabuluhan ang selebrasyon ng Bangus Festival. Abangan ang mas maraming programang may saya at malasakit mula sa 104.7 IFM Dagupan.
26: Power Balance! Power Balance! Back-to-back sa mga dance hits na nakagagula! IFM sa hapon! IFM sa hapon!
27: Idol! Ruro Hugotero!
28: Idol ang oras ay 3:39.
29: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
30: ACS.
31: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. E BioFlu na.
30: Cool.

0: Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS!
2: Sis, ganda ng hair.
1: Naka-empress.
2: Impressively smooth, shiny, and healthy.
1: With regular use.
2: Naka-empress. Nakaka-impress.
1: Try mo na, sis.
2: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
3: Empress Shampoo. For impressive hair.
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
5: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
6: Magpakitang gilas sa lawak ng nalalaman ay dugtungan para sa lahat ng mga Ripa Pips na agay na sa mga musikang the best IFM sa hapon. Idol Ruru Hugotero.
7: Idol ang RSI 350.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
9: ACS. Ang DJ kung humugot ay hugot na hugot.
6: Idol Ruru Hugotero.
9: Wala yan sa haba.
6: O iksi. Size doesn't matter. Para pasok sa ating ay dugtungan.

0: 9:51 ng ating oras. Araw po ngayon ang Thursday, May 7, 2026. Tayo ay dadako na sa ating Ay Dugtungan.
1: Ay Dugtungan!
0: All you have to do is to complete the sentence para sa ating Ay Dugtungan Challenge.
1: Ay Dugtungan!
0: Kakasa ka ba? Siyempre naman. Kakasayan! Nako idol, tungkol sa mga masiswerteng tao ang ating pag-uusapan. Isang tanong, isang sagot. Maswerte ka ba? Alam mo idol, meron tayong iba't ibang definition ng swerte. Minsan, sinasabi nating swerte tayo kapag marami tayong pera. Swerte tayo kapag maayos ang pamumuhay natin. Swerte tayo kapag nakukuha lahat natin ang gusto natin. Pero may mga iba naman na nagsasabi na hindi lang naman napapatungkol sa mga bagay na gusto natin, pera, ang pagiging maswerte. Minsan, nagiging maswerte tayo dahil maraming taong nagmamahal sa atin. At marami rin mga taong nakasuporta sa atin. Mga tao na hindi tayo iiwanan sa kabila ng mga pagsubok na ating nararanasan. Pero sa inyo, idol, ano nga ba ang nakikita nyo para masabi nyong swerte kayo? Kaya naman, komento ka na sa ating Ay Dugtungan.
1: Ay Dugtungan!
0: Ang swerteng tao ay yung blank.
1: Ay Dugtungan!
0: Dahil mamaya, idol, sa aking pagbabalik, babasahin natin ang inyong mga dugtong sa ating Ay Dugtungan.
1: Ay Dugtungan!
0: Dito lamang sa 104.7 IFM, ang Idol Kung FM.
2: IFM sa hapon.
3: Thanks for keeping your radio station tuned right here.
4: This is

0: This song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
0: ACS. This song is brought to you by Ferrix Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitiw, mag Ferrix B araw-araw.
2: Presenting. Here we go.
3: FM. Music and news.
4: Basta pag nilalagnat,
5: dapat matik. Ibay, Jesse.
4: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
5: Dapat matik. Ibay, Jesse. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
4: Dapat matik. Ibay, Jesse.
6: Alagang Unilab yan.
7: Paracetamol is a generic name of Ibay, Jesse. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
9: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
8: Racho to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
10: Ako plus Alco Plus.
11: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
13: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3, tunay, natural, at original.
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
16: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
17: Unique toothpaste for brushing pa.
16: With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
18: ACS.
19: Sa init ng panahon at dami ng gawain, isang bagay ang dapat laging siguraduhin malinis. Ang iniinom mong tubig.
20: Dito sa Queen's Water Refilling Station, kumpleto ka. May bottled water, round gallons, at faucet gallons. Lahat purified at di kalidad. Para sa bahay, opisina, o negosyo, makakasigurado kang laging handang maghatid ng malinis na tubig. Matatagpuan sila sa Barangay Salisay, Dagupan City. Tawag na sa 075-649-2613 o sa 0969-045-1254. Queen's Water Refilling Station. Tubig na malinis, kalidad na sulit. Queen's Water Refilling Station.
21: Mga idol, the future of our network is here. Live na at viewable na ang bago nating digital home, the RMN Networks Channel, the rmnnetworks.ph. Isang powerful platform where you can discover all RMN stations, hyper-local stories, live feeds, programs, news, entertainment, and everything that makes RMN the country's trusted network. All in one sleek and interactive channel, high-tech, human, at higit sa lahat, hyper-local. That's the RMN experience. Now, just one click away. Kaya explore na mga idol. The RMN Networks.ph.
22: Sa bawat pag-aalaga, sa bawat sakripisyo, at sa bawat pagmamahal na walang kapalit, si Nanay ang tunay na bida ng ating buhay. Kaya ngayong Mother's Day, inahahandog ng 104.7 IFM Dagupan at RMN Networks ang Idol ko si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo. Para sa lahat ng proud na anak na gustong ipagsigawan kung gaano nila kamahal at iniidolo ang kanilang mga nanay. Ganito lang kadaling sumali. Mag-post sa inyong sariling Facebook account ng larawan ni Nanay habang abala sa kanyang gawain. Lagyan ito ng maikling mensahe o dedication na sasagot sa tanong na, bakit idol ko si Nanay? Huwag kalimutang itag ang IFM Dagupan at gamitin ang official hashtag na #IdolKoSiNanay. Sa caption, ilagay ang pangalan ni Nanay, address at ang sagot kung bakit siya ang inyong idolo. Pagkatapos, i-comment ang link ng ang inyong entry sa comment section ng official digital poster ng promo. Ang mga mapipiling kalahok ay makatatanggap ng Mother's Day Surprise Gift Pack, munting regalo, handog para kay nanay bilang pasasalamat sa kanyang walang kapantay na pagmamahal. Abangan ang anunsyo ng mga mananalo on-air at sa official Facebook page ng IFM Digupan. Kaya sali na! Dahil kung usapang pagmamahal, sakripisyo at inspirasyon, walang tatalo kay nanay. Idol ko si nanay. Dito lang sa 104.7 IFM Digupan, ang idol mong FM. Ang Idol ko si nanay, the IFM Digupan Mother's Day promo ay hatid sa inyo ng 104.7 IFM Digupan, RMN Networks, kasama ang Highlands Flower Shop, Chan Aesthetic Salon and Spa, Jose Jacinta's Grill and Restaurant, Cuatro Diseños, Mommy's Kitchenette, at ng Good Potion Food Product.
0: Your merienda time!

0: ko na nga po dito lang sa IFM 104.7.
1: Idol Ruru Hugotero.
2: Idol ang oras ay 4:07.
3: This time check is brought to you by iBerry.
4: Ito ang IFM, the music and news FM station of RNN.
5: The Philippines' best.
4: Sa Dagupan, 104.7.
6: Hit after hit, IFM Philippines.
7: Member KBB.
0: All you listeners, ibalik ang hanip mong porma sa 80s, maki-headbang sa 90s, maki-oh yeah sa 2000, at gumiling-giling sa mga musikang patok sa ngayon. IFM sa hapon. Ang DJ kung humugot ay hugot na hugot.
1: Idol, Ruru Hugotero.

0: pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
1: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas lumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
3: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
2: Mas malinaw na ba kahit gabi?
3: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
2: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
5: Sis, ganda ng hair.
6: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy with regular use.
5: Naka-Empress. Nakaka-impress.
6: Try mo na, Sis. Be an Empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
7: Empress Shampoo. For impressive hair.
8: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panaglutluto, tap no extra tikita!
9: Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
10: Aguray manan, at the extra nga pang laban dita, iamung nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na! New Alaksan Extra!
8: Wow, mas kinalaing pa?
10: One, pina-extra ti kinapaspas, up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Ang tortorak pa'y manapo?
8: Daito yan, di pakbet! Doa nga order tinga.
10: Extra nga kinalaing, tap na extra kamat. New Alaksan Extra.
2: Unilab quality yan.
1: Paracetamol and Ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: sa kamay mo. Mabait! Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Nanay, tusok, manhit. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins. Tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw.
3: Ihi ng ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw,
4: Magsantod Mas Gold
3: ang kapsula na may extracted ampalaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang may tutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan.
4: Santod Mas Gold,
3: ang mas pinalakas at mas epektibo, mabibili sa pinakamalapit na butika.
5: Mas pinalakas na paghahatid ng mga balita sa loob at labas ng Pangasinan. Mas komprehensibong pagtalakay sa mga napapanahong usapin sa lalawigan. Kasama si Idol Mark Espinosa.
6: Eh, yung pong long-term solution po dapat po na ginagawa ng gobyerno pagdating dito sa pag-stabilize ng mga bayarin.
5: At ang iba pang mga idol mo sa balita at impormasyon. IFM News. Mapapakinggan araw-araw, alas 5 hanggang alas 8 ng umaga, alas 12:30 hanggang alauna ng hapon, at alas 5 hanggang alas 5:30 ng hapon. Dito lang sa number 1 Music and News FMO 104.7 IFM Dagupan, ang Idol Kong FM.
7: Sing-sarap ng kamote Q at banana Q ang mga musikang ito. IFM sa hapon!
8: Idol Ruro Hugotero!
9: Idol ang oras ay 4:19.
10: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS!
12: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
13: Ang DJ kung humugot ay hugot na hugot.
14: Idol Ruru Hugotero.
15: Paalala, kapag dinamaan, bawal ang personalan at masaktan. Ay, dugtungan lang!

0: 420 ang ating oras. Tayo ay nagbabalik sa ating ay dugtungan.
1: Dugtungan!
0: All you have to do is to complete the sentence para sa ating ay dugtungan challenge.
1: Ay dugtungan!
0: Kakasaba? Siyempre naman. Hindi pwedeng hindi. Dapat lang. So eto na nga mga idol ang inyong dudugtungan.
1: Ay dugtungan!
0: Ang swerteng tao ay yung blank.
1: Ay dugtungan!
0: Nako idol, oras na para tayo ay magbasa. Sabi dito ni Idol Analisa Perioles, ang swerteng tao ay yung may tunay na pag-ibig sa'yo. Grabe naman, malas pala ako. Malas pala tayo mga hindi iniibig. Sakit naman.
2: Sinaktan mo.
0: Sabi naman dito ni Idol Salve Jimenez, ang swerteng tao ay yung may pagmamahal sa mga kapatid nila. Oh, okay, syempre naman. Iba, kapag mahal ka ng kapatid mo, swerte ka. Pero kapag kaaway mo yung kapatid mo, eh, syempre, minalas ka. Minalas ka na nagkaroon ka ng kapatid na suwail. Kapatid na nangangamkam ng lupain. Kumbaga, idol, ayaw kang bahagian, di ba? Pati lupa lang, pinag-aawayan nyo pa. Oo, sana ay itigil nyo na yan. Ito sabi naman dito ni Idol Leriza, ang swerteng tao ay yung may mapagmahal na magulang at may kaya sa buhay. Grabe naman. Ito sabi naman dito ni Idol Susan, ang swerteng tao ay yung may sweldo na 100,000. Ay! Isa sa mga pangarap natin, ang sumweldo ng 100,000 sa isang buwan. Siguro kung ganun ang sweldo natin sa isang buwan, sigurado akong wala na tayong problema. Imagine mo nun, no? Sa 10 buwan, meron ka ng 1,000,000. Imagine mo yun. Oo, talaga nga namang paldo ka. Eto sabi naman dito ni Idol Michael, ang swerteng tao ay yung may yumayakap sa kanya sa gabi. Ah. Yung may kakadal ba, idol? Swerte nga naman yung mga taong may kayakap sa gabi. Ako kasi, idol, wala akong kayakap. So, ibig sabihin ba nun, malas na ako? Pero okay lang, kasi may una naman. Yun na lang ang yakapin natin, idol. Eto sabi naman dito ni Idol Melissa, ang swerteng tao ay yung may masipag kang kapatid. Nagagawin ang lahat ng utos mo. Parang hindi kapatid yan eh, parang alipin. Aliping na mamahay. Oo. Mukhang malas mo noon. Mukhang swerte ka, pero malas yung kapatid mo sa'yo. Kasi palautos ka. Eto sabi naman dito ni Idol Robert. Wow, sosyalin yung pangalan. Oo, kapag Robert yung pangalan mo, sigurado ako meron kang milyon sa bangko. Oo, kapag sinasabi nila, hello Robert. Diba, lakas, makapag-expensive ng pangalan. Oo, parang hindi mo deserve na ikaw ay mahirap kapag Robert ang pangalan mo. Kailangan mayaman ka kapag Robert. Sabi niya dito, idol, ang swerteng tao ay yung 10 beses kumain sa isang araw. Grabe naman. Sinobrahan ng 3 beses. Parang sinasabi mo dito na parang ang sweldo nito ay nasa 50,000. Kaya nakakasampung beses, baka 100,000 pa. Grabe naman. Oo, parang sa lahat ng mga nabanggit nyo, malas ako. Pero parang para sa akin, idol, sa akin naman, ang definition ka ng swerte. As long as masaya ka sa buhay mo, swerte ka na doon, idol. Meron kang trabaho, meron kang natitirhan, meron kang kinakain, hindi man ganun kaing grande, meron at meron pa rin, at kumpleto pa rin ang iyong pamilya. Doon pa lang, masasabi kong swerte na ako. Siyempre, may mga kahilingan din tayo na gusto nating matupad. Diba? At may mga gusto tayo na sana ay meron tayo. At kapag nagkaroon tayo nun, hindi tinatawag yun na swerte. Kundi ating mga pinaghirapan, o di kaya it's either a blessing sa idol para sa atin. Dahil naging mabuting tao tayo, at the same time, porsigido at masipag tayo. Diba? Ang swerte, idol! Lagi namang nandyan yan eh. Ang kailangan mo lamang gawin ay wag lang umasa dito. Kailangan din ng sipag at syaga para ito ay magkatotoo. 4:26 ang ating oras. Idol! Tuloy-tuloy tayo sa ating mga musikahan sa programang IUFM sa hapon. Samahan ako dito sa 104.7 IUFM, ang idol kong FM hanggang alas 5 ng hapon.
1: IFM sa hapon. I am broadcasting on all frequencies. Every day. IFM. Music and news.

0: Ngayong tag-init, pinapaalalahanan ang lahat na mag-ingat laban sa matinding init ng panahon. Uminom ng maraming tubig upang maiwasan ang dehydration. Iwasan ang matagal na pagbibilad sa araw, lalo na mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kung kinakailangan lumabas, gumamit ng payong o magsuot ng sombrero o damit na presko at magaan. Huwag ding kalimutang magpahinga kung nakakaramdam ng pagkahilo o sobrang init ng katawan. Para sa mga bata at matatanda, mas doblehin ang pag-iingat dahil sila ang mas madaling tamaan ng heat-related illnesses. Sa mga motorista, siguraduhin nasa maayos na kondisyon ang sasakyan bago bumiyahe upang maiwasan ang abirya sa kalsada. Tandaan, ang kaligtasan ay nagsisimula sa simpleng pag-iingat. Isang paalala mula sa inyong number 1 Music and News FM sa Pangasinan, 104.7 IFM Dagupan.
1: Sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: My body.

0: sulit ang glue on.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: ACS. Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
3: Ang keratin na may plus.
4: Keratin Plus.
5: Ang keratin na may plus.
6: Nagugutom ka na ba? O naghahanap ng masarap na kainan para sa bonding? Tara na sa Jose Jacinta's Grill and Restaurant. Dito, matitikman mo ang all-day breakfast. Lutong Pinoy, masasarap na pasta, at freshly baked pastries na siguradong babalik-balikan. May dine-in at take-out options na, kaya swak sa kahit anong craving. At kung may okasyon ka, birthday, seminar, family gathering, o kahit kasal, perfect venue na rin. May event place ka na, may pool area pa. At ang best, consumable pa ang pagkain. Matatagpuan sa Servito Street, Poblacion, Mapandan. Bukas araw-araw, alas 10 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Para sa reservations, tawag o text sa 0910-361-4033. Sa sarap at saya na parang bahay lang, dito ka na sa Jose Jacinta's Grill and Restaurant.
7: Maraming salamat mga idol sa pagiging bahagi ng saya sa kakatapos lamang na Ironman Fiesta Watch ng 104.7 IFM Dagupan bilang bahagi ng Bangusa Festival 2026 na puno ng kulay at sigla ang Barangay Pantal sa ating kwentuhan, tawanan, palaro at solid na bonding kasama ang IFM Dagupan team. Mas naging special ang bawat sandali dahil sa inyong pakikiisa. Sa bawat ngiti, sigawan at panalo sa papremyo gaya ng 5 kilos of rice, ACES gift bag at cash prize. Kitang-kita ang tunay na diwa ng fiesta, ang pagkakaisa at saya ng komunidad. Hatid sa inyo ng DWON 104.7 IFM Dagupan, Radio Mindanao Network. Kasama ang Smart Dishwashing, bawat pahid, linis solid.
8: Back to back sa magandang hits na nakagagulay FM sa hapon. IFM

0: sulit ang gluon.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
2: ACS. I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
3: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
6: Mag-Santol Plus Gold.
5: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Malay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins, tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw.
9: Vitamin D1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Walang bibitil. Mag Farex B araw-araw.

0: RTI tengah tengok oras. Idol, maraming salamat po sa iyong naging pagsama sa akin. Alauna hanggang alas 5 ng hapon. Susunod naman ang isang oras na balitaan, IFM News Express Police Report, kasama si Idol Kate Dispo. Back to back with RMN Network News. Muli, ako po si Idol Ruru Gutaro, ang inyong nakasama sa 4 na oras na maghapon. Bukas, magkarinigan ulit tayo dito lamang sa 14.7 IFM, ang Idol Kong FM.
1: IFM sa hapon. Everything you hear, IFM. Music and News.

0: Dan, Losay Dishwashing Paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bacteria.
1: Bahit para walang bahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
0: Heavy duty linis, sukada pahit. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
6: Pabili nga ito.
7: Mahal naman. 20 na lang.
8: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
9: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexulti Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Masayang kwentuhan, chill, na musikahan. Ang programa sa radyo na magsisilbing hangout place mo. IFM sa gabi. Monday to Saturday, 6 to 9 p.m. Dito, pwedeng pag-usapan anything under the sun and moon. Dahil ang DJ, katropa mo idol. Dito lang sa number 1 Music and News FM mo. 104.7 IFM Dagupan. Ang Idol Kong FM.
11: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Manong, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
12: Ako Plus, Alco Plus.
13: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
14: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
15: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin.
14: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
0: Isang paalala sa publiko, rabies season na naman. Sa panahong ito, mas mahalagang maging maingat at agad na magpatingin kung sakaling makagat o makalmot ng hayop. Sa Meditech Medical Clinic and Laboratory Animal Bite Center, may maaasahan kang ligtas, maayos at agarang serbisyong medikal. Ito ay PhilHealth at DOH accredited. Para sa mga kwalipikadong PhilHealth members, may libreng konsultasyon at libreng anti-rabies vaccination. Ang Meditech Medical Clinic and Laboratory Animal Bite Center ay may mga branches sa Mapandan, Manawag, San Jacinto at San Fabian. Bukas mula Lunes hanggang Sabado, 7 a.m. hanggang 3 p.m. at tuwing Linggo, 7 a.m. hanggang 11 a.m. Ang Meditech ay bukas para sa lahat kabilang ang mga mula sa Karatig Bayan. Tandaan, ang rabies ay nakakamatay. Ngunit ito ay maiiwasan. Agad na magpatingin at magpabakuna. Isang paalala mula sa Meditech Medical Clinic and Laboratory Animal Bite Center.
16: Sa bawat pag-aalaga, sa bawat sakripisyo, at sa bawat pagmamahal na walang kapalit, si Nanay ang tunay na bida ng ating buhay. Kaya ngayong Mother's Day, inahahandog ng 104.7 IFM Dagupan at RMN Networks ang Idol Ko Si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo. Para sa lahat ng proud na anak na gustong ipagsigawan kung gaano nila kamahal at iniidolo ang kanilang mga nanay. Ganito lang kadaling sumali. Mag-post sa inyong sariling Facebook account ng larawan ni Nanay habang abala sa kanyang gawain. Lagyan ito ng maikling mensahe o dedication na sasagot sa tanong na, bakit idol ko si Nanay? Huwag kalimutang itag ang IFM Dagupan at gamitin ang official hashtag na hashtag idol ko si Nanay. Sa caption, ilagay ang pangalan ni Nanay, address at ang sagot kung bakit siya ang inyong idolo. Pagkatapos, i-comment ang link ng ang inyong entry sa comment section ng official digital poster ng promo. Ang mga mapipiling kalahok ay makatatanggap ng Mother's Day Surprise Gift Pack. Munting regalo, handog para kay nanay bilang pasasalamat sa kanyang walang kapantay na pagmamahal. Abangan ang anunsyo ng mga mananalo on-air at sa official Facebook page ng IFM Digupan. Kaya sali na! Dahil kung usapang pagmamahal, sakripisyo at inspirasyon, walang tatalo kay nanay. Idol ko si nanay, dito lang sa 104.7 IFM Digupan, ang idol mong FM. Ang idol ko si nanay, the IFM Digupan Mother's Day promo ay hatid sa inyo ng 104.7 IFM Digupan, RMN Networks, kasama ang Highlands Flower Shop, Chan Aesthetic Salon and Spa, Jose Jacintas Grill and Restaurant, Cuatro Diseños, Mommy's Kitchenette, at ng Good Potion Food Product.

Maligayang Araw Dagupan, magandang hapon Pangasinan. Muli na naman nagbabalik ang inyo't pong tagapagbalita, Idol Kate Dispo, na makakasama ninyo ngayong hapon ng Webes, Mayo 7, para sa tuloy-tuloy na balitaan sa loob at labas ng Pangasinan. Ito ang IFM News Express Police Report. Narito na ang mga nagbabagang police report. Bente-siyete anyos na akusado sa sexual assault of acts of lasciviousness, arestado sa season. Pag-iingat sa mga pampublikong lugar, muling ipinanawagan ng mga otoridad. PNP nagbabala laban sa fixers at recruitment process. Detalye ng mga police report na iyan at iba pa, susunod na.

0: sa detalye ng mga nakalap na police report. Arestado ang isang 27-anyos na lalaki na nahaharap sa kasong sexual assault of acts of lasciviousness matapos itong madakip ang mga operatiba ng Sison Municipal Police Station sa Barangay Bila, Sison, Pangasinan. Isinagawang pag-aresto sa bisa ng warrant of arrest na nilabas ng Family Court, 4th Judicial Region Branch 19 sa Cainta, Rizal. Ayon sa ulat ng pulisya, matagumpay na naisagawang operasyon bilang bahagi na ipinigting na kampanya laban sa mga wanted person at pagpapatupad ng batas sa lalawigan. Kasalukuyan nasa kustudiya ng Sison Municipal Police Station ang akusado habang hinihintay ang kaukulang proseso kaugnay ng hinaharap nitong kaso. Binigyan din naman ng komplisan na ang mga matagumpay na pagdakip ay nagpapakita ng kanilang patuloy na dedikasyon sa pagpapanatili ng kaayusan at seguridad ng komunidad, gayon din sa paghatid ng hustisya sa mga biktima ng krimen. Patuloy ding hinihikayat ang mga otoridad ang publiko na makipagtulungan sa kapulisan na tagad magsumbong ng anumang impormasyon na makatutulong sa pagsugpo ng kriminalidad sa kanilang lugar.
1: IFM News Express, Police Report.
0: Nagpaalala ang mga otoridad sa publiko na maging mapagmatsyag at responsable sa pag-iingat ng kanilang mga personal na gamit habang nasa mga pampublikong lugar upang maiwasan ang pagdami ng insidente ng pagnanakaw at iba pang krimen. Ayon sa advisory, mahigpit na ipinapayo sa mamamayan na huwag iwanan, walang bantay ang kanilang mga gamit sa mga lugar gaya ng parke, terminal, restaurant at mga komersyal na establishmento. Sinabi ng mga otoridad na kadalasang sinasamantala ng mga magnanakaw ang pagkakataong hindi nababantayan ang mga mahalagang gamit ng publiko. Pinayuhan din ang lahat na panatilihing nasa kanilang paningin at maabot ang kanilang mga mahalagang ari-arian tulad ng cellphone, pitaka, bag at iba pang kagamitan habang nasa mataong lugar. Bukod dito, pinaalalaan din ng mga publiko na maging maingat sa pakikitungo sa mga hindi nakikilala at manatiling alerto laban sa anumang kahinahinalang kilos o pag-uugali. Hinikayat ang mga mamamayan na magtiwala sa kanilang mga instinct at iwasang makipag-ugnay ng mga taong maaari magdulot ng panganib sa kanilang kaligtasan. Hinimok din ng mga otoridad ang publiko na agad i-report sa kinaukulan ng anumang kahinahinalang aktibidad upang makatulong sa pagpapanatili ng kaayusan at seguridad sa komunidad. Patuloy namang nagpapaalala ang mga kinaukulan na ang pagiging mapagmatsyag at maagap ng bawat mamamayan ay mahalaga hakbang upang maiwasan ang krimen at mapanatili ang kaligtasan sa mga pampublikong lugar.
1: IFM News Express, Police Report.
0: Pinaiig din ng City of San Fernando Police Station ang pagpapatrolya sa mga pamilihan sa lungsod sa pamamagitan ng pagpapatupad ng Oplan Bandilio bilang bahagi ng kampanya para sa kaligtasan at kaayusan ng publiko. Noong Mayo 7 ngayong araw, nagsagawa ng market patrol si Police Corporal Duke Hooker sa loob ng palengke kung saan nagpaalala siya sa mga vendor, mamimili at residenteng hinggil sa kahalagahan ng pagsunod sa mga hakbang pangkaligtasan upang maiwasan ang pagnanakaw at iba pang petty crimes. Ayon kay Police Patrol, mahalagang manatiling mapagmatsyag ang publiko lalo na sa matataong lugar tulad ng palengkeng kung saan madalas samantalahin ng mga masasamang loob ang pagkakataon upang makapagnakaw. Bukod sa seguridad, hinikayat din niya ang publiko na panatilihin ang karinisan sa kanilang kapaligiran upang makatulong sa pagpapanatili ng isang ligtas at malusog na komunidad. Pinayuhan din ng mga mamamayan na agad i-report sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya o sa mga kinuukulan ang anumang kahinahinalang individual o kakaibang aktibidad upang agad na maaksyonan ng mga otoridad. Patuloy namang isinusuro ng City of San Fernando Police Station ang mga programang naglalayong mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at seguridad sa komunidad sa pamamagitan ng mas pinaiting at police visibility at pakikipag-ugnayan sa publiko.
1: IFM News Express, Police Report.
0: Sa Samantala, Idol, mahigpit na pinaalalahanan ng Pangasinan Police Provincial Office ang publiko at mga nagnanais maging bahagi ng Philippine National Police na walang bayad at walang kinakailangang backer sa recruitment process ng organisasyon. Ayon sa pulisya, ganap na libre ang lahat ng yugto na aplikasyon at walang sino mang opisyal o tauhan ang dapat humingi ng pera kapalit ng pagpasok sa serbisyo. Binigyan din ng PNP na ang pagiging miyembro ng organisasyon ay nakabatay sa kwalipikasyon, kakayahan, disiplina at integridad at hindi sa koneksyon, impluwensya o pera. Kasabay nito, nagbabala rin ang mga otoridad laban sa mga fixer at mapaninlang na individual na nangangako umano ng sure slot, kota at pagpapabilis ng aplikasyon kapalit ng salapi o anumang pabor. Ayon sa PNP, illegal ang ganitong uri ng gawain at maaaring magresulta at pananagutang krimen at administratibo laban sa mga sangkot. Hinihikayat naman ang publiko na huwag magbigay ng pera, huwag makipagtransaksyon sa fixer at huwag basta magpaniwala sa maling pangako ng mabilis na pagpasok sa serbisyo. Pinapayuhan din ang sinumang may nalalamang kahinahinalang recruitment activity na agad itong i-report sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya o sa opisyal na PNP hotlines upang agad na maaksyonan. Patuloy namang isinusulong ng PNP ang isang malinis, patas at transparent na recruitment process bilang bahagi ng pagpapanatili na integridad at tiwala ng publiko sa hanay ng kapulisan.

0: Idol, oras natin alas 5.20 na. Mga Idol, sumayin niyo po ang unang bahagi ng ating balitaan ngayong hapon ng Huwebes at narito pa ang ilan sa mga nagbabagang police report na dapat inyong pakatutukan sa aking pagbabalik.
1: IFM News Express Police Report. At yan ang kabuuan ng mga balita sa oras na ito. IFM News Express.
2: Information, music, entertainment. IFM. Music and news.
3: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panaglutluto, tapno extra ti kita.
4: Anay, nasakit ti bagbagik. Agura ilaang.
5: Aguray manan, at da extra nga pang laban dita. Ti amung nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra.
3: Wow, mas kinalaing pa?
5: One, pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Ang portunak pa'y manapo?
3: Daito yan, di pakbet. Doang nga order ti gado.
5: Extra nga kinalaing, tapno extra nga kamat. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol and Ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bacteria and virus tested. Bilip Iray Experto at Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS.
3: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
4: Ay, naku iho, sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako, parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
3: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang kulis.
6: I have headache, I have body pain, pag poo, pwedeng flu.
7: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sis, ganda ng hair.
10: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
9: With regular use.
10: Naka-empress.
9: Nakaka-impress.
10: Try mo na, sis.
9: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
11: Empress Shampoo. For impressive hair.
12: Nanay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins, tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby deal. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Walang baby deal. Mag Farex B araw-araw.

0: FM News Express.
1: Idol, sa pagpapatuloy ng ating balitaan sa programang IFM News Express Police Report. Para sa mga ulo ng Police Report. Proseso sa pagkuha ng National Police Clearance ipinaaalala ng PNP sa publiko. Lalaking may kasong estafa arestado sa Bayambang. San Fabian Municipal Police Station nagsagawa ng polistenics at road run para sa physical fitness ng mga polis. Mga balitang iyan ay susunod na. Naglabas ng paalalang Philippine National Police hinggil sa tamang proseso ng pagkuha ng National Police Clearance upang maging maayos at mabilis ang transaksyon sa mga aplikante. Ayon sa advisory, kinakailang magparehistro muna online ang mga aplikante sa pamamagitan ng official website ng National Police Clearance System bago magtungo sa napiling police station para sa kanilang appointment. Matapos ang online registration, kailangan bayaran ng aplikante ang kaukulang bayarin bago sumailalim sa biometrics at verification process sa itinakdang himpilan ng pulisya. Pinapayuhan din ang publiko na dalhin ang mga kinakailangang dokumento kabilang ang printout o screenshot ng appointment schedule, resibo ng bayad at isang valid ID bilang bahagi ng verification process. Nagpalari rin ang PNP sa tamang kasuotan ng mga aplikante, hindi pinapayagan ang pagsuot ng sleeveless at shorts, habang mga kalalakihan naman ay pinapayuhang tanggalin ang hikaw o earrings bago pumasok sa police station. Ayon sa pulisya, mahalagang maging handa at sumunod sa itinakdang proseso upang maiwasan ang abala at mapabilis ang proseso ng National Police Clearance.
0: IFM News Express, Police Report.
1: Samantala, mga idol, inaresto ng mga tauhan ng Bayambang Municipal Police Station ng isang lalaki na nahaharap sa kasong estafa sa isinagawang operasyon sa Barangay Magsaysay, Bayambang, Pangasinan noong Mayo 4. Ayon sa ulat ng pulisya, dahong alas 11:50 ng umaga nang isilbi ang warrant of arrest na inilabas noong Enero 9 ng presiding judge ng Municipal Trial Court ng Bayambang. Matapos ang pag-aresto, ipinalam umano sa akusado ang kanyang mga karapatang konstitusyonal alinsunod sa umiiral na batas. Ang buong operasyon ay naitala rin gamit ang body-worn camera bilang bahagi ng pagsunod sa standard operating procedures ng Philippine National Police. Dinala muna ang akusado sa Bayambang District Hospital para sa physical examination bago ito i-turn over sa Bayambang Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon ng kaso. Ayon kay Police Colonel Romel P. Bagsik, Acting Chief of Police ng Bayambang Municipal Police Station, ipinapakita ng matagumpay na operasyon ang patuloy na dedikasyon ng kapulisan sa pagpapatupad ng batas habang tinitiyak na rerespeto at pinangangalagaan ang karapatang pantao ng bawat individual. Patuloy naman ang paalala ng kapulisan sa publiko na makipagtulungan sa mga otoridad upang mapanatili ang kayusan at seguridad sa komunidad.
0: Express Police Report.
1: Mga idol, nagsagawa ng morning fitness activity ang mga tauhan ng San Fabian Municipal Police Station noong Mayo 4 bilang bahagi ng pagpapanatili ng kanilang physical readiness at mental endurance sa serbisyo. Pinangunahan ni Police Jeffrey P. Biakan, Admin Supply PSMU PCO, ang nasabing aktibidad na ginanap sa public auditorium kung saan sinimulan ito sa pamamagitan ng polistenics, ang specialized calisthenics program ng Philippine National Police na layuning mapanatiling physically fit ang bawat police para sa kanilang tungkulin. Matapos ang conditioning exercises, nagsagawa rin ng mga tauhan ng 5 round na road run na dumaan sa Caballero Street sa Barangay Poblacion. Ayon sa San Fabian Municipal Police Station, mahalaga ang ganitong uri na aktibidad upang mapalakas ang pisikal na kakayahan ng mga pulis at mapanatili ang kanilang kahandaan sa pagtugon sa anumang sitwasyon o insidente. Bukod sa physical training, nakatutulong din naman ang road run sa pagpapatas ng police visibility sa komunidad bilang pagpapakita ng aktibo at mapagmatsyag na presensya ng kapulisan sa lugar. Binigyan din naman ang pamunuan ng San Fabian Municipal Police Station na ang pagpapanatili ng mabuting kalusugan at disiplina ng kanilang mga tauhan ay mahalagang bahagi ng kanilang layunin na makapaghatid ng mga epesyente at maaasang serbisyo publiko.
0: News Express Police Report.
1: Mga idol, dumako naman tayo sa Calasiao Police Station na kung saan nagsagawa ng simulation exercises o CMEX ang mga tauhan ng Calasiao Police Station noong Mayo 6 bilang bahagi ng pagpapalakas ng kanilang kahandaan sa pagtugon sa iba't ibang uri ng emerhensiya at law enforcement situations. Isinagawa ang aktibidad sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Rodel C. Gobatin, officer in charge ng Calasiao Police Station. Ayon sa pamunuan ng himpilan, layunin ng simulation exercises na mapahusay ang operational readiness ng mga polis, mapalakas ang koordinasyon ng mga unit at mas mapabuti ang kakayahan ng mga tauhan sa mabilis at epektibong pagtugon sa mga aktwal na insidente. Sa pamamagitan ng naturang pagkasanay, inaasahang mas magiging handa ang mga operatiba sa paghawak ng iba't ibang sitwasyon kabilang mga emergency response na papatupad ng batas sa komunidad. Binigyan din ng Calasiao Police Station na mahalagang tuloy-tuloy ng pagkasanay upang matiyak ang kahandaan at profesionalismo ng bawat miyembro ng kapulisan sa oras ng pangangailangan. Patuloy naman nagkasagawa ng kapulisan ng mga programa at aktibidad na naglalayong mapanatiliang mataas at naantas na kahandaan at maayos na serbisyo publiko para sa kaligtasan ng mamamayan.
0: IFM News Express Police Report. IFM News Express.
1: Mga idol, oras natin, alas 5.32 na. Sumayin niyo po ang kabuuan ng balitaan ngayong hapon ng Huwebes, Mayo 7 sa programang IFM News Express Police Report. Sa ngalan po ng buong pwersa ng IFM News Dagupan, ako po ang inyong naging tagapagbalita, Idol Kate. At this po, ako po muna yung magpapaalam mga idol, ngunit tuloy-tuloy pa rin ang ating balitaan dahil sa inyo na po ang mga programang RMN Network News live from DZXL Manila. Pagkatapos po ng ating balitaan, susunod na ang pinakapaborito ninyong idol na si Tita Ronnie para sa programang IFM sa gabi dito lamang sa number 1 news and music FM station niya sa Pangasinan. Ito ang 104.7 IFM Dagupan at Tatak IFM.
0: IFM News Express Police Report. IFM News Express Police Report. At yan ang kabuuan ng mga balita sa oras na ito. IFM News Express.

0: mga minamahal naming biyahero. Thank you for choosing by Jessic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sis, ganda ng hair.
4: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
5: With regular use.
6: Naka-empress. Nakaka-impress.
7: Try mo na, sis.
8: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
9: Empress Shampoo. For impressive hair.
10: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
11: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
10: Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
12: Ako Plus, Alco Plus.
13: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
15: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
16: Ang keratin na may plus.
17: Keratin Plus.
18: Ang keratin na may plus.
19: Si Mommy at si Washing Machine. Sa Pride washing machine detergent.
20: Hello, Washi!
21: Hello, Mommy!
20: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
21: Kaya yan ang Pride washing machine detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
20: Mula noon hanggang ngayon!
22: All you need is Pride! All you need is Pride!
23: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
24: ACS!
25: Mga idol, matagumpay na nais sa gawa ang Maria Corina Cane Feeding Program sa Bangusan Festival 2026. Maraming pamilya sa Barangay Pantal de Gupan City ang napasaya at nakatanggap ng 100 boneless bangus at mainit na pagkain mula sa IFM de Gupan team. Kitang-kita ang saya sa mga ngiti at pasasalamat ng ating mga kababayan. Isang simpleng tulong pero malaking bagay para sa mga pamilyang nakinabang. Ang programang ito ay dahil sa katuparan sa panguna ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks at RMN Foundation. Maraming maraming salamat din po sa ating mga sponsors, MJ Dagupan Boneless Bangus, Chill and Grind Cafe at Queen's Water Filling Station Dagupan City. Dahil sa inyong suporta, mas naging makabuluhan ang selebrasyon ng Bangus Festival. Abangan ang mas marami pang programang may saya at malasakit mula sa 104.7 IFM Dagupan.
26: Pabili nga nito.
27: Mahal naman. 20 na lang.
28: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
29: Bilis bonat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: na ang pasada ng mga balita.
1: Dito mo malalaman ang mga kaganapan sa buong bansa.
2: Rajaman, come in.
1: RMN News. Nationwide.
3: Luzon, Visayas, Mindanao.
4: Napapakinggan sa buong bansa ang
1: ang pagsasanib puwersa ng mga radyoman ng RMN sa buong bansa.
5: Unang-una mong narinig yan.
1: Kahit saan.
6: Radyoman, live ba dito?
1: Nandoon si Radyoman.
7: Wala pang ibang reporter dito.
8: Medyo malayo na nga lugar, pero
9: ano kaya nagaganap ang
1: pamamaril? RMN News. Nationwide. Naririnig tuwing alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Sabado. RMN.
10: Totoo. Nationwide Network. Number 1.
11: Antabayanan, susunod na ang mas pinalawak at mas pinahaba na pagbabalita mula Luzon, Visayas, Mindanao at worldwide. RMN Network News.

0: Libong na papakinggan
1: sa Luzon,
0: Visayas, Mindanao.
2: Narito na ang mahahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa.
1: Unang-una mong
2: narinig. Sabayan na po tayong napapakinggan sa Facebook channel ng RMN Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita.
3: Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Radyo Manel Marahol. Araw na po ngayon ng Huwebes, Mayo 7, 2026.
4: Ako naman si Radyo Man, Jenny Pahilanga.
3: Narito na pangulo ng mainit na mga balita. Mga kasama utos na pagsuspende sa pagputol sa kuryente ng mga hindi pa nakapagbayad ng consumer, band-aid solution lang pagbabalik ng kontrol ng kuryente sa gobyerno, isinusulong ng Power for People Coalition.
5: Ang pangako ng Epira, bababa eh, sa pamamagitan ng kompetisyon. Hindi yun na-fulfill. Dapat baguhin na yung batas.
4: 215 mambabata suportado ang impeachment ni Vice President Sara Duterte ayon kay Representative Redon. Temporary restraining order laban sa impeachment ibinasura ng Quezon City Regional Trial Court.
5: Bibilang na kami para mga 215 na po yung pinag-usapan ngayon.
3: Samantala naman mga kasama, ilang opisyal ng gobyerno nakaranas din umano ng pamba-blackmail mula sa grupo ng Peanut Gallery Media Network ni Franco Babanta, nagparamdam sa NBI.
4: Kritikal na antas ng hangin na itala ng DNR sa Ginubatan, Albay dahil sa ashfall.
3: Samantala naman, sa tabi na Zamboanga del Sur, apat na kandidata ng beauty pageant biglang hinimatay dahil sa kinulam.
4: Suspect sa ikatatlong insidente ng guns and run sa Quezon City, kakasuhan pa rin ang estafa kahit sumuko sa mga otoridad. Suspect na tarantalang umanong umuwi dahil hinihika ang kambal niyang anak.
6: Tinanggap lang po yung kanyang apology pero itutuloy po yung kaso na estafa laban sa nasabing suspect po.
7: RMN Network News.
8: Ayon sa National Fisheries Research and Development Institute, 70% ng galunggong sa Metro Manila ay mula sa WPS, kasama ang napakaraming uri ng lamang dagat na pagkain ng bawat Pilipino. Ngunit, unti-unti itong nauubos dahil sa illegal fishing at panghihimasok ng ibang bansa. Lumiliit na ang huli, tumataas pa ang presyo. Dahil dito, naapektuhan ang kabuhayan ng mga mangingisda at lalong-lalo na ang food security ng bansa. Ang pangisdaan sa WPS ay kritikal para sa ating pagkain at kabuhayan ng mahigit 370,000 mga mangingisdang Pilipinong umaasa rito. Hindi lang basta karagatan ang West Philippine Sea, ito rin ay kabuhayan at pagkain ng bawat mamamayang Pilipino.
3: News. Mga kasama, sa detalye po ng ating mga balita, tinawag ng grupong Power for People Coalition na band-aid solution lamang inutos ng Energy Regulatory Commission o ERC na pagpapatigil sa pagputol ng kuryente ng mga hindi pa nakapagbayad ng mga consumers. Ayon po dito kay Jerry Arances, convener ng Power for People Coalition, bagamat may no disconnection policy, hindi ito nasasagot ang pinakaugat ng malalim na problema sa pagtaas ng singil sa kuryente. Kaya naman panawagan ng grupo dapat higpitan ng ERC ang pagsisiyasat sa mga dagdag singil, lalo na't may mga aligasyon ng panlilinlang at over-recovery sa kita ng mga kumpanya gaya ng Meralco.
5: Ang punto kasi dito, like for example, itong nararanasan natin ngayon, at isa doon sa panawagan natin na dapat maghigpit ng ERC sa pagpapatupad ng mga rules at mga batas na magsisiguro na karapat-dapat yung pagtataas. Kasi in the past, marami talagang kaso ng kumbaga panlilinlang na nagaganap. At kaya din naman, maraming kaso na pinapanigan tayo ng Korte Suprema o ng mga korte, ganun din ng ERC. In the past, even with Meralco, in fact, yung Meralco po na yan, maraming kasong nakalodge pa din sa labis na paniningil nila. So, yung ang punto dito, kailangan talaga maghigpit ang ERC.
3: Iginit pa ni Arances na dapat ang mga malalaking korporasyon na ang bumalikan sa mga subsidiya gaya ng lifeline rate para naman sa mga 4Ps at senior citizen discount sa halip na ipasa ito sa mga regular na consumer.
5: itong mga additional charges. Yun yung kumakalat, yung para sa 4-piece, mga lifeline rate, so on and so forth. Siyempre, may mga posisyon po tayo dyan na una sa lahat, dapat yan ina-absorb na ng mga korporasyon kasi mumu naman yan kumpara doon sa kinikita nila. Like for example, the whole year of last year, 50 billion, more than 50 billion ang kinita ng Meralco. Samantalang itong lifeline rate, wala pang 8 million ito. So parang dapat na lang ina-absorb na nila yan. Bakit ko po yun sinasabi? Kasi ang prinsipyo dito sa panahon ng krisis, dapat lahat ay nag-aambag, di ba?
3: Punto pa ng koalisyon, 80% ng kuryente nang galing pa rin sa imported ng fossil fuels na siya napapamahal naman sa singil. Dahil dito sinusulo ng grupo ang pag-amienda sa PIRALO upang maibalik ang kuryente bilang isang public service sa ilalim ng pamahalaan.
5: Ang tulo po kasi talaga, kailangan baguhin yung batas. Yung itira po mismo ang problema. Kasi, kumbaga, at mercy yung publiko. Kasi ang konsepto ng kuryente, dapat public service eh. Kasi public goods eh. Diba? Like for example, ilang milyon, 8 million ang subscribers parang ng Meralco. So dapat lang talaga na nasa kamay yan ng gobyerno, ang majority dyan. So yun yung kailangan baguhin, ano? Kasi ang pangako ng itira, 25 years na ang itira, yung batas na nag-privatize sa buong power sector. 25 years na. Tuloy-tuloy na tumataas ang presyo ng kuryente. Ang pangako ng EPIRA, bababa eh sa pamamagitan ng kompetisyon. Hindi yun na-fulfill. Dapat baguhin na yung batas.
3: Mga kasama, bahagi pa rin yan ang pagpapaliwanag ni Jerry Arances, ang convener ng Power for People Coalition, sa interview ng DZXL RMN Manila.
7: RMN Network News.
4: Batangas, Representative Leandro Levista nireklamo ni DOE Secretary Garin sa Department of Justice. Detalye ng balitang yan mula kay Ranjuman Jairo Peña, Florida.
7: RMN Live Report.
1: Nag-ahay na nga reklamo si Department of Energy Secretary Sharon Garin laban kay Batangas 1st District Representative Leandro Levista sa Department of Justice. Ito ay kaugnay sa pagkabigong mag-supply ng kuryente ng solar para sa Bayan Corporation na itinatag ng kongresista. Ayon sa DOE, halos 7 taon na ang nakalipas pero bigo mo ng kumpanya na i-operationalize ang prangkisa na iginawad noong 2019. Wala rin naman ng record na nakakuha ang kumpanya na mga kinakailangang permit o nagbigay ng kuryente sa mga benepisyaryo. Dahil dito na kompromisoan nila ang energy security ng bansa, lalo na ngayong nasa kalagitnaan ng krisis at mataas ang singil sa kuryente. Bukod kay Levista, dawit din sa reklamo ang iba pang opisyal ng SPSB at Solar para sa Bayan Holdings Corporation dahil sa paglabag sa Revised Public Service Act. Iginawad noong 2019 sa Solar Philippines ang 25 taon na mega franchise sa ilalim ng Administrasyon Duterte para magtatag at magpatakbo sana ng mga solar-powered microgrid sa mga lugar na hindi nasusuplayan at kulang sa supply ng kuryente. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manjairo, Peña, Florida, Tatak RMN.
3: Samantala mga kasama, sa ibang balita, kakasuhan pa rin ang pulisya ang suspect sa nangyaring gas and run incident sa Mindanao Avenue sa Quezon City nitong nakalipas na Mayo at rescued voluntary na itong sumuko sa mga otoridad. Ayon po dito kay PNP spokesperson na Police Brigadier General Rando Tuanyo, binayaran na ng suspect ang 1,500 pesos na tinakbuhan nito matapos magpakarga ng gas pero itutuloy pa rin nila ang kasong estafa laban naman sinasabing suspect.
6: Tinanggap lang po yung kanyang apology pero itutuloy po yung kaso na estafa laban sa nasabing suspect po.
3: Sa pahayag naman ng suspect, sinabi nitong kaaway nito sa telepono ang kanyang misis dahil sa pinapawi na siya nito sa Nueva Ecija dahil sa hinihika.

0: ang na-involve sa sinasabi natin na delikadong pagmamaneho o unsafe driving. So tinitingnan po ngayon yan ang QCPD kung ang driver na nasabing the same car na involved sa gas and run, kung siya rin po yung nagmamaneho. Ito po yung ginamit ng QCPD para sa show cause order na kung saan nire-request ng QCPD na alisan po at tanggalan ng lisensya ang nasabing driver.
1: Mga kasama yan si PNP spokesperson na Police Brigadier General Randall Tuanyo.
2: Network News. Aabot na sa 215 na mamabatas ang sumusuporta para sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng DZXLRM in Manila, sinabi ni Bicol Saro Partidist Representative Terry Ridon na ang nasabing bilang ay kapareho ng mga pumirma sa unang impeachment complaint laban sa BC noong Pebrero 2025. Pagbobotohan sa plenary ng Kamara sa Lunes, May 11, kung i-impeach si Vice President Sara.
3: Bibilang na kami para mga 215 na po yung pinag-usapan ngayon na bilang. Lagpas 2/3 na po ito ng boto ng lahat po ng miyembro ng Kamara. Kapantay na po ito nung boto nung nakaraan taon.
2: Binuweltahan naman ni Ridon ang mga aligasyon na may naganap na takutan sa pagdinig kaugnay ng impeachment complaint ni Vice President Sara sa House Committee on Justice. Hamon ni Ridon, maglabas ng ebidensya para mapatunayan ang aligasyon.
3: Kung sino mo yung mga nagsabi, di pakita nila ebidensya kasi parang wala naman. Trika lahat yun. So, pakita nila ebidensya. Saan yung bigayan? Saan yung bayaran? Miyembro ba sila? Kung wala naman silang ebidensya, ito intriga lang yun. Kasinungalingan yun, di ba? Pero maging mapagpantay ho tayo dun sa magmagawa ng intriga sa kasinungalingan. Ha, yung mga nagtatanong tungkol dyan kasi kung wala naman silang ebidensya, wala tayong pag-usapan. Ang naglalatag ng kasinungalingan, hindi mo dapat paniwalaan. Kung sino man yun, senador man yan o kongresista, dapat hindi ho natin paniwalaan kung wala akong ebidensya.
2: Si Representative Terry Ridon.
1: Samantala, mga kasama, temporary restraining order laban naman sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ibinasura ng Quezon City Regional Trial Court. May detalye, Rajaman May Guyagoy.
4: RNN Live Report.
5: Hindi maaaring makialam ang hudikatura sa paggamit ng mawabang kapulungan ng constitutional rights nito para hawakan ang proseso sa impeachment. Ito ang laman ng desisyong nilabas ni Quezon City Regional Trial Court Branch 81 Presiding Judge Madonna Echeverry na nagbabasura sa petisyong inihain ni Attorney Manasseh Scarpio para sa napigilan ng impeachment laban sa misis niyang si Vice President Sara Duterte. Sa limang pahinang desisyon, iginit ni Judge Echeverry na ang Kamara lamang ang may eksklusibong kapangyarihan na mag-initiate ng impeachment alinsunod sa Article 11 ng Konstitusyon at lehitimo ang pag-i-issue ng subpoena ng House Committee on Justice. Ibinasura rin ng Korte ang hiling na writ of preliminary injunction at ang mosyong kilalanin ang mga balita sa YouTube video na tinawag na hearsay evidence at walang probative value. Dagdag pa ng QCRTC, wala itong jurisdiction dahil co-equal branch itong Kongreso, kaya sa kataas-taas ang hukuman dapat isinampang kaso. Ang desisyong ito ng lower court ay matapos naman pagkaisa ng House Committee on Justice na i-impeach si Vice President Duterte at aprubahan ng Articles of Impeachment para ipasa sa plenaryo na inaasahang pagbubutuhan naman sa darating na May 11. Kasama sa TTXL, RNN Manila.
2: Senator Kiko Pangilinan bukas sa alok na maging impeachment manager sa pagilites kay Vice President Sara Duterte. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Conde Bata.
4: RNN Live Report.
6: Bukas si Senator Kiko Pangilinan na tanggapin ang alok na maging Senate Impeachment Manager para sa inaasang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Pangilinan, pinag-iisipan pa niya ang swestyong ito dahil hindi pa naman ito na isa sa pinal at dedesisyonan pa ng mayorya ng mga senador. Paliwanag naman ng mambabatas ang magiging papel kung sakali ng impeachment manager ay ang magpanatili ng orderliness o kaayusan sa impeachment trial. Inialintulad ito ni Pangilinan sa isang court administrator na nakatutok sa mga administrative matters na kailangan tugunan bago magpatuloy sa aktual na trial. Ipinunto ni Pangilinan na wala pang rules na ipapatupad sa impeachment ang pagkakaroon ng impeachment manager at pag-aaralan pa kung kailangang amyendahan ang rules para maipatupad ito.
7: Wala pa. It's just a suggestion. So, wala pang final. Pero tingnan natin. It's

0: It's really the decision of the majority. Mostly administrative, just to for the smooth, orderly proceedings. So,
1: parang clerk of court or something?
0: Yeah, parang court administrator.
2: Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak Tatak RMN.
3: Samantala, sa ibang balita, mga kasama, isa pang empleyado ng Peanut Gallery Media Network, itinuturing na person of interest ng NBI. Kasama mo sa balita, Excel Rajamandos Joyce Adra.
4: RNN Live Report.
5: Itinuturing ng NBI na person of interest si CJ Hero, dating beauty queen at host ng Peanut Gallery Media Network. May kinalaman ito sa sinasabing 350 billion pesos tatangkang pangingikil daw ng grupo ni PGMN na founder at CEO Franco Mabanta. Kaya dating speaker Martin Romualdez, sinabi ni NBI Director Melvin Batibag na ipapatawag nila si Hero dahil nabilang siya sa client affidavit ni Nova Nocon na longtime aide. Tinanaman ni Batibag na hindi sama si Hero sa mga inaresto dahil hindi naman siya kasama sa aktual na tumanggap ng mga marked money. Pero base sa reklamo anya na inihain ng complainant, nabanggit doon ang pangalan ni Hero. Marahil anya ay ginamit sa pag-extort o panginikil ang video kung saan nandoon si CJ Hero. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Mancay, Escolantes, Adra, Tatak, RMN.
6: News. Ilang opisyal ng gobyerno ang nagparamdam sa NBI matapos makaranas din ng pamba-blackmail. Kasi ng pagkakaresto kay Peanut Gallery Media Network CEO at founder Franco Mabanta dahil sa umunoy pangingikil ng 350 million pesos kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ay kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, mahalaga na maaresto ang nasa likod o mga nasa likod ng tangkang pangingikil. Tumanggi naman si Matibag na tukuyin kung anong posisyon ng government officials na maaaring nakararanas ng kaparehong extortion. Samantala, sinabi rin ni Matibag na nag-a-apply na ng cyber warrant ng NBI para mabuksan ang gadgets ng grupo ni Mabanta. Sa pamamagitan niya nito ay matutukoy kung may iba pang tinakot o kinikilan ang grupo ni Mabanta.
3: Sa kaugnay pa rin balita, mga kasama, financial, okay naman ay siba nating balita. Mga kasama, doon naman sa lalawigan po ng Albay, naitala ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang kritikal na antas ng kalidad ng hangin na sa ginubatan sa Albay kasunod ng patuloy na pagbuga ng abo ng bulkang Mayon. Ayon po dito kay Environmental Management Bureau Region 5, umabot na sa matinding level ng particulate matter ang hangin sa lugar nilan para magpatuloy ang mahigpit na monitoring sa kalagayan naman sa kanilang kapaligiran. Agad na rin nag-deploy ng karagdagan namang monitoring equipment ang DENR sa mga apektadong lugar upang makuha ang real-time na datos ng hangin habang patuloy ang babala sa mga residente na iwasan ang matagal exposure sa asphalt. Kasabay nito, nagpapatuloy rin ang water quality testing sa mga kalapit na ilog at pinagkukunan ng tubig upang matiyak na hindi ito kontaminado at ligtas pa rin gamitin ng mga evacuees at mga residente. Patuloy pong pinapalahanan ng Department of Environment ang publiko magsuot ng protective mask at sumunod sa mga lokal na mga health advisories habang nanatiling aktibo ang bulkan. Sa ngayon, nanatiling naka-alert ito ang ahensya sa posibleng epekto ng asphalt sa kalusugan at kapaligiran ng mga komunidad naman sa lalawigan ng Albay.
6: Kampo ni Representative Martin Romualdez, iginiit na extortion ang ugat ng pag-aresto kay Franco Mabanta at walang kinalaman sa press freedom. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Grace Mariano.
7: RNN Live Report. Iginit nga ng kampo ni later Representative Ferdinand Martin Romualdez na extortion o pangingikil ang dahilan ng pag-aresto kay Peanut Gallery Media Network o PGMN founder Franco Mabanta at walang kinalaman sa press freedom. Ang kay Attorney Elaine Atienza, tagapagsalita ni Romualdez, pinipilit ng PGMN ang tunay na kwento para palabasin na pag-atake sa kalayaan sa pamamahayag at sa mga pumupuna sa gobyerno ang paghuli kay Mabanta. Katwiran ni Atienza, sa demokrasya ay malayang pumuna, pero malinaw sa ating batas na isang krimen ang pangingikil. Diniat yan sa ginawa lang ni Romualdez ang nararapat na pagdulog sa mga otoridad na tiyak gagawin din ng sino mang malalagay sa kaparehong sitwasyon. Angkat yan sa hindi maituturing na journalism ang ginawa ng PGMN na pag-produce ng video na hindi nito inilabas sa publiko at sa halip ay ginamit sa pangingikil. Diniat yan sa ang anumang ebidensya ukol sa maling gawain ng sino mang opisyal ng gobyerno ay dapat ibigay sa mga otoridad at hayaang aksyonan ng mga kaukulang institusyon sa halip na gamitin sa panghihingi ng pera. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
3: Mga kasama, doon naman sa Zamboanga del Sur, apat na kandidata ng beauty pageant sa bayan ng Tabina, biglang hilimata ay dilan sa kinulam umano. Mula sa Raming Pagandian, may detalye, Radyo Man Mar Alawan.
4: RMN Live Report.
8: Nagulantang ang mga residente ng Barangay Kulabay sa bayan ng Tabina, Zamboanga del Sur matapos mawala ng malay ang apat na kandidata habang ginaganap ang isang beauty pageant. Ayon kay Ayesha Pungkol, isa sa mga kandidata, sunod-sunod umano silang natumba habang nagpapatuloy ang programa at nagising na lamang siya sa health center. Naramdaman umano ng mga kandidata ang pamamanhid, panghihina at paninigas ng katawan bago mawala ng malay. Dagdag pa ni Ayesha na bago magsimula ang beauty pageant, wala siyang nararamdamang masama sa kanyang katawan. Ngunit bigla na lang siyang nanghihina habang umakyat sa entablado para sa lunggaon competition. Giit naman ni Barangay Captain Lucrecio Armisin na hindi pinababayaan ng mga organizers ang mga kandidata at maayos silang naaasikaso. Normal din umano ang blood pressure ng mga hinihimatay na kandidata pagdating sa Rural Health Unit at Tabina. Itinanggi naman ni Punong Barangay Armisin na mula sa kinaing pastel ng mga kandidata ang dahilan ng insidente dahil marami umano ang nakakain sa pastil ngunit nasa maayos naman na kalagayan. Habang salaysay naman ni Ayesha na posible umanong kinulam sila ng isang lalaki dahil habang paakyat siya sa entablado, merong nakaitim na lalaki ang lumapit at hinipan umano sila at doon nagsimula na nakaramdam sila ng pagkahilo at pamamanhid ng katawan. Sa ngayon, patuloy naman na iniimbestigahan ng barangay ang tunay na sanhi ng insidente habang ligtas naman at nakauwi na ang mga kandidata. Kasama mo sa RMN Pagadian, Radyo Man Mar Alawan, Tatak RMN.
4: RMN Police Report.
6: Binata patay matapos makuryente habang nagkukumpuni ng electric wire. Detalye ng balitang yan mula kay Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
4: RMN Live Report.
9: Isang 22 anyos na lalaking biktima na kuryente ng alas 5 ng hapon habang nagkukumpuni ng electric wire sa isang kubo nitong Miyerkules. Ang biktima na kinilala si Alice June ng Barangay Bolo, Buenavista, Quezon ay aksidente na napadikit sa live wire na naging dahilan ng kamatayan nito. Sa naging resulta naman ng isinagawang pagsusuri ng kapulisan hinggil sa pangyayari, wala naman umanong sinyales ng foul play ang naganap sa pagkamatay ng biktima. Kasama mo sa Ramen Calabarzon and 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda, Tatak RMN.
4: RMN Network News.
6: Naging maganda ang turnout ng mga naghain ng Certificate of Candidacy para sa BARM Parliamentary Elections. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni COMELEC Spokesperson Director John Rex Laldianco na halos 16 na political parties na ang nakapag-comply at inaasahan pang mayahabol sa huling araw ng COC filing. Ayon kay Laldianco, agad na ipopost ng COMELEC ang mga COC bilang bahagi ng transparency at para agad matukoy kung may mga hindi kwalipikadong kandidato.
10: Maganda po ang naging turnout natin at mukhang lahat po ng posisyon, pati meron pong nag-file na talaga ng Certificates of Candidacy. Sa dalawang araw pong nauna, ay naikulit na po namin yan. At bagamat nakita na po namin sa Joshua na yung lahat po nung 16 na political parties ay nakapaghalos, nakakomplay na, pati na rin po yung mga sektor, may inaasahan pa rin naman po kaming hahabol ngayon. Ang maganda po dito kasi handa ang ating mga election officers, papatupad nila ang ating resolution na hanggat meron pong magpa-file dyan, nakapila, nakuha ang pangalan, ay tatanggapin po natin ito.
6: Mahigpit ding rerepasuhin ng COMELEC ang mga COC para maiwasan ng nuisance candidates at mga planong manggulo sa halalan. Tiniyak din ang poll body na handa silang magsampa ng kaso o mag-disqualify ng kandidatong mapapatunayang nagsumite ng maling impormasyon sa kanilang COC.
3: Dumako tayo ng lalawigan ng Cebu mga kasama, pagpapalawak ng partisipasyon ng mga micro, small and medium enterprises na nais ng ASEAN na makapasok sa global trade. Mula sa Remin Cebu may detalye, Rajaman Aida Tampos.
4: RNN Live Report.
11: Nais ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na mas mapalawak pa ang partisipasyon ng mga micro, small and medium enterprises o MSMEs sa pandaigdigang kalakalan kahit mananatiling nangunguna ang malalaking negosyo sa global trade. Sa joint press briefing ng DTI at Department of Foreign Affairs, sinabi ni DTI Undersecretary Alan Kepte na layunin ng ASEAN na mapanatiling tuloy-tuloy ang kalakalan sa kabila ng umiiral na krisis sa Middle East. Ayon kay Kepte, ang ASEAN ay hindi lamang isang pamilihan kundi isa ring production hub o sentro ng produksyon sa rehiyon. Dagdag pa ni Hefte, isa sa mga mahalagang trade agenda ng ASEAN ay ang inclusivity o mas malawak na partisipasyon ng micro, small and medium enterprises sa global value chain. Ibig sabihin nito, mas mabibigyan ng pagkakataon ang mga lokal na negosyo hindi lamang na makapag-export sa ibang bansa kundi magkipag-ugnayan din sa mga kumpanyang bahagi ng pandaigdigang merkado. Sinabi rin ng naturang opisyal na integration ng ASEAN ay hindi lamang nakatuon sa kalakalan ng produkto kundi pati na rin sa serbisyo, pamumuhunan at paglikha ng trabaho. Sa ilalim ng chairmanship ng Pilipinas sa ASEAN, isa sa pangunahing prioridad nito ay ang pagtatag ng ASEAN Center of Excellence for MSMEs na magsisibing sentro ng mga programa, proyekto at inisyatiba para sa MSMEs sa rehiyon. Mula sa RMN Cebu, Radyo Man, Aida Tampos, Tatak RMN.
4: RMN Police Report.
6: Tatlong hinihinalang miyembro ng notorious na Ativan Gang arestado. Detalye ng balita niya mula kay Rajaman Marjo Domingo.
4: RNN Live Report.
12: Arestado ang tatlong hinihinalang miyembro ng notorious na Ativan Gang na sangkot sa serye ng nakawan at illegal na droga ang sinagawang magkahiwalay na operasyon ng pulisya. Lumalabas sa investigasyon na ginagamit ang gamot na lorazepam o mas kilalang Ativan na nasabing sindikato para mawala ng malay ang mga target itong biktima na kadalas sa mga dayuhan tsaka ito pag nanakawan at papasukin ang kanilang mga bank accounts. Nang Hulistondo, Manila, ang isang 54 years old na babae na sangkot sa pagnanakaw sa Santa Cruz kung saan din droga umuno nito ang isang hotel chef pagkatapos ay ninakawan ng cellphone at 10,000 piso. Habang sa Makati naman ay nahuli ang isang 43 years old na babae sa bisa ng warrant para sa kasong theft. Sa Manila, nahuli ang isang 37 years old na lalaking taxi driver matapos mahulihan ng illegal na droga kung saan kinilala rin siya ng otoridad bilang pangunahing transporter ng grupo habang sinasagawa ang krimen. Iniuugnay ang mga nasabing nahuling mga suspect sa kaso ng isang Singaporean national sa Binondo, Manila na umanoy din droga para pagnakawan at gumawa ng hindi autorisadong transaksyon sa kanyang bangko. Naharap ang mga suspect sa patong-patong ng mga kaso kagaya ng theft, drug-related offenses at paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa BZXLR ng Manila, Rajaman Marjo Domingo, Patok RMN.
4: RMN Weather Report.
3: Mga kasama, patuloy pong binabantayan ang bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ayon sa PAGASA, huling namatang ngayon ang Tropical Storm Hagupit sa layong 1,840 kilometers east ng northeastern Mindanao. Taglay nito ang lakas ng hanging aabot na ng 65 kilometers per hour at mayroong pagbugso hanggang 80 kilometers per hour habang kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran. Samantala, binabantayan din ang low pressure area na huling namata naman sa katubigan ng Picong, Lanao del Sur. Kasalukuyan itong kumikilos pa kanluran, timog kanluran. Pero hindi nasa magiging isang ganap na bagyo.
13: Ayon sa National Fisheries Research and Development Institute, 70% ng galunggong sa Metro Manila ay mula sa WPS, kasama ang napakaraming uri ng lamang dagat na pagkain ng bawat Pilipino. Ngunit, unti-unti itong nauubos dahil sa illegal fishing at panghihimasok ng ibang bansa. Lumiliit na ang huli, tumataas pa ang presyo. Dahil dito, naapektuhan ang kabuhayan ng mga mangingisda at lalong-lalo na ang food security ng bansa. Ang pangisdaan sa WPS ay kritikal para sa ating pagkain at kabuhayan ng mahigit 370,000 mga mangingisdang Pilipinong umaasa rito. hindi lang basta karagatan ang West Philippine Sea. Ito rin ay kabuhayan at pagkain ng bawat mamamayang Pilipino.

0: Chris Aquino nagpositibo sa COVID-19 matapos makalabas ng ospital. Alamin natin ang balita mula kay Rajaman Alex Furake.
1: Muling nagpositibo sa COVID-19 ang Queen of All Media na si Chris Aquino. Sa Instagram stories, ibinahagi ni Chris na siya'y nagkasakit matapos siyang lumabas ng ospital itong nakaraang linggo, pero nang sumunod na araw nanghina siya matapos ang chemotherapy. Miyerkules sumano nang makatulog siya ng buong araw at kinagabihan ay nilamig na siya dahil sa lagnat. Makikita rin sa Instagram post ni Chris ang kanyang COVID-19 antigen test kung saan may dalawa itong linya, indikasyong positibo siya sa nasabing virus. Sa isa pang video sa kanyang IG story, makikitang tinuturukan ng gamot si Chris habang tila nilalabanan ang karamdaman. Patuloy pa rin sa pagpapagamot si Chris para sa kanyang autoimmune diseases. Yan ang ating entertainment news, Alex Rocket at Talk RMN.
2: Mga kasama, sumenyo po ang unang mga balita. Ito po si Rajaman El Maracol.
0: At Rajaman Jenny Pahilanga.
2: Mula po sa RMN Broadcast Studios sa Atlanta Center, Manila. Sa mga Surigao noon, Marajaw na Duyom.
3: Listening to IFM. Music and news.
4: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
5: Ako plus Alco Plus.
6: Isopropyl alcohol is the generic name of Alcoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nag-Alcoplus ka ba? Ako, plus Alcoplus.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin.
7: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
9: ECS. Basta pag nilalagnat,
10: dapat matik. Ibay Jessic.
9: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
10: Dapat matik. Ibay Jessic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
9: Dapat matik. Ibay Jessic.
11: Alagang Unilabian.
6: Paracetamol is a generic name of Ibay Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumakses ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25-2384 Series of 2026.
13: Hey, this is Maha! For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda ganda natin.
14: Ang keratin na may plus. Keratin plus.
15: Ang keratin na may plus.
16: Pabili nga nito.
17: Ang mahal naman. 20 na lang.
18: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
19: Rexidol Forte.
20: Bilis bonat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
21: Unilab quality yan.
20: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
22: Hello, Washi!
23: Hello, Mommy!
22: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
23: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
22: Mula noon hanggang ngayon.
24: All you need is Pride. All you need is Pride.
25: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
24: ACS.
26: Sa bawat pag-aalaga, sa bawat sakripisyo, at sa bawat pagmamahal na walang kapalit, si Nanay ang tunay na bida ng ating buhay. Kaya ngayong Mother's Day, inahahandog ng 104.7 IFM Dagupan at RMN Networks ang Idol Ko Si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo. Para sa lahat ng proud na anak na gustong ipagsigawan kung gaano nila kamahal at iniidolo ang kanilang mga nanay. Ganito lang kadaling sumali. Mag-post sa inyong sariling Facebook account ng larawan ni Nanay habang abala sa kanyang gawain. Lagyan ito ng maikling mensahe o dedication na sasagot sa tanong na, "Bakit idol ko si Nanay?" Huwag kalimutang itag ang IFM Dagupan at gamitin ang official hashtag na #IdolKoSiNanay. Sa caption, ilagay ang pangalan ni Nanay, address at ang sagot kung bakit siya ang inyong idolo. Pagkatapos, i-comment ang link ng inyong entry sa comment section ng official digital poster ng promo. Ang mga mapipiling kalahok ay makatatanggap ng Mother's Day Surprise Gift Pack, munting regalo, handog para kay Nanay bilang pasasalamat sa kanyang walang kapantay na pagmamahal. Abangan ang anunsyo ng mga mananalo on-air at sa official Facebook page ng IFM Dagupan. Kaya sali na! Dahil kung usapang pagmamahal, sakripisyo at inspirasyon, walang tatalo kay Nanay. Idol ko si Nanay, dito lang sa 104.7 IFM Dagupan, ang idol mong FM. Ang Idol ko si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo ay hatid sa inyo ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks, kasama ang Highlands Flower Shop, Chan Aesthetic Salon and Spa, Jose Jacintas Grill and Restaurant, Cuatro Diseños, Mommy's Kitchenette, at ng Good Potion Food Product.
0: Masayang kwentuhan, chill na musikahan, ang programa sa radyo na magsisilbing hangout place mo. IFM sa gabi, Monday to Friday, 6 to 10pm. Dito pwedeng pag-usapan anything under the sun and moon. Dahil ang DJ, katropa mo idol. Dito lang sa number 1 music and news FM mo. 104.7 IFM Dagupa, ang idol kong FM.
1: Tita Ronnie!
2: Idol, magandang gabi, ang oras natin ay 6:16 na.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Pagbasa sa 11th kabanata ng aklat ni Juan, talata 1-57. Ang pagkamatay ni Lazaro. Sa bayan ng Bethania ay may isang taong nagkasakit. Siya ay si Lazaro, na kapatid ni Martha at Maria. Si Maria ang nagbuhos ng pabango sa paa ng Panginoon at pagkatapos ay pinunasan ng kanyang buhok. Dahil may sakit si Lazaro, nagpasabi kay Jesus ang magkapatid, "Panginoon, ang minamahal niyong kaibigan ay may sakit." Nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, "Hindi niya ikamamatay ang sakit na ito." Nangyari yon upang maparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nito, maparangalan ang anak ng Diyos. Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Martha, Maria at Lazaro. Gayunman, nagpalipas pa siya doon ng 2 araw mula nang mabalita ang may sakit si Lazaro. Pagkatapos nito, sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Magbalik kayo sa Judea." Sumagot ang mga alagad, "Guro, hindi po ba't kamakailan lamang ay pinagtangkaan kayong batuhin ng mga pinuno ng mga Hudyo? Bakit pupunta na naman kayo doon?" Sinabi ni Jesus, "Hindi ba't may 12 oras sa maghapon? Hindi matitisod ang lumalakad kung umaga, sapagkat nakikita niya ang nagbibigay liwanag sa daigdig na ito. Subalit natitisod ang lumalakad kung gabi, sapagkat wala na siyang liwanag." Idinugtong pa ni Jesus, "Natutulog ang kaibigan nating si Lazaro. Pupunta ako upang gisingin siya." "Panginoon, kung natutulog lang po siya ay gagaling siya," sagot ng mga alagad. Ang ibig sabihin ni Jesus ay patay na si Lazaro. Ngunit ang akala ng mga alagad ay talagang natutulog lamang ito. Dahil dito'y tuwirang sinabi ni Jesus, "Patay na si Lazaro." Ngunit ako'y nagagalak dahil wala ako roon upang kayo'y sumampalataya sa akin. "Tayo na, puntahan natin siya." Niyaya ni Tomas na tinatawag na kambal ang kanyang mga kasama, "Sumama tayo sa guro, mamamatay tayong kasama niya." Pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. May 3 kilometro lamang ang layo ng Jerusalem sa Bethania, kaya't maraming taga-Jerusalem ang dumalaw kina Martha at Maria upang makiramay sa pagkamatay ng kanilang kapatid. Nang mabalitaan ni Martha na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria na may naiwan sa bahay. Sinabi ni Martha, "Panginoon, kung kayo po ay narito, buhay pa sana ang kapatid ko. Subalit nalalaman kong kahit ngayon ipagkakalob sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid," sabi ni Jesus. Sumagot si Martha, "Nalalaman ko pong siya'y mabubuhay muli sa huling araw." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman."
26: Naniniwala ka ba sa sinasabi ko? Sumagot siya, Opo, Panginoon, sumasampalataya po ako sa inyo at naniniwalang kayo nga ang Kristo, ang anak ng Diyos na paparito sa daigdig. Pagkasabi nito, umuwi si Martha. Tinawag niya si Maria at binulungan, naririto na ang guro at ipinapatawag ka. Pagkarinig nito ay nagmamadaling tumayo si Maria upang salubungin si Jesus. Wala pa si Jesus sa nayon, naroon pa lamang siya sa lugar kung saan siya sinalubong ni Martha. Nang makitang si Maria ay nagmamadaling tumayo at lumabas, sinundan siya ng mga Hudyong nakikiramay sa kanila. Akala nila ay pupunta siya sa libingan upang umiyak. Pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus, nagpatira pa siya sa paanan nito at nagsabi, Panginoon, kung narito po lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. Nahabag si Jesus at nabagbag ang kanyang kalooban nang makita niyang umiiyak si Maria pati ang mga Hudyong kasama nito. Saan ninyo siya inilibing? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, Panginoon, hali kayo at tingnan niyo. Tumangi si Jesus, kaya sinabi ng mga Hudyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro. Sinabi naman ng ilan, napagaling niya ang bulag, bakit hindi niya nahadlangan ang pagkamatay ni Lazaro? Muling nabagbag ang kalooban ni Jesus pagdating sa libingan. Ang pinaglibingan kay Lazaro ay isang yungib na natatakpan ng malaking bato. Alisin ninyo ang bato, utos ni Jesus. Ngunit sumagot si Martha, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay. Sinabi ni Jesus, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka sa akin, ay makikita mo ang kalwalhatian ng Diyos. Kaya't inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dinirinig mo ako at alam kong lagi mo akong diringgin. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi nito ay sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka! Lumabas nga si Lazaro na nababalot ng telang panlibing ang mga kamay at paa. May nakatakip ring tela sa mukha. Iniutos ni Jesus sa kanila, kalagan ninyo siya at namakalaya. Marami sa mga Hudyong dumalaw kina Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at sumampalataya sila sa kanya. Ngunit may ilan sa kanila na pumunta sa mga Pariseo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Kaya tinipon ng mga punong pari at mga Pariseo ang mga kagawad ng Sanhedrin. Kanilang sinabi, Anong gagawin natin? Gumagawa ng maraming himala ang taong ito. Kung siya'y pababayaan nating magpatuloy sa kanyang mga ginagawa, maniniwala sa kanya ang lahat. Paparito ang mga Romano at wawasakin ang templo at pahihirapan ang ating bansa. Ngunit ang isa sa kanila, si Caiphas, na siyang pinakapunong pari noon ay nagsabing, Wala kayong alam. Hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti sa atin na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan kaysa mapahamak ang buong bansa? Hindi mula sa kanyang sarili ang sinabi niyang ito. Ilang pinakapunong pari ng taong yon, pinahayag niyang dapat mamatay si Jesus alang-alang sa kanilang bansa upang tipunin ang mga nakakalat na mga anak ng Diyos. Mula noon, pinag-iisipan na nila kung paano maipapapatay si Jesus. Dahil dito, si Jesus ay hindi nahayagang naglingkod sa Judea. Sa halip siya'y nagpunta sa Ephraim, isang bayang malapit sa ilang, at doon muna tumigil kasama ang kanyang mga alagad. Nalalapit na ang pista ng Pasko. Maraming mga tagalalawigan ang pumunta sa Jerusalem bago sumapit ang kapistahan upang isagawa ang seremonya ng paglilinis. Hinahanap nila si Jesus sa templo at sila'y nagtatanungan, Ano sa palagay niyo? Paparito kaya siya sa pista? Pinag-utos ng mga punong pari at ng mga Pariseo na ipagbigay alam sa kanila ng mga tao kapag nalaman nila kung nasaan si Jesus upang ito'y maipadakip nila. Ito ang salita ng Diyos.
4: Ito ang IFL, the Music and News FM Station of RNN.
7: The Philippines' best.
4: Sa Dagupa, 104.7.
7: Hit after hit, IFM Philippines.
8: Member KBB.

0: Music and News.
1: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panaglutluto, tap no extra ti kita.
2: Anay, nasakit ti bagbagig. Agura ilaang.
3: Aguray manan, at da extra nga pang laban dita. Iamong nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na. You, alaksan extra!
1: Wow, mas kinalaing pa?
3: One, pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus alaksan FR.
4: Ang order na kay manapo?
1: Dahito yan, di pakbet. Doon nga order ti ingado.
3: Extra nga kinalaing, tap no extra kamat. You, alaksan extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol and Ibuprofen is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin.
8: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
10: ECS!
11: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santon Plus Gold ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santon Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santo Plus Gold. Mabibili

0: sulit ang glue on.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: ACS. Ang DJ na ang tawa, ulam na. Mapa-ulala. With Idol Dita Roni.
3: Idol, oras natin, 6:35.
4: This time check is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
5: This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
6: That time check was brought to you by Windsor. Win from within. Visit windsor.ph. Windsor. Win from within. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: IFM sa gabi.
5: IFM.
3: Isang magandang maganda na naman. Opo, ang aking pakiramdam. Kaya naman, let's spread the happiness ngayong Thursday na. Siyempre, naka-move on na tayo lahat. Kaya wa tayo pakels sa nakaraan. Oo, hayaan mo na sila, Idol. Kasi ako nang bahala sa'yo. Programang IFM! Sa gabi, mapapakinggan na naman! Ang tanong, are you ready? Kung ready ka na, Idol, alika na si Ren! Lakasan mo ang radyo para marinig niya! Ang sinisigaw ng puso mo! Baka kasi, alam mo na, medyo hindi niya marinig. Ayan, kaya lakasan mo ng konti yung radyo mo para marinig niya, ano? Ang binubulong ng puso mo! Lang sa ganun, ang gabi natin ay maging peaceful. At least nalaman niya, di ba? Kesa naman sa hindi. Alam mo naman ng mga tao ngayon na hindi na daw, manghuhula. Kailangan rekta mo nang sasabihin sa kanya, I love you, baby. Dapat ganun agad eh, di ba? Wala, bawal pa tumpik-tumpik. I love you, baby. O, di ba? Ganun agad. O, kaya Idol, Facebook account, IFM The Gupan. Pwede kang mag-message doon kung meron kang pagbati at request na kanta. O, di kaya naman, Facebook account, Idol, Tita Roni. Pwede rin doon. Dahil ang gabi ay siksikliglig na naman ang inihanda kong kwentuhan. Kaya, let's get ready. Speaking of ready, nako, kami dito sa IFM, nag-aabang lang kami, Idol, ng entry ninyo sa ating IFM Digupan Mother's Day promo. Oo, siguro bukas, malalaman nyo na kung sino yung mananalo ng surprise gift mula sa IFM The Gupan para sa ating idol ko si Nanay. Simple lang naman kasi yung gagawin mo eh. Sabihin mo lang sa amin. Ipagmalaki mo lang sa iyong Facebook account. Bakit idol ko si Nanay? Ayun. Ano ba yung mga katangian ni Nanay na para sa iyo nakakabighani? Para sa'yo, nakaka-proud, diba? Ayan, chance mo na ito, Idol, para ipagmalaki ang iyong nanay para sa ating Mother's Day promo. Pag napili namin siya, bibigyan namin siya ng surprise, ha? Maraming salamat sa ating sponsors in making this activity very successful again. Maraming salamat sa Mami's Kitchenette, Cuatro's Diseños, Highlands Flower Shop, Digupan, Turmeric Drinks by Good Potion Food Products, Chan, Aesthetic Salon and Spa, at syempre sa Jose Jacinta's Grill and Restaurant, Blason, Mapandan, Pangasinan. Kaya idol, sumali na kayo. Maya-maya ng konti, isiksikliglig na natin ang inyong mga request na kanta. Pero eto na muna, ang hindi natin napatugtog kahapon. Ewan ko kung bakit nakalimutan ko, pero isingit na natin ngayon. Para yung nag-request kahapon, happy siya ngayon. O, oh, diba? Madagdagan yung happiness nga, syempre. Hands up, Gabriela! Cat's Eye! Para sa ating unang banat, sa ating Aya request mo, play ko!
6: IFM sa gabi.
0: You're listening to
6: IFM. Music and news. I request mo, ay, play ko!

0: Dan, Losay Dishwashing Paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo, tan bakterya.
1: Bahit para walang bahit, linis, fantastic sa metal and plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
0: Heavy duty linis, sukada pahit. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Nasaan ka man naroon, sasabay ang programa naming puno ng infotainment. Siguradong informed ka na, entertained ka pa sa mga hatid naming chika at musikang kay sarap sa tenga. Kinig na idol sa programang Swak na Swak Pakinggan araw-araw. Mula alas 8 hanggang alas 12 na tanghali. IFM sa umaga. Dito lang sa Number 1 Music and News FM 104.7 IFM Dagupan.
4: Ang idol kong FM.
5: Mommy, naalala mo ba last time na may kabag si baby? Yung hindi mo siya mapatahan. Yung kahit anong buhat, karga o hele, hindi natatapos iyak niya. Sobrang alala ka, diba? At naku, gising ang buong bahay. Ang tawag sa nararamdaman natin, Mommy, ay kabag stress. Hindi to imbento. Totoong nararanasan ito ayon sa mga studies. Buti na lang, may Simedicone Rest Time Drops. Rest Time ang most pedia prescribed brand for kabag ni baby. Base sa July 2024 to June 2025, IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflutulants among pediatricians. Bilis rescue in as fast as 15 minutes. Para rest from kabag si baby, iwas kabag stress din ang family. Basta kabag, most pedia prescribed Simedicone Rest Time to the rescue. Simedicone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Manong, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
7: Ako Plus, Alco Plus.
8: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
9: Ang kinis na niya.
10: In fairness, nag-glow up.
11: May body.

0: you request more? I play core.
1: Hey, Playboy.

0: sigadius.
1: Mga suki, agorder ka yun! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panaglutluto, tap no extra ti kita.
2: Anay, nasakit ti bagbagig. Agura ilaang.
3: Agura imanan, at da extra nga pang laban dita. Iamong nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na. You, alaksan extra!
1: Wow, mas kinalaing pa?
3: One, pina extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus alaksan FR.
4: Ang order na kpay man apo?
1: Daito yan, di pakbet. Doa nga order ti ingado.
3: Extra nga kinalaing, tatlo extra nga kamat. You, alaksan extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol and Ibuprofen is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Sis, ganda ng hair.
9: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
8: With regular use.
9: Naka-empress. Nakaka-impress.
8: Try mo na, sis.
9: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
10: Empress Shampoo. For impressive hair.
11: Hi, I'm Princess Valdez, isang executive virtual assistant sa Baguio City. 2022, nang mag-umpisa akong mag-work bilang VA, mommy duty sa umaga, at trabaho naman sa gabi, yan ang battle ko every day. Kaya, hindi ko pinababayaan ang sarili ko. I make sure to eat healthy food and exercise regularly. Lagi ko rin kasama ang MX3 Capsule. Subok ko na ito. Ito ay may alpha, beta, at gamma mangosteen. MX3 Capsule, dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tunay, natural, at original.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washi!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
17: All you need is Pride! All you need is Pride!
18: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS!
19: Ang kinis na niya?
20: In fairness, nag-glow up!
19: May body!

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.
4: Pabili nga ito.
5: Ang mahal naman. 20 na lang.
6: Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
7: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: You need toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Salada.
9: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
10: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protektado pa unique.
9: Max Alaga, Max Protektado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
11: ECS.
12: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
13: Ang keratin na may plus.
14: Keratin Plus.
15: Ang keratin na may plus.
16: Sa init ng panahon at dami ng gawain, isang bagay ang dapat laging siguraduhin malinis. Ang iniinom mong tubig.
17: Dito sa Queen's Water Refilling Station, kompleto ka. May bottled water, round gallons at faucet gallons. Lahat purified at di kalidad. Para sa bahay, opisina o negosyo, makakasigurado kang laging handang maghatid ng malinis na tubig. Matatagpuan sila sa Barangay Salisay, Dagupan City. Tawag na sa 075-649-2613 o sa 0969-045-1254. Queen's Water Refilling Station. Tubig na malinis, kalidad na sulit. Queen's Water Refilling Station.
18: Masayang kwentuhan, chill na musikahan, ang programa sa radyo na magsisilbing hangout place mo. IFM sa gabi, Monday to Friday, 6 to 10pm. Dito pwedeng pag-usapan anything under the sun and moon. Dahil ang DJ, katropa mo idol. Dito lang sa number 1, music and news FM mo, 104.7. IFM Dagupa, ang idol kong FM.
19: Sa bawat pag-aalaga, sa bawat sakripisyo, at sa bawat pagmamahal na walang kapalit, si Nanay ang tunay na bida ng ating buhay. Kaya ngayong Mother's Day, inahahandog ng 104.7 IFM Dagupan at RMN Networks ang Idol ko si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo. Para sa lahat ng proud na anak na gustong ipagsigawan kung gaano nila kamahal at iniidolo ang kanilang mga nanay. Ganito lang kadaling sumali. Mag-post sa inyong sariling Facebook account ng larawan ni Nanay habang abala sa kanyang gawain. Lagyan ito ng maikling mensahe o dedication na sasagot sa tanong na, bakit idol ko si Nanay? Huwag kalimutang itag ang IFM Dagupan at gamitin ang official hashtag na hashtag idol ko si Nanay. Sa caption, ilagay ang pangalan ni Nanay, address at ang sagot kung bakit siya ang inyong idolo. Pagkatapos, i-comment ang link ng inyong entry sa comment section ng official digital poster ng promo. Ang mga mapipiling kalahok ay makatatanggap ng Mother's Day Surprise Gift Pack. Munting regalo, handog para kay Nanay bilang pasasalamat sa kanyang walang kapantay na pagmamahal. Abangan ang anunsyo ng mga mananalo on-air at sa official Facebook page ng IFM Dagupan. Kaya sali na! Dahil kung usapang pagmamahal, sakripisyo at inspirasyon, walang tatalo kay Nanay. Idol ko si Nanay. Dito lang sa 104.7 IFM Dagupan, ang idol mong FM. Ang Idol ko si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo ay hatid sa inyo ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks, kasama ang Highlands Flower Shop, Chan Aesthetic Salon and Spa, Jose Jacinta's Grill and Restaurant, Cuatro Diseños, Mommy's Kitchenette, at ng Good Potion Food Product.
20: Tita Ronnie!
21: Oras natin, Idol, ay 7:09.
22: Ito ang IFM. IFM, the Music and News FM station of RMN.
23: The Philippines' best.

0: Power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Idol, oras natin, 7:21.
2: That time check was brought to you by Windsor. Win from within. Visit windsor.ph. Windsor. Win from within. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: I request mo, I play ko.
1: Idol, request ka naman ng kanta. Baka naman, kung hindi, ako na naman ang kakanta. Ramdam mo ba, pause na pause, di na gumagaling yung lalamunan? Kaya mag-request ng song, no, para masaya ang ating Thursday night. By the way, ano ang request na kanta? Tignan ko nga kung meron. Baka puro greetings na naman kayo. Request ng song. Idol, pa-request naman ako ng song. Yung kantang Porke. O kaya Celos. Wait lang, check ko lang kung meron kami ng mga song na yan, ha? Celosa, hindi Celos. Sige, Celosa na lang. Bakit? Celosa kasi rin, Idol Camille. Alam mo, mahirap sa relasyon yan, ha? Yung puro ka na lang selos. Yan yung sumisira sa relasyon. Well, sabi nila, selos, ano yan eh? Parang way of showing, di ba? Ang pagmamahal. Hindi naman porke nagsiselos, may masamang intention na. I mean, may bad connotation yung mga ganon. May bad side na. Hindi, mandan pa rin yung part na nagsiselos ka because you know you're right. May karapatan ka dun sa taong ito na dapat magkaroon ng boundary. Sabi nga ng kanta, hawak mo ang beat. Diba? Hawak ko muna yung beat kasi sa akin yan eh. Pwede? Wag? Dapat pala yun ang pinatugtog natin eh. Magandang gabi kay Sir Panfilo, kay Sir Antonio Ramos, all the way from Panfilo Lopez Street. Tiga mo, napagpalit ko na yung address at saka yung pangalan. Ready na sila dyan sa may Lingga yan, nakikinig ng IFM. Pa-request daw ng song, Just Fall in Love Again. Hanapin yun na at ipatugtog na si Ren para sa aking asawa na si Ampi Piñalosa Ramos. Bakit ah? Sasayaw kayo. O kung sasayaw kayo, pwede naman. Sige na nga, papatugtog ko na nga lang para kung sakaling may magaganap na round 3. Round to lang. Bale mo ngayong gabi na mangyari, di ba? Magandang gabi kay Ate Salvi Jimenez. Ang ulam nila ngayon ay wala pala. Pa-request daw siya ng kanta, Pusong Ligaw. Ayun. Magandang gabi kay Madam Susana Espadilla. Idol Tita Ronnie, alam mo, simple lang naman ang gusto ko sa buhay. Gusto ko lang yung merong enough na mapagkakakitaan. Tapos meron akong jowa. Wow. Tapos idol, meron akong pamilya na hindi ako kukwestiyonin. Bakit gumastos ka na naman sa lalaki mo? Yun lang, idol. Sige. How I wish your wish come true. For the meantime, let's enjoy the love song for tonight. Dance for all. I Just Fall in Love Again. Back to back ang kantang Selosa dito sa I Request Mo. Play go!
4: Presenting. Here we go. The one and only.
5: IFM.
6: Music and News.

0: Tapag nilalagnat?
1: Dapat matik. Ibay, Jesse.
0: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
1: Dapat matik. Ibay, Jesse. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik. Ibay, Jesse.
3: Alagang Unilab yan.
4: Paracetamol is a generic name of 5-Jesse. If symptoms persist, consult your doctor.

0: palitan na sa dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bacteria.
1: Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
0: Heavy duty linis, sukada pahit. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS. Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
3: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
2: Ratso to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
4: Ako Plus, Alco Plus.
5: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
7: Mula noon, hanggang ngayon.
9: All you need is Pride. All you need is Pride.
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Kapiling nga ito. Ang
12: mahal naman.
13: Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
14: Rexino Forte!
15: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
16: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexino Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Mga idol, matagumpay na nais sa gawa ang Maria Corina Cane Feeding Program sa bangus fascia at nakatanggang daang boneless bangus at maimula sa pantium. Mga ngiti at pasasalamayan, isang simpleng tulong pero malaking bagay para sa mga pamilyang nakinabang. Ang programang ito ay nais sa katuparan sa panguna ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks at RMN Foundation. Maraming maraming salamat din po sa ating mga sponsor. MJ Dagupan Boneless Bangus, Chill and Grind Cafe at Queen's Water Filling Station, Dagupan City. Dahil sa inyong suporta, mas naging makabuluhan ang selebrasyon ng Bangus Festival. Abangan ang mas maraming programang may saya at malasakit mula sa 104.7 IFM Dagupan.

0: Music and News.
1: Wow, idol! Nagulat ako! Nagja-jogging ka na pala. Uy, maganda yan ha. Kasi dapat physically fit na tayo kasi mahirap pa magkasakit. Yayayain ko nga rin yung mga kasama ko sa bahay lalo na't hindi na tayo bumabata. Itong huli, mas madalas na ako makaranas ng pamimitig at ngalay kahit sa mga simpleng gawain ko araw-araw. Ganun yata kapag nagkakaedad, lalo na kapag may iniindang kondisyon tulad ng diabetes at high cholesterol. Kaya kasabay ng maintenance meds ko, nagtitake ako ng Vanular kasi meron itong 5V vitamins in high levels, B1, B6 at B12, tulong para sa nerve repair and protection. May additional B2 at B3 para may tulong sa heart health at cholesterol with proper diet and exercise para tuloy-tuloy ang galaw, di ba? Kaya ask your doctor about Vanular, 23 pesos per tablet SRP. Unilab quality yan. Vitamin B complex is a generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panaglutluto, tap no extra ti kita!
3: Anay, nasakit ti bagbagik! Agura ilaang!
4: Agura imanan, at da extra nga pang laban dita! Iamong nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na! You, alaksan extra!
2: Wow, mas pinalaing pay?
4: One, pina-extra ti kinapaspas! Up to 3 times faster versus alaksan FR!
5: Ang order na kpay man apo?
2: Da ito yan di pakbet! Doa nga order tinga do!
4: Extra nga kinalaing, tap no extra kamat! New, alaksan extra!
6: Unilab quality yan!
7: Paracetamol and Ibuprofen is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Sis, ganda ng hair.
10: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
11: With regular use.
10: Naka-empress. Nakaka-impress.
11: Try mo na, sis.
10: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
12: Empress Shampoo. For impressive hair.

0: ba talaga sa sinasabi, sa utos, di ba? Sa mga idol nating nais makibahagi sa ating kwentuhan ngayong gabi, tara! Usapang nasusunod ko naman. Uwe, yung totoo ah, nasusunod ah. Nasusunod ko naman, idol. Letter A, 1 cup of coffee. Bait niya no, 1 cup of coffee na lang siya. Nasusunod ko naman yung bilin ng nanay ko. Oh, di ba? Ano ba ang madalas na bilin sa'yo ng nanay mo? Sige nga. Oh, pag-usapan natin yan. Maya-maya na ang konti, ha? Don't forget to like and share our official Facebook account, IFM Dagupan. Para marami-rami tayo mga idol ang makakwentuhan po natin. At the same time, sa mga idol po natin na nais makibahagi pa rin sa ating pangmalakasang The Mother's Day promo. Ayan. Sali na kayo, idol. Kami ay open pa rin. Tumatanggap pa rin po kami ng entry para sa ating idol ko si Nanay. Last chance mo na to. Kaya habol ka na, idol. Malay mo, ang nanay mo makatanggap ng Mother's Day surprise sa hatid ng Mommy's Kitchenette. Cuatros Diseños, Highlands Flower Shop, Dagupan, Turmeric Drinks by Good Potion Food Products, Chan Aesthetic Salon and Spa, at syempre ng Jose Jacintas Grill and Restaurant, Poblasyon Mapandan, Pangasinan. Malay mo naman. Kaya dali, sumali na kayo, idol, para magkaalaman na tayo kung nanay mo ba? Nanay mo na ba? Ayun. 7:54 ang ating oras. Lakasan ang radyo, Lady Gaga, sa ating susunod na kanta.
1: IFM sa gabi.
2: May I have your attention, please?
3: This is IFM. Music and news.

0: Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Sa bawat pag-aalaga, sa bawat sakripisyo, at sa bawat pagmamahal na walang kapalit, si Nanay ang tunay na bida ng ating buhay. Kaya ngayong Mother's Day, inihahandog ng 104.7 IFM Dagupan at RMN Networks ang Idol ko si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo para sa lahat ng proud na anak na gustong ipagsigawan kung gaano nila kamahal at iniidolo ang kanilang mga nanay. Ganito lang kadaling sumali. Mag-post sa inyong sariling Facebook account ng larawan ni Nanay habang abala sa kanyang gawain. Lagyan ito ng maikling mensahe o dedication na sasagot sa tanong na, bakit idol ko si Nanay? Huwag kalimutang itag ang IFM Dagupan at gamitin ang official hashtag na hashtag idol ko si Nanay. Sa caption, ilagay ang pangalan ni Nanay, address at ang sagot kung bakit siya ang inyong idolo. Pagkatapos, i-comment ang link ng inyong entry sa comment section ng official digital poster ng promo. Ang mga mapipiling kalahok ay makatatanggap ng Mother's Day Surprise Gift Pack. Munting regalo, handog para kay Nanay bilang pasasalamat sa kanyang walang kapantay na pagmamahal. Abangan ang anunsyo ng mga mananalo on air at sa official Facebook page ng IFM Dagupan. Kaya sali na! Dahil kung usapang pagmamahal, sakripisyo at inspirasyon, walang tatalo kay Nanay. Idol ko si Nanay. Dito lang sa 104.7 IFM Dagupan, ang idol mong FM. Ang Idol ko si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo ay hatid sa inyo ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks, kasama ang Highlands Flower Shop, Chan Aesthetic Salon and Spa, Jose Jacinta's Grill and Restaurant, Cuatro Diseños, Mommy's Kitchenette, at ng Good Potion Food Product.
3: Masayang kwentuhan, chill na musikahan, ang programa sa radyo na magsisilbing hangout place mo. IFM sa gabi, Monday to Friday, 6 to 10pm. Dito pwedeng pag-usapan anything under the sun and moon. Dahil ang DJ, katropa mo idol. Dito lang sa number 1 music and news FM mo. 104.7 IFM Dagupa, ang idol kong FM.
4: All more is... Ronnie!
5: Idol! Oras natin, 8:03!
6: Ito ang IFM. IFL, the music and news FM station of RMN.
7: The Philippines' best.

0: sulit ang gluon.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality. ACS.
2: Naghahanap ka ba ng sulit na food trip na may cozy at magandang ambiance? Tara sa Bistro Plate. Dito sa Bistro Plate, bawat kagat mapapa isa pa ka talaga. Must try ang kanilang bestsellers na sisling sinigang na baka, tinolang binakul, special pansit bihon, crispy palabok, halo-halo na sobrang refreshing. At grabe, hindi ka titigil sa kakakain sa sobrang sarap. Promise! Bistro Plate is a perfect spot for family bonding, barkada hangouts, or solo food trip moments. Come and visit us at Bistro Plate. Open daily 11 a.m. to 9 p.m. Located at Cityscape Lifestyle Center, Bunuan, Katakdang, Dagupan City. Bistro Plate also offer food catering services, bilao orders for any occasions, and mobile food cart for events, parties, and special gatherings. They accept cash, GCash, and credit card payments. For inquiries, message their Facebook page, Bistro Plate, or call 0968-181-7899. Sarap na babalik, balikan mo, promise!
3: Ang DJ na ang tawa, ulam na! Mapa-ulala! With Idol Dita Ronnie! FM sa gabi.
2: Magandang gabi, Idol. 8:19 ang ating oras, Idol Tita Ronnie. Kasama mo na, kaya naman. Kaya ano nga? Baka naman, ikaw na, Idol, ang susunod. Diba? Alam na, ready to join sa ating masayang kwentuhan. Adi ka na si Ren, join ka na sa akin. Para naman, malaman ko kung ikaw ay masunurin. Masunurin check tayo ngayong gabi eh. O, oh, diba? Ang lagay, ano? Ako lang ang masunurin. Hindi, dapat, ano, pati ikaw masunurin din. Oh, sige na si Ren, ibigay na natin ang doon ang ating pamalakasang tanong, nong, nong. Ay, wait lang, bumati pala muna ako. Mga idol natin yung present na sa ating Facebook Live. Hello, Masantos Yalabi. Oh, watang kilalamat. Siyempre, wadya lalamat. Basta nandyan kayo, nandito lang din ako. Idol, ang ating tanong for tonight ay nasusunod ko naman ang alin. May mga utos sa'yo, sinusunod mo ba? Or di kaya naman merong mga paalala sa'yo si Doc, sinusunod mo ba? Or simply, ano na lang, yung pag pumunta ka sa isang lugar, di ba may mga nakapaskill, do not litter, do not put your bag here. Ang tanong, sinusunod mo ba yung mga yun? O, di ba? Magkaalaman tayo, syempre, kung sumusunod ka ba talaga. Uy, maaga pa to ah, dun sa idol natin na nag-good night na sa akin, agay-latan. Oo, oh, nag-good night na siya sa akin ah. Ay, shout out ko na nga muna ito, si idol Jennifer. Good night. Tulog na ako, idol. Maaga pa ako bukas. Kwanto? Anyway, sige po, tignan natin kung ano ang pamalakasang reaksyon ng mga idol natin ngayong gabi. Hello kay Madam Susana Espadilla. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay. Uy, speaking of that! Nako, idol, malapit na talaga ang Mother's Day. At mula dito sa IFM Dagupan, kami po ay merong special promo. Ito, idol, yung Mother's Day promo natin. Please check ang ating Facebook account. IFM Dagupan kung sakasakali dahil nandoon nakapost ang ating pag-anyaya sa lahat ng mga idol natin na sumali sa ating Mother's Day episode. Ayun! Pwedeng sumali kahit sino. Oo, wag lang naman yung sobrang layo kasi sorry, hindi talaga namin mapupuntahan. Pero idol, eto nga, in celebration of the Mother's Day, ang gagawin mo lamang kung gusto mong sumali ay mag-post ka sa yung Facebook account ng larawan ni nanay. Ah, may mampupusak, manluluto, manga-garden, mana-gaganchilyo. Ano bang ginagawa ng mga nanay? Nag-aalaga ng anak, mampapaugip. Lagyan na ng maikling mensahe or dedication na sagot sa tanong na bakit idol ko si nanay. Sa caption na ito, idol ha, huwag mo kalimutan ilagay yung name ni nanay, address, at saka yung sagot mo. Kaya huwag kalimutan din ang hashtag idol ko si nanay, tapos itag mo kami. Tapos ipadala mo yung link sa Facebook account namin, IFM Dagupan, para ma-check po namin, idol. Okay? Tapos, idol, pag napili ka namin, baka bukas makapili na kami. Excited na ako, baka bukas makapili na kami. Bukas, idol, may... pag napili na namin, may chance manalo yun ng Mother's Day gift mula sa ating partners, ang IFM Dagupan. Nariyan din ang Mommy's Kitchenette, Cuatros Diseños, Highlands Flower Shop Dagupan, Turmeric Drinks by Good Potion Food Products, Chan Aesthetic Salon and Spa, at syempre ang Jose Jacintas Grill and a Restaurant located sa Poblacion Mapandan, Pangasinan. Kaya sa mga idol natin, ako excited na ako. Sana mapili ka namin kasi sumali ka. Pero yung mga hindi, sumali, suri kayo. Ayan, si Andrea. Ako, balikan na natin pala, yung ating tanong. Sinusunod ko naman. Yung one cup of coffee. Nasusunod ko naman yung bili ni Nana. Diba? Ano, idol, ang iyong sagot? Si Andrea, sabi niya, good evening, idol. Nasusunod ko naman yung bili ng nanay ko na huwag akong cellphone ng cellphone, lalo na paggabi na. Oo. Kaya, idol, ayun, namagi na lang ako natutulog. Promise. What? Kasi katabi ko siya matulog, idol, eh. Ayun lang, katabi mo si mama matulog. Gabi na! Ay, ang tawag doon, ilang taon ka na, Andrea? Katabi mo pa rin si mama mo matulog. Ay, grabe yan. Well, wala naman tayong magagawa doon, diba? Ganun naman talaga, idol, eh. Ang pagmamahal ng isang magulang ay hindi matutumbasan. Malaki na yan, pero kaming mga anak, pagkalinga pa rin ng isang magulang ang gustong-gusto namin, lalo na yung yakap, yung amoy, promise! Hindi matutumbasan ng kahit anong fabric conditioner yon. Si Michael, good evening, Idol Tita Ronnie, at sa lahat ng mga nakikinig po ng programang IFM sa gabi. Nasusunod ko naman yung sinabi sa akin ng ex ko. Layuan ko na siya. Nilayuan ko na siya, idol. Pero ngayon, muli siyang nagbabalik. Kesyo hindi daw siya makamove on sa akin. Anong gagawin ko, idol? Oh! Ito yung mga topic na ayaw ko. Alam mo, kung humihingi ka ng advice sa akin, ang advice ko sa'yo, wag na. Wag mo nang balikan kahit may feelings ka pa sa kanya. Kasi baka naman na hindi talaga kayo para sa isa't isa. Baka ang kailangan nyo lang closure, diba? Sometimes yung closure, yun yung kailangan na para sa isang relasyon para mag-move on . Pag na-fell out of love ka na, ang hirap ibalik yung dating kayo. Lalo na kapag very painful yung reason kung bakit kayo naghiwala. Yun lang. Okay na. In short, huwag na. Dapas si Sinda pa. Hanap ka lang iba. Si Ate Salve, sabi niya, letter B, nasusunod ko naman, idol. Bili ni nanay ko. Si Jim Wells, Katia, Yasara, one cup of coffee. Nasusunod. O si Madam Nida Rogales, panalo yung sagot niya ngayong gabi. Sabi niya, pasensya na sa nanay ko, idol. Hindi ko nasusunod yung billing niya. Tatlong beses ako magkape sa isang araw. O, diba? That's the reality. Meron at meron talagang pasaway na anak. Si Rica Ramos, nasusunod ko naman, idol, ang bili ng nanay ko. Ayun. Pa-request naman ako ng song Mapa by SB19. Ah, oo, bagay nga naman. Sige, parang matagal ko na rin hindi narinig tong kanta ng SB19 na Mapa. Patugtog nga natin yan. Masarap kasi sa pakiramdam eh, di ba? Na ang anak mo sumusunod sa'yo. Walang magulang na gustong mapahama kayong kanilang anak. Sometimes, ang mga magulang very tough. Nami-misinterpret ng mga anak. Pero tandaan mo anak ha, ang magulang mo, wala yung ibang gusto kundi ang mapabuti ka. O, alam mo naman na ang kwento noon, anak, hindi ako nakapag-aral, kaya mag-aral ka ng mabuti. Uy, alam mo, kahit nagasgas na linya na yan, promise. Yung feeling, idol, na yun lang yung yung way na yon para may paramdam sa'yo ng nanay mo na ginagawa niya ang lahat para sa'yo. Imagine mo na pag-aaral ka niya ng mabuti. Oh! Saan ka pa, di ba? Ang swerte mo kasi na pag-aaral ka niya ng mabuti. Oh, saan ka pa? 8:30 ang ating oras. Nag-enjoy ba kayo dyan? Oh, sana nag-enjoy po kayo dyan, mga masunurin ko, mga idol. Oh, very good yan. Susunod-sunod lang kayo sa ating masayang kwentuhan. Hanggang alas 10 ng gabi. Batiin ko lang si Sir Edwin Quinto Ramirez. Hello, madam. Kita lala mo si madam. Hello, idol lang. Madam Susana Espadilla. Hello sa'yo, idol. At saka kay idol Benjamin. Idol, kapi tayo. Oh my God, tukso, layuan mo ako. Alam mo, kaya siguro anong tawag dito, namamalata. Nang almost how many na. Kasi hindi na ako nagkakape. Alok! 8:31, lakasan ng radyo. Idol Tita Ronnie po, kasama mo.
3: IFM sa gabi.
0: Thanks for keeping your radio station tuned right here.
4: This is
3: IFM Music and News.
5: La chera chera, la chera chera chera, la chera la chera chera, la chera chera, la chera chera chera, la chera chera.

0: mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sardeng na ti panagluto-luto, tapno extra tikita! Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
1: Aguray manan, adda extra nga pang laban dita! Iamong nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na! You, alaksan extra!
0: Wow, mas pinalaing pa?
1: One, pina-extra ti kinapaspas! Up to 3 times faster versus alaksan FR!
2: Ang order na kpay man, apo?
0: Da ito yan, di pakbet! Doang nga order ti igado!
1: Extra nga kinalaing, tapno extra nga mat! New, alaksan extra!
3: Unilab quality yan!
4: Paracetamol and Ibuprofen is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easing-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
12: Ganyan ang Pinoy.
13: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
14: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
15: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit.
16: Pabili nga nito.
17: Mahal naman. 20 na lang.
18: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
19: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
19: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: and virus tested. Bilip Iray Experto and Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is a generic name of by Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mr. Derek Ramsey, sporty kang tao. Ano advice mo sa mga mahilig sa sports? Training? Passion?
7: Simple lang. Visit Windsor.ph.
6: Huh?
7: Para to sa mga mahihilig sa sports, sir, may free up to 2,500 pesos pa sa first-time registrants. Kaya mga sir, register na sa Windsor.ph.
6: Game!
8: Promo period is from March 2, 2026 to December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0638. Email responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Ngayong tag-init, pinapaalalahanan ang lahat na mag-ingat laban sa matinding init ng panahon. Uminom ng maraming tubig upang maiwasan ang dehydration. Iwasan ang matagal na pagbibilad sa araw, lalo na mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kung kinakailangan lumabas, gumamit ng payong o magsuot ng sombrero o damit na presko at magaan. Huwag ding kalimutang magpahinga kung nakakaramdam ng pagkahilo o sobrang init ng katawan. Para sa mga bata at matatanda, mas doblehin ang pag-iingat dahil sila ang mas madaling tamaan ng heat-related illnesses. Sa mga motorista, siguraduhin nasa maayos na kondisyon ang sasakyan bago bumiyahe upang maiwasan ang abirya sa kalsada. Tandaan, ang kaligtasan ay nagsisimula sa simpleng pag-iingat. Isang paalala mula sa inyong number one music and news FM sa Pangasinan, 104.7 IFM Dagupan.
10: Maraming salamat mga idol sa pagiging bahagi ng saya sa kakatapos lamang na RMN Fiesta Watch ng 104.7 IFM Dagupan bilang bahagi ng Bangusa Festival 2026 na puno ng kulay at sigla ang Barangay Pantal sa ating kwentuhan, tawanan, palaro at solid na bonding kasama ang IFM Dagupan team. Mas naging special ang bawat sandali dahil sa inyong pakikiisa. Sa bawat ngiti, sigawan at panalo sa papremyo gaya ng 5 kilos of rice, Aces gift bag at cash prize. Kitang-kita ang tunay na diwa ng fiesta, ang pagkakaisa at saya ng komunidad. Hatid sa inyo ng DWON 104.7 IFM Dagupan, Radio Mindanao Network. Kasama ang smart dishwashing, bawat bahid, linis solid.

0: Music and News.
1: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panaglutluto, tapno extra ti kita!
2: Anay, nasakit ti bagbagik! Agura ilaang!
3: Agura yung manan, at the extra nga pang laban dita! Iamong nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na! You, alaksan extra!
1: Wow, mas pinalaing pa?
3: One, pina-extra ti kinapaspas! Up to 3 times faster versus alaksan FR!
4: Ang order na kapay man apo?
1: Dahito yan, di pakbet! Doon nga order ti ingado,
3: extra nga kinalaing, tapno extra kamat! New, alaksan extra!
5: Unilab quality yan!
6: Paracetamol and Buprofen is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Idol sa Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube, at website. Online na kami! Para sa news and information, mag-log on sa facebook.com/IFMNewsTagupan at rmn.ph. Para sa entertainment, mag-log on sa facebook.com/IFMTagupan. IFM Tagupan Official para sa TikTok at IFM Tagupan sa Instagram. Maging updated sa mga latest happenings, events, promos. Make sure na naka-like, follow at subscribe ka na sa aming mga social media accounts. O diba, Idol? Mapa Radyo o online, present ang 104.7 IFM, ang Idol Kong FM.
9: Nanay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B, sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Walang bibitil, mag Farex B araw-araw.
11: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga expert. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa. Pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
12: Mabibili sa pinatablat at puti ka sa inyong lugar.
13: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
14: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
15: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang DJ na ang tawa, ulam na. Mapa-ulala. With Idol, Tita Ronnie.

8:55 ang ating oras, Idol! Idol, Tita Ronnie po ito, kasama mo, yes! Ayan, Idol, balikan natin yung ating pamalakasang topic for tonight. Hashtag masunurin. Oh, sumunod ka sa utos ko, ha? Inuutusan kita sa ngalan ng brilyante. Kahit ako lang eh, sa social media, Idol, eh. Sa ngalan ng brilyante. Ayan niya. Idol, sumali ka sa ating Mother's Day promo para naman masaya yung nanay mo. Sagot na namin ang pamalakasang surprise gift ngayong Mother's Day. Sumunod ka, Idol. For full mechanics, please visit ang aming official Facebook account, IFM The Gupa. Ayun lang gusto ko sabihin.

Ito, pag-usapan din natin. Nasusunod ko naman. Ang alin? Sa mga idol natin na nakikinig at nanunood ng ating Facebook Live, dumarating tayo sa punto na sinusuway talaga natin, diba? Yung hashtag bilin, utos ng nanay or someone in the family, a friend of yours, office, o yung mga paalala sa paligid. Ewan ko, bakit wala tayo nung mentality na dapat sumunod? Nagiging pasaway tayo. Kaya, idol, eto na nga. Ano ba ang last minute sagot ng mga idol natin? Basahin ko lang. Si Sir Perry Espadilla, sabi niya, ang bili ng nanay ko, kaya lang di ako sumusunod. Yung bili ng nanay ko, yan, sumusunod. Kaya lang hindi ko masunod, idol eh. 4 times day ako mag-coffee eh. Sorry. Ayan na nga bang sinasabi ko eh, hindi talaga kayo sumusunod eh. Para kayo ko nang ituloy itong programa ko, wala namang sumusunod sa akin. Nakakaloka ang mga idol natin. Ayun. Edwin Quinto Ramirez, pa-shoutout naman idol, all the way from Tayug, Pangasinan. Ay, Imbagarabiyo, dita Tayug. Correct me if I'm wrong ha, pero Ilocano, dita Tayug, di ba? Haan? One! Anyangay, one no haan. Pero ito ah, ito may nahanap akong rason na bakit mo kailangang sumunod. Number one, nakakatulong kasi kung may rules and regulation, nakakatulong ito sa mas malinaw na patakaran. Tapos nagkakaroon ng limitation. Kaya yung nanay mo, sabi niya, anak, tumigil ka na dyan. Anak, ano na? Anong petsa na? Yung mga ganon. Ayun. Nakakatulong din ito para sa ligtas, tama at kapakipakinabang. Ano? Para sa amin, sa media, as kami, mga idol nyo, eh, kailangan talaga namin sumunod sa patakaran para maiwasan yung maling information. Oo, para sa mga idol din naman natin, ayan, cellphone na cellphone, di ba may sinatawag silang privacy data act? Ayun. Para yung privacy po ninyo, seguridad ninyo as users, makaprotektahan. Kaya huwag mo namang i-upload, upload ka ng upload na naman. Binabasa nga ako eh, di ba? Ang sabi doon, i-upload mo daw yung picture mo mga 1 week after. After mo gumala. Buryuhin mo muna sa cellphone mo. Pag buryong-buryo na siya, idol, ayun, tsaka mo i-upload. Diba? May technique. Now you know. Kailangan ganun eh. Eto din ha, kay bakit mo kailangang sumunod? O baka kasi mapanganib. O kaya illegal. For your safety din naman. Kaya, idol, wala namang masama, no? Kung sumunod po tayo sa rules and regulation. Kasi yan ay hindi naman ipapatupad kung hindi naman sa ikabubuti. Mga idol natin dito sa ating Facebook account, balbaligyan salamat dahil nag-enjoy ka. Ay, syempre. Oo, ako ay magbabalik bukas, Friday. Hopefully bukas, big announcement na tayo para sa ating idol ko si Nanay. Congratulations in advance sa mga idol natin na makakatanggap ng sorpresa. Again, maraming salamat sa mga sponsors po natin. Kagaya na lamang ng Mommy's Kitchenette, Cuatro's Diseños, Highlands Flower Shop, Dagupan, Turmeric Drinks by Good Potion Food Products, Chan Aesthetic Salon and Spa, Jose Jacinta's Grill and Restaurant, Poblacion Mapandan, Pangasinan. Balbaligya salamat, idol, in making this activity very, very, very successful.
9:01 ang ating oras to become one. Yan ang ating susunod na kanta. Kaya naman, lakasan mo pa rin ang radyo mo. Mamaya, batiin ko si Guapo. I am pretty sure nakikinig yon ng aking programang IFM sa gabi.

0: sulit ang glue on.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: For the Lord takes delight in his people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural, at original.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS! Nanay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B-vitamins, tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Walang bibitil! Mag-Farex B araw-araw!
12: Sa bawat pag-aalaga, sa bawat sakripisyo, at sa bawat pagmamahal na walang kapalit, si Nanay ang tunay na bida ng ating buhay. Kaya ngayong Mother's Day, inahahandog ng 104.7 IFM Dagupan at RMN Networks ang Idol Ko Si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo. Para sa lahat ng proud na anak na gustong ipagsigawan kung gaano nila kamahal at iniidolo ang kanilang mga nanay. Ganito lang kadaling sumali. Mag-post sa inyong sariling Facebook account ng larawan ni Nanay habang abala sa kanyang gawain. Lagyan ito ng maikling mensahe o dedication na sasagot sa tanong na, "Bakit idol ko si Nanay?" Huwag kalimutang itag ang IFM Dagupan at gamitin ang official hashtag na #IdolKoSiNanay. Sa caption, ilagay ang pangalan ni Nanay, address at ang sagot kung bakit siya ang inyong idolo. Pagkatapos, i-comment ang link ng inyong entry sa comment section ng official digital poster ng promo. Ang mga mapipiling kalahok ay makatatanggap ng Mother's Day Surprise Gift Pack. Munting regalo, handog para kay Nanay bilang pasasalamat sa kanyang walang kapantay na pagmamahal. Abangan ang anunsyo ng mga mananalo on-air at sa official Facebook page ng IFM Dagupan. Kaya sali na! Dahil kung usapang pagmamahal, sakripisyo at inspirasyon, walang tatalo kay Nanay. Idol Ko Si Nanay, dito lang sa 104.7 IFM Dagupan, ang idol mong FM. Ang Idol Ko Si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo ay hatid sa inyo ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks, kasama ang Highlands Flower Shop, Chan Aesthetic Salon and Spa, Jose Jacinta's Grill and Restaurant, Cuatro Diseños, Mommy's Kitchenette, at ng Good Potion Food Product.
13: Masayang kwentuhan, chill na musikahan, ang programa sa radyo na magsisilbing hangout place mo. IFM sa gabi, Monday to Friday, 6 to 10pm. Dito pwedeng pag-usapan anything under the sun and moon. Dahil ang DJ, katropa mo idol. Dito lang sa number 1 music and news FM mo. 104.7 IFM Dagupa, ang idol kong FM.
14: Tita Ronnie!
15: Idol, oras natin 9:11 na.
16: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 11, Talata 1 hanggang 31. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang timbangang may daya, ngunit kasiyahan naman ang timbangang tama. Kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan, ngunit pagpapakumbabay, nagbubunga ng karunungan. Ang tuntunin ng matuwid ay katapatan, ngunit ang masamay wawasakin ng kanyang kataksilan. Walang halaga ang yaman sa araw ng kamatayan, ngunit ang katuwiran ay naglalayo sa kapahamakan. Mas panatag ang landas ng tapat ang pamumunan. namumuhay, ngunit nabubuwal ang masasama sa sariling kabuktutan. Ang katuwiran ng mga matuwid ang nagliligtas sa kanya, ngunit ang masama ay bilanggo ng kanyang masamang nasa. Ang pag-asa ng masama ay kasama niyang pumapanaw. Ang umasa sa kayamanan ay mawawalang kabuluhan. Ang matuwid ay inilalayo sa bagabag, ngunit ang masama ay doon bumabagsak. Ang labi ng walang Diyos sa iba ay mapanira, ngunit ang dunong ng matuwid ay nagliligtas ng kapwa. Kapag ang matuwid ay pinagpapala, ang bayan ay nagagalak, ngunit higit ang katuwaan kapag ang masamay napapahamak. Dahil sa salita ng matuwid, ang bayan ay tumatatag, ngunit sa kasinungalingan ng masama, ang lungsod ay nawawasak. Ang kapos sa kaalaman ay humahamak sa kapwa, ngunit laging tahimik ang taong may unawa. Walang maitatago sa bibig ng madaldal, ngunit ang tunay na kaibigan, iyong mapagkakatiwalaan. Sa kakulangan ng tuntunin ng bansa ay bumabagsak, ngunit sa payo ng nakararami, tagumpay ay tiyak. Ang nananagot para sa iba, sa gusot ay nasasadlak, ngunit ang ayaw gumarantiya ay malayo sa bagabag. Ang babaeng mahinhin ay nagaani ng karangalan, ngunit ang walang dangal, tambakan ng kahihiyan. Lagi sa kahirapan ang taong tamad, ngunit masagana ang buhay ng isang masipag. Ang taong mabait ay nag-iimpok ng kabutihan, ngunit winawasak ng marahas ang sarili niyang buhay. Anuman ang anihin ng masama ay walang kabuluhan, ngunit ang gawang mabuti ay may pagpapalang taglay. Ang taong nasa matuwid ay makasusumpong ng buhay, ngunit ang landas ng masama ay patungo sa kamatayan. Ang kaisipang masama kay Yahweh ay kasuklam-suklam, ngunit ang lakad ng matuwid kay Yahweh ay kasiyahan. Ang taong masamay di makaliligtas sa kaparusahan, ngunit hindi maaano ang nabubuhay sa katuwiran. Ang magandang babae ngunit mangmang naman ay tila gintong singsing sa nguso ng baboy. Anumang nais ng matuwid ay nagbubunga ng kabutihan, ngunit ang mahihintay lang ng masama ay kaparusahan. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Sinusumpa pa ng lahat ang nagkakait ng butil, ngunit pinupuri ang nagbibigay ng pagkain. Kung mabuti ang hangarin, ikaw ay igagalang. Kapag humanap ng gulo, iyon ay masusumpungan. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman, ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Ang nagpupunla ng gulo sa sariling sambahayan, mag-aani ng problema, gugulo ang pamumuhay. Ang taong mangmang at walang nalalaman ay alipin ng matalino habang siya'y nabubuhay. Buhay ang dulot ng matuwid na pamumuhay, at kamatayan naman ang hatid ng karahasan. Ang matuwid ay ginagantimpalaan dito sa lupa, ngunit paparusahan naman ang mga makasalanan at masasama. Ito ang salita ng Diyos.
0: Ito ang IFL, the Music and News FM station of RNN.
17: The Philippines' best.

0: MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Chill Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bacteria and virus tested. Bilip Iray Experto and Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Chill Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS.
3: Idol, matagumpay na nais sa gawa ang Maria Corina Cane Feeding Program sa Bangus Festival 2026. Maraming pamilya sa Barangay Pantal, Dagupan City ang napasaya at nakatanggap ng 100 boneless bangus at mainit na pagkain mula sa IFM Dagupan Team. Kitang-kita ang saya sa mga ngiti at pasasalamat ng ating mga kababayan. Isang simpleng tulong pero malaking bagay para sa mga pamilyang nakinabang. Ang programang ito ay dahil sa katuparan sa panguna ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks at RMN Foundation. Maraming salamat din po sa ating mga sponsors, MJ Dagupan Boneless Bangus, Chill and Grind Cafe at Queen's Water Filling Station Dagupan City. Dahil sa inyong suporta, mas naging makabuluhan ang selebrasyon ng Bangus Festival. Abangan ang mas maraming programang may saya at malasakit mula sa 104.7 IFM Dagupan.

nagpapasalamat na dahil naging matagumpay na naman, Idol, ang ating masayang kwentuhan. Sa mga idol natin, ha, na nariyan sa tabi-tabi lang. O di, dyan lang kayo. Dito lang din ako. Basta stay at home all the time. Kasi, di ba, yan yung number one na bilin. Number one na bilin ng iyong nanay sa'yo. Anak, agkalaong papa, why? Stay at home. Pero mahirap sundin, no? Eh, pasaway ka eh. Ikaw pa ba? Kilala kita, idol eh. Kilala kita, oo. Ay, nako. Idol Tita Ronnie po, kasama mo at ako ay nagpapasalamat dahil, ayun nga, kahit na minsan mahirap labanan yung eagerness na gawin ang bagay na ito, nagagawa pa rin natin, di ba, idol? Alam mo kung bakit? Eh, kasi, idol, love mo sila, love mo siya, di ba? Kaya, sakto naman dahil ikaw ay nakikinig ng IFM. Again, ikaw ay iniimbitahan ko, idol, na sumama sa ating idol ko si Nanay, Mother's Day promo. Ayan. Simple lang ang pagsali, kailangan lang natin, idol, ng picture ni Mama, tas lagyan mo lang ng caption, bakit mo idol si Mama, ano ba ang ambag niya sa buhay mo, ano ba ginawa niya, bakit sobrang love na love mo siya. Diba? Kwento mo lang, malay mo, diba? Siya yung mapili natin para sa ating idol ko si Nanay. May chance yun, ha, na manalo ng sorpresa mula sa IFM. Maraming salamat sa ating sponsors in making this activity very, very successful. Mami's Kitchenette, thank you po. Cuatro's Diseños, thank you po. Highlands of Flower Shop Dagupan, thank you po. Turmeric Drinks by Good Potion Food Products, thank you po. Chan Aesthetic Salon and Spa, thank you po. Jose Jacinta's Grill and Restaurant Poblacion Mapandan, thank you po. At syempre sa IFM Dagupan. Buti na lang nandito yung IFM, no? Kasi nakakapagpangiti tayo. Napapaabot natin, idol, yung mga ganitong serbisyo publiko. Good night! Huwag mo kalimutan magdasala bago matulog. Lalong-lalo na yung kalusugan ng mga magulang natin. Masarap yung merong kang kayakap sa gabi, di ba? Si mama mo yun!

0: fabric conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Ihi ng ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, Magsantol Plus Gold ka. Ang kapsula na may extracted ampalaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang may tutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Magsantol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Nalapo, number one smart dishwasher base.

0: Tan Losay Dishwashing Paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo, tan bacteria.
1: Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
0: Heavy duty linis, sukada pahit. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Mas pinalakas na paghahatid ng mga balita sa loob at labas ng Pangasinan. Mas komprehensibong pagtalakay sa mga napapanahong usapin sa lalawigan. Kasama si Idol Mark Espinosa.
4: Yung pong long-term solution.

0: Music at News.
1: Taos pusong pasasalamat mula sa bumubuo ng DWON 104.7 IFM Dagupan sa inyong suporta at pagtitiwala. Sa kalalabas lang na 2024 KBP Kantar Radio Survey, muling nanguna ang IFM Dagupan bilang number one news and music station. Inyong maaasahan ang aming dedikasyon na maghatid ng maiinit na balita, public service at music and entertainment. Maraming maraming salamat po mula sa DWON 104.7 IFM Dagupan. Number one.

0: Chill Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bakterya and virus tested. Bilip Iray Experto and Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Chill Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS. Mga idol, the future of our network is here. Live na at viewable na ang bago nating digital home, the RMN Networks Channel, the RMN Networks.ph. Isang powerful platform where you can discover all RMN stations, hyper-local stories, live feeds, programs, news, entertainment, and everything that makes RMN the country's trusted network. All in one sleek and interactive channel, high-tech, human, at higit sa lahat, hyper-local. That's the RMN experience. Now, just one click away. Kaya explore na mga idol. The RMN Networks.ph.
3: Sa bawat pag-aalaga, sa bawat sakripisyo, at sa bawat pagmamahal na walang kapalit, si Nanay ang tunay na bida ng ating buhay. Ngayong Mother's Day, inahahandog ng 104.7 IFM Dagupan at RMN Networks ang Idol ko si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo. Para sa lahat ng proud na anak na gustong ipagsigawan kung gaano nila kamahal at iniidolo ang kanilang mga nanay. Ganito lang kadaling sumali. Mag-post sa inyong sariling Facebook account ng larawan ni Nanay habang abala sa kanyang gawain. Lagyan ito ng maikling mensahe o dedication na sasagot sa tanong na, bakit idol ko si Nanay? Huwag kalimutang itag ang IFM Dagupan at gamitin ang official hashtag na hashtag idol ko si Nanay. Sa caption, ilagay ang pangalan ni Nanay, address at ang sagot kung bakit siya ang inyong idolo. Pagkatapos, i-comment ang link ng inyong entry sa comment section ng official digital poster ng promo. Ang mga mapipiling kalahok ay makatatanggap ng Mother's Day Surprise Gift Pack. Munting regalo, handog para kay Nanay bilang pasasalamat sa kanyang walang kapantay na pagmamahal. Abangan ang anunsyo ng mga mananalo on-air at sa official Facebook page ng IFM Dagupan. Kaya sali na! Dahil kung usapang pagmamahal, sakripisyo at inspirasyon, walang tatalo kay Nanay. Idol ko si Nanay. Dito lang sa 104.7 IFM Dagupan, ang idol mong FM. Ang Idol ko si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo ay hatid sa inyo ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks, kasama ang Highlands Flower Shop, Chan Aesthetic Salon and Spa, Jose Jacinta's Grill and Restaurant, Cuatro Diseños, Mommy's Kitchenette, at ng Good Potion Food Product.
4: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 4, Talata 1-27, ang payo ng mga magulang. Tinggin ninyo mga anak ang turo ng inyong ama. Sasa inyo ang unawa kung laging diringgin siya. Pagkatsyak na mabuti itong kanyang sinasabi, kaya't aking mga katuruan huwag mong isantabi. Nung ako'y bata pa, nasa kupkupa ni ama, batang bata, walang malay, tanging anak nga ni ina. Itinuro niya sa akin at kanyang sinabi, sa aking mga aral, buong puso kang manangan. Sundin mo ang aking utos at ikaw ay mabubuhay. Salita ko'y huwag mong lilimutin o tatalikuran. Ang pangunawa at karunungan, sikaping makamtan. Huwag mo itong pabayaan at ikay kanyang iingatan. Huwag mo siyang iiwanan at ikay kanyang babantayan. Unahin mo sa lahat pagtuklas ng karunungan. Ito'y pilitin mong matamo kahit gaano kamahal. Karunungay pahalagahan at ikay kanyang itataas. Bibigyan kang karangalan kapag iyong niyakap. Siya'y korona sa ulo, sakdal ganda anong inam. At putong ng kalwalhatian sa iyong katauhan. Makinig ka aking anak, payo ko ay tanggapin. Lalawig ang iyong buhay, maraming taon ang bibilangin. Ika'y pinatnubayan ko sa daan ng karunungan. Itinuro ko sa iyo ang daan ng katwiran. Hindi ka matatalisod sa lahat ng iyong hakbang. Magmabilis man ang lakad ay hindi ka mabubuwal. Panghawakan mo nga ito at huwag pabayaan. Ito ay ingatan mo pagkat siya'y iyong buhay. Ang daan ng kasamaan ay huwag mong lalakaran at ang buhay ng masamang masama, huwag mo ngang tutularan. Kasama ay iwasan mo, di huwag lalapitan. Pagkus nga ay talikuran mo, tuntunin ang tamang daan. Sila'y hindi makatulog kapag di nakagawa ng masama at hindi matahimik kapag nasa'y di nagawa. Ang kanilang kinakain ay buhat sa kasamaan. Ang kanilang iniinom ay bunga ng karahasan. Ngunit ang daan ng matuwid parang bukang liwayway. Tumitindi ang liwanag habang ito'y nagtatagal. Ang daan ng masama'y pusikit na kadiliman. Ni hindi niya makita kung saan siya nabubuwal. Aking anak, salita ko'y pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Huwag itong babayaang mawala sa paningin. Sa puso mo ay iukit ng mabuti at malalim. Pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusugat, kagalingan ng katawan. Ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan. Pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahahalay. Ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw. Ituon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran. Sa gayon ang lakad mo ay laging matiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan. Umakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. Ito ang salita ng Diyos.
5: Ito ang IFL, the Music and News FM station of RNN.

0: Water Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality.
1: ACS. Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
2: Magsanton Plus Gold.
1: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Everything you hear, IFM. Music and News.

0: Malaria and Virus Tested. Bilip Iray Experto and Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS. Buong araw, tumutok sa Idol Mong FM. Dahil dito, hatid namin ang mga impormasyong kailangan mo. Araw-araw, hatid namin ang mga sariwa at nagbabagang balitang national at local. Pag-uusapan ang mga napapanahong issue sa loob at labas ng lalawigang Pangasinan. Tutok na sa IFM News Prime Edition tuwing madaling araw at IFM News Express. IFM News Express tuwing alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon at alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. Talagang walang boring moments kung Idol Mong FM ang kasama mo. Aarangkada ang nakaka-good vibes na araw sa programang IFM Sumaga. IFM Sumaga! Mula 8 a.m. hanggang lunchtime. Pagpatak naman ng 1 p.m. hanggang 3 p.m. ang tamang-tamang drama naman ang mapapakinggan mo sa programang Dear IFM. Susundan ng IFM sa hapon. Nakakasabay mo sa iyong perfect merienda. Alas 3 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. Siguradong buhay na buhay ang gabi sa programang IFM sa gabi. IFM sa gabi. Mula alas 6 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. Mag-enjoy sa pakikinig sa kwentuhang kikiliti sa iyong magdamag. Programang SPG 10 p.m. to 1 a.m. Tutok na! Dahil nandito lahat ang kailangan mo sa radyo. Information, music, entertainment, fun. Ito ang number 1 music and news FMO. Number 104.7 IFM Dagupan. Ang Idol Com FM.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
3: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
4: ECS.
5: IFM 104.7
4: IFM.
0: Lalapo ang number 1 smart dishwasher base. Tanggal

0: Dyson Lusay Dishwashing Base at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo, tan bacteria.
1: Bahit para walang bahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Base.
0: Heavy duty linis, sukada pahit. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
0: Ngayong tag-init, pinapaalalahanan ang lahat na mag-ingat laban sa matinding init ng panahon. Uminom ng maraming tubig upang maiwasan ang dehydration. Iwasan ang matagal na pagbibilad sa araw, lalo na mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kung kinakailangan lumabas, gumamit ng payong o magsuot ng sombrero o damit na presko at magaan. Huwag ding kalimutang magpahinga kung nakakaramdam ng pagkahilo o sobrang init ng katawan. Para sa mga bata at matatanda, mas doblehin ang pag-iingat dahil sila ang mas madaling tamaan ng heat-related illnesses. Sa mga motorista, siguraduhin nasa maayos na kondisyon ang sasakyan bago bumiyahe upang maiwasan ang abirya sa kalsada. Tandaan, ang kaligtasan ay nagsisimula sa simpleng pag-iingat. Isang paalala mula sa inyong number one Music and News FM sa Pangasinan, 104.7 IFM Dagupan.
3: Maraming salamat mga idol sa pagiging bahagi ng saya sa kakatapos lamang na RMN Fiesta Watch ng 104.7 IFM Dagupan bilang bahagi ng Bangus Festival 2026 na puno ng kulay at sigla ang Barangay Pantal sa ating kwentuhan, tawanan, palaro at solid na bonding kasama ang IFM Dagupan team. Mas naging special ang bawat sandali dahil sa inyong pakikiisa. Sa bawat ngiti, sigawan at panalo sa papremyo gaya ng 5 kilos of rice, Aces gift bag at cash prize. Kitang-kita ang tunay na diwa ng fiesta, ang pagkakaisa at saya ng komunidad. Hatid sa inyo ng DWON 104.7 IFM Dagupan, Radio Mindanao Network. Kasama ang Smart Dishwashing, bawat pahid, linis solid!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Dubai na to.
2: Malaking decision kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
3: Ganyan ang Pinoy.
4: Ang Pilipino, makadiyos. Madasalin.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, tunay, natural, at original.
7: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit dala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: You're listening to IFM Music.

0: FM. Music and News.
1: Taos pusong pasasalamat mula sa bumubuo ng DWON 104.7 IFM Dagupan sa inyong suporta at pagtitiwala. Sa kalalabas lang ng 2024 KBB Kantar Radio Survey, muling nanguna ang IFM Dagupan bilang number one news and music station. Inyong maaasahan ang aming dedikasyon na maghatid ng maiinit na balita, public service at music and entertainment. Maraming maraming salamat po mula sa DWON 104.7 IFM Dagupan. Number one.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Mga idol, the future of our network is here. Live na at viewable na ang bago nating digital home, the RMN Networks Channel, the RMNnetworks.ph. Isang powerful platform where you can discover all RMN stations, hyper-local stories, live feeds, programs, news, entertainment, and everything that makes RMN the country's trusted network. All in one sleek and interactive channel, high-tech, human, at higit sa lahat, hyper-local. That's the RMN experience. Now, just one click away. Kaya explore na mga idol. The RMN Networks.ph.
2: Sa bawat pag-aalaga, sa bawat sakripisyo, at sa bawat pagmamahal na walang kapalit, si Nanay ang tunay na bida ng ating buhay. Mother's Day, inahahandog ng 104.7 IFM Dagupan at RMN Networks ang Idol ko si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo. Para sa lahat ng proud na anak na gustong ipagsigawan kung gaano nila kamahal at iniidolo ang kanilang mga nanay. Ganito lang kadaling sumali. Mag-post sa inyong sariling Facebook account ng larawan ni Nanay habang abala sa kanyang gawain. Lagyan ito ng maikling mensahe o dedication na sasagot sa tanong na, bakit idol ko si Nanay? Huwag kalimutang itag ang IFM Dagupan at gamitin ang official hashtag na hashtag idol ko si Nanay. Sa caption, ilagay ang pangalan ni Nanay, address at ang sagot kung bakit siya ang inyong idolo. Pagkatapos, i-comment ang link ng inyong entry sa comment section ng official digital poster ng promo. Ang mga mapipiling kalahok ay makatatanggap ng Mother's Day Surprise Gift Pack. Munting regalo, handog para kay Nanay bilang pasasalamat sa kanyang walang kapantay na pagmamahal. Abangan ang anunsyo ng mga mananalo on-air at sa official Facebook page ng IFM Dagupan. Kaya sali na! Dahil kung usapang pagmamahal, sakripisyo at inspirasyon, walang tatalo kay Nanay. Idol ko si Nanay. Dito lang sa 104.7 IFM Dagupan, ang idol mong FM. Ang Idol ko si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo ay hatid sa inyo ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks, kasama ang Highlands Flower Shop, Chan Aesthetic Salon and Spa, Jose Jacinta's Grill and Restaurant, Cuatro Diseños, Mommy's Kitchenette, at ng Good Potion Food Product.
3: Ito ang IFL, the Music and News FM Station of RMN.
4: The Philippines' best.
3: Sa Dagupan, 104.7.
5: Hit after hit.

0: music and news.
1: Ikaw ba'y may mayoma? Sulfur Plus Gold. Hypertension. Sulfur Plus Gold. Cyst. Sulfur Plus Gold. Glaucoma. Sulfur Plus Gold. Menopausal syndromes. Sulfur Plus Gold. Sulfur Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sulfur Plus Gold. Gawa sa purong mangustin, ampalaya, garlic, malugay at spirulina. Sulfur Plus Gold. Epektibo sa anumang uri ng sakit. So stay fit and healthy every day. Sulfur Plus Gold.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar.
3: Idol sa Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube at website. Online na kami! Para sa news and information, mag-log on sa facebook.com/IFMNewsTagupan at rmn.ph. Para sa entertainment, mag-log on sa facebook.com/IFMTagupan. IFM Tagupan Official para sa TikTok at IFM Tagupan sa Instagram. Maging updated sa mga latest happenings, events, promos. Make sure na nakalike, follow at subscribe ka na sa aming mga social media accounts. O diba idol, maparadyo o online, present ang 104.7 IFM, ang idol kong FM.
4: All right, folks.
5: All right. More music.
0: Now, IFM. Music and news.

0: si Mommy at si Washing Machine, bilib sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
0: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
4: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Agwa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tunay, natural at original.
7: Nalabo ang number one smart dishwashing paste. Tanggalin.

0: Tan Losay Dishwashing Paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo, tan bakterya.
1: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
0: Heavy duty linis, sukada pahit. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Mga idol, matagumpay na nais sa gawa ang Maria Corina Cane Feeding Program sa Bangus Festival 2026. Maraming pamilya sa Barangay Pantal, Dagupan City ang napasaya at nakatanggap ng 100 boneless bangus at mainit na pagkain mula sa IFM Dagupan Team. Kitang-kita ang saya sa mga ngiti at pasasalamat ng ating mga kababayan. Isang simpleng tulong pero malaking bagay para sa mga pamilyang nakinabang. Ang programang ito ay dahil sa katuparan sa panguna ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks at RMN Foundation. Maraming maraming salamat din po sa ating mga sponsors, MJ Dagupan Boneless Bangus, Chill and Grind Cafe at Queen's Water Filling Station Dagupan City. Dahil sa inyong suporta, mas naging makabuluhan ang selebrasyon ng Bangus Festival. Abangan ang mas maraming programang may saya at malasakit mula sa 104.7 IFM Dagupan.

0: Sige, Deus.
1: Tara na! Bukas na yan! Wala naman, boss mo eh.
2: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
6: Lalo po ang number one smart dishwashing base.

0: Use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
1: Narito na ang superhero ng iyong kalusugan. Something was cold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Something was cold. Siksik sa pinaghalong bangustin, ampalaya, garlic, manungkay, at spirulina. Something was cold. Epektibo. Laban sa diabetes, hypertension, cyst, tumor, pamamaga, fatty liver, blood cleanser, at marami pang ibang uri ng sakit. Kaya't mag-Something was cold araw
2: Taos pusong pasasalamat mula sa bumubuo ng DWON 104.7 IFM Dagupan sa inyong suporta at pagtitiwala. Sa kalalabas lang na 2024 KBP Kantar Radio Survey, muling nanguna ang IFM Dagupan bilang number one news and music station. Inyong maaasahan ang aming dedikasyon na maghatid ng maiinit na balita, public service, at music and entertainment. Maraming maraming salamat po mula sa DWON 104.7 IFM Dagupan. Number one.
3: Sa bawat pag-aalaga, sa bawat sakripisyo, at sa bawat pagmamahal na walang kapalit, si Nanay ang tunay na bida ng ating buhay. Kaya ngayong Mother's Day, inahahandog ng 104.7 IFM Dagupan at RMN Networks ang Idol ko si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo. Para sa lahat ng proud na anak na gustong ipagsigawan kung gaano nila kamahal at iniidolo ang kanilang mga nanay. Ganito lang kadaling sumali. Mag-post sa inyong sariling Facebook account ng larawan ni Nanay habang abala sa kanyang gawain. Lagyan ito ng maikling mensahe o dedication na sasagot sa tanong na, "Bakit idol ko si Nanay?" Huwag kalimutang itag ang IFM Dagupan at gamitin ang official hashtag na hashtag idol ko si Nanay. Sa caption, ilagay ang pangalan ni Nanay, address at ang sagot kung bakit siya ang inyong idolo. Pagkatapos, i-comment ang link ng inyong entry sa comment section ng official digital poster ng promo. Ang mga mapipiling kalahok ay makatatanggap ng Mother's Day Surprise Gift Pack, munting regalo, handog para kay Nanay bilang pasasalamat sa kanyang walang kapantay na pagmamahal. Abangan ang anunsyo ng mga mananalo on-air at sa official Facebook page ng IFM Dagupan. Kaya sali na! Dahil kung usapang pagmamahal, sakripisyo at inspirasyon, walang tatalo kay Nanay. Idol ko si Nanay, dito lang sa 104.7 IFM Dagupan, ang idol mong FM. Ang Idol ko si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo ay hatid sa inyo ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks, kasama ang Highlands Flower Shop, Chan Aesthetic Salon and Spa, Jose Jacinta's Grill and Restaurant, Cuatro Diseños, Mommy's Kitchenette, at ng Good Potion Food Product.
4: Pagbasa sa 18th kabanata ng aklat ni Juan, ang pagdakip kay Jesus, kabanata 1-4. Pagkatapos ng panalangin ito, umalis si Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Tumawid sila sa batis ng Kidron at pumasok sa isang halamanan doon. Alam ng taksil na si Judas ang lugar na yon sapagkat doon madalas magpunta si Jesus at ang kanyang mga alagad. Pumunta doon si Judas kasama ang ilang mga pinuno ng mga bantay sa templo at isang grupo ng mga kawal Romano na padala ng mga punong pari at mga pariseyo. May dala silang mga lampara, ilawan at sandata. Alam ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa kanya, kaya't sila ay sinalubong niya at tinanong, "Sino ang hinahanap niyo?" "Si Jesus na taga Nazareth," sagot nila. At sinabi niya, "Ako si Jesus." Kaharap nila noon si Judas na nagtaksil sa kanya. Nang sabihin niyang, "Ako si Jesus," napaurong sila at natumba. Muli siyang nagtanong, "Sino nga ba ang hinahanap niyo?" "Si Jesus na taga Nazareth," sagot nila. Sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyong ako si Jesus. Kung ako ang hinahanap niyo, hayaan ninyong umalis ang mga taong ito." Sa gayon natupad ang kanyang sinabi, "Ama, walang napahama kahit isa sa mga ibinigay mo sa akin." Binunot ni Simon Pedro ang kanyang tabak at tinaga ang kanang tainga ni Malco, na isa sa mga alipin ng pinakapunong pari at ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus kay Pedro, "Ibalik mo sa lalagyan ang iyong tabak. Dapat kong danasin ang paghihirap na ibinigay sa akin ng Ama." Dinakip nga si Jesus at iginapos ng mga bantay sa templo at ng mga kawal na Romano na pinamumunuan ng isang kapitan.

0: Siya'y dinala muna kay Anas na biyanan na Caiphas, ang pinakapunong pari ng taong yon. Si Caiphas ang nagpayo sa mga pinuno ng mga Hudyo na mas mabuti para sa kanila na isang tao lamang ang mamatay para sa bayan. Sumunod kay Jesus si Simon Pedro at ang isa pang alagad. Ang alagad na ito ay kilala ng pinakapunong pari kaya't nakapasok siyang kasama ni Jesus hanggang sa patio ng bayan ng pinakapunong pari. Naiwan naman si Pedro sa labas ng pintuan kaya lumabas ang alagad na kilala ng pinakapunong pari. Kinausap ang dalagang nagbabantay sa pinto at pinapasok si Pedro. Si Pedro ay tinanong ng dalaga, "Hindi ba't isa ka sa mga alagad ng taong yan?" "Hindi," sagot ni Pedro. Maginaw noon kaya't nagsiga ang mga utusan at mga bantay at nagumpukan sila sa paligid ng apoy upang magpainit. Nakihalo sa kanila si Pedro at nagpainit din. Tinanong si Jesus ng pinakapunong pari tungkol sa kanyang mga alagad at sa kanyang mga itinuturo. Sumagot si Jesus, "Hayagan akong nagsasalita sa madla at lagi akong nagtuturo sa mga sinagoga at sa templo na pinagtitupunan ng mga Hudyo. Wala akong sinabi ng talihim. Bakit ako ang tinatanong niyo? Ang tanongin ninyo'y ang mga nakakarinig sa akin. Alam nila kung anong sinabi ko." Pagkasabi nito'y sinampal siya ng isa sa mga pinuno ng mga bantay na naroroon. "Bakit mo sinasagot ng ganyan ang pinakapunong pari?" tanong niya. Sumagot si Jesus, "Kung may nagawa akong masama, patunayan mo. Ngunit kung totoo ang sinabi ko, bakit mo ako sinampal?" Matapos ito, si Jesus ay nakagapos pa rin na ipinadala ni Anas kay Caiphas ang pinakapunong pari. Habang nagaganap ito, si Simon Pedro ay patuloy na nagpapainit sa tabi ng apoy. Siya ay tinanong ng mga naroon, "Hindi ba't alagad ka rin ng taong yan?" "Hindi," kailan ni Pedro. Tinanong naman siya ng isa sa mga utusan ng pinakapunong pari ng mga Hudyo at kamag-anak ng lalaking na tagpasan niya ng tainga, "Hindi ba ikaw ang nakita kong kasama ni Jesus sa halamanan?" Muling ikinaila ito ni Pedro at narinig na tumilaok ang manok. Maaga pa nang dalhin si Jesus sa palasyo mula sa bahay ni Caiphas. Hindi pumasok ang mga pinuno ng mga Hudyo sa palasyo upang sila'y huwag maituring na di karapat-dapat kumain ng hapunang Pampaskwa. Kaya si Pilato ay lumabas sa palasyo at tinanong sila, "Ano ang paratang ninyo laban sa taong ito?" Sila'y sumagot, "Hindi po namin siya dadalhin sa inyo kung hindi siya gumawa ng masama." Sinabi sa kanila ni Pilato, "Dalhin ninyo siya at hatulan ayon sa inyong batas." Subalit sumagot ang mga Hudyo, "Wala po kaming kapangyarihang humatol ng kamatayan kanino man." Sa gayon, natupad ang sinabi ni Jesus nang ipahiwatig niya kung sa anong paraan siya mamamatay. Si Pilato ay pumasok uli sa palasyo at ipinatawag si Jesus, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" tanong niya. Sumagot si Jesus, "Yan ba'y sarili mong palagay? O may ibang nagsabi sa iyo?" Tugon ni Pilato, "Hindi ako Hudyo. Ang mga kababayan mo at ang mga punong pari ang nagdala sa iyo rito. Ano bang ginawa mo?" Sumagot si Jesus, "Ang kaharian ko'y hindi sa daigdig na ito. Kung sa daigdig na ito ang aking kaharian, ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi na ipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa daigdig na ito ang aking kaharian." "Kung ganon, isa kang ang hari?" sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa daigdig upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan." "Ano ba ang katotohanan?" tanong ni Pilato. Pagkasabi nito, muling lumabas si Pilato at sinabi sa mga Hudyo, "Wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Ngunit ayon sa inyong kaugalian, dapat akong magpalaya ng isang bilanggo sa pista ng Paskwa. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo?" "Hindi," sigaw nila. "Hindi siya kundi si Barabas." Si Barabas ay isang tulisan. Ito ang salita ng Diyos.
1: Ito ang IFL, the Music and News FM station of RNN.
2: The Philippines best.
1: Sa Dagupan,
2: 104.7. Hit after hit, IFM Philippines.
3: Member KBP.